Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, ika-22 ng Hunyo taong 2026. Ito po ang programang Bagong Bayan Mahal. Kasama po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Sa ngalan po ni Alian Corpus, abang ngayon ay nagpapagaling dahil abay napakalakas kasi ng pagbuhos ng ulan kahapon hanggang gabi ha. At malakas din ang bugso ng hangin na akala mo talaga may bagyo eh, no? So ngayon mapalapit na po sa bansa ang bagyong Francisco. Pero ngayon pa lang sobrang lakas talaga ng ulan. Aba mamaya mga kasama manayam natin o makakausap natin ang tagapagsalita po ng hukbong dagat ng Pilipinas para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga kapasidad ng bagong asset ng Philippine Navy. Kasama na rin dito ang mga dadaluhan o sasalihan ng mga aktibidad ng hukbong dagat ng Pilipinas.

0: Papasukin muna natin ang mga balita na kalap ng ating mga mamamahayag mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang Maynila. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat nang umusad ng walang anumang pagkaantala ayon sa isang party list alon. Mula sa House of Representatives, balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Pilipinas. Umaasa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na ngayong planchado na ang liderato sa Senado ay dapat nang umusad ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Asidre kasunod ng formal na pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Pangulo ng Senado. Ayon kay Asidre, ngayong maayos at stable na ang pamunuan sa mataas na kapulungan, nararapat lamang anya na magtuloy-tuloy ang proseso upang matapos ang isang patas, maayos at credible na proseso. Ipinaalala rin ni Asidre na ang magiging hatol sa paglilitis ay dapat magmula sa katotohanan, ebidensya at umiiral na batas sa halip na idaan sa ingay o political pressure. Anyang usaping ito ay hindi lamang umiikot sa political na kapalaran ng isang opisyal bagkos patunay na buhay ang hustisya at maayos na gumagana ang mga institusyon sa bansa pagdating sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alert level Alpha nakataas sa ilang lalawigan, posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Mula sa lungsod ng Quezon, Marian Bastasa, ibalita mo.
3: Itinaas ng Department of Interior and Local Government ang Alert Level Alpha sa ilang lalawigan sa Northern Luzon dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Sa pinakauling ulat ng DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas na hainga hanggang sa 65 kilometers per hour at moderate to heavy rainfall ang mga lalawigan ng Isabela, Batanes at Cagayan. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, patuloy na pinag-iingat ng DILG ang mga LGU sa ilang posibleng maging panganib na dulot ng malakas na hangin at ulan. Una na rin pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na palaging ipatupad ang OPLAN List of Protocols bilang paghahanda sa bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Anak ng Marikina Vice Mayor naharap sa kasong homicide matapos masawi ang nabangga nitong motorcycle rider. Mula sa Campo Aguinaldo, balitang hatid ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Umanaw na ang motorcycle rider na si Alexander Cruz matapos itong mabangga. Nakasalubong nitong SUV habang papaliko sa panalukan ng Rosette Street at General Ordonez Avenue sa Marikina City. Batay sa kuha ng CCTV, makikita na sa yellow box na ang rider at papaliko na ng banggay nito ng umaharurot na isang SUV na sinasabing minamaneho ng isang David Guzman na anak umano ng Vice Mayor ng Marikina. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapot ng motorcycle rider na si Cruz na dahilan ng kanyang pagiging komatos ang isang linggo bago tuloy ang mabuhay ng buhay sa ospital. Si Alex na isang guro sa pamantasang lungsod ng Marikina ay binigyan pugay ng kanyang mga dating estudyante at ginawan pa ng Facebook page. Sigaw nila ang patas na imbisigasyon at papanagutin sa batas ang may kasalanan ng walang kinikilingan, walang impluwensya at walang pinoprotektahan. Kasunod ito, plano ng pamilya ni Cruz na itaas sa homicide ang kasong isasampa laban sa nakabanggang motorista. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Calapan City Oriental Mindoro naglaan ng 11,000,000 pisong pondo para sa sektor ng agrikultura. Mula sa DWLC Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naglaan ang pamahalaang panlunsod ng Calapan ng 41 million pesos bilang sariling pondo ng sektor ng pagsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan ng Calapan City, ang inilaang pondo ay para sa pamamahagi ng 26 million pesos na halaga ng hybrid rice seeds sa nasa 4,000 na magsasaka sa lungsod. Ang distribusyon ay bahagi ng masagana hybrid rice development program, isang pangunahing programa ng lokal na pamahalaan na naglalayong pataasin ang produksyon ng palay, mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka, at makatulong sa pagpapanatili ng food security sa lungsod. Isinagawa ang ceremonial distribution sa Malad Covered Court kung saan unang ipinamahagi ang hybrid rice seed sa mga benepisyaryo. Ayon sa city government, bahagi lamang ito ng unang bugso ng mas malaking programang nakalaan para sa sektor ng agrikultura sa Calapan City. Sinabi ni Mayor Paulino Salvador Lechon na ang kabuuang 41 million pesos na pondo ay inilaan bilang investment sa mga magsasaka na siyang kabilang sa mga pangunahing haligi ng lokal na ekonomiya at supply ng pagkain ng lungsod. Bukod sa hybrid seeds, kabilang din sa programa ang iba pang suportang pang-agrikultura na ipamamahagi sa mga susunod na taon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang barangay ng Calapan City. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga kwalipikadong benepisyaryo sa Kantilan, Surigao del Sur, nakatanggap ng rice assistance mula sa gobyerno, mula sa DXRG Radyo Pilipinas. Tandag, Raymond Aplaya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tinanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Kantilan, Surigao del Sur, ang rice assistance sa ilalim ng Financial Assistance to Local Government Units o FALGO Rice Subsidy Program. Ang pamamahagi nito ay pinangunahan ni Municipal Mayor Philippa Pichay kasama sina MSWDO Kenneth Iparagiri at MDRRMO Engineer Aliboy Duero sa pagipagtulungan ng pamalang panalawigan ng Surigao del Sur. Layunin ng programang ito na makatulong sa pagpapagaan ng hirap dulot ng tumataas na presyo ng mga pagkain at mapatibay ang food security ng mga pamilyang benepisyaryo. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy ang gobyerno sa pagbibigay ng buong suporta at mabilis na serbisyo para sa mga mamamayan ng nasabing bayan. Isinagawa ang pamamahagi sa Kantilan Municipal Gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 25 milyong pisong halaga ng ayuda mula sa opisina ng Pangulo para sa 11,000 mga mangingisda sa Ilocos Region. Sinimulan ng ipamahagi ng BFAR mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog. Leslie Jimeno, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula ng pamamahagi ng pamahalaan ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kung saan kabuang 11,024 na registered fishermen sa Region 1 ang nakatagdang tumanggap ng tig 2,325 pesos. Inaasahan din ang patuloy na rollout o pagpapalawig ng programang ito sa iba pang mga lugar sa rehiyon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nasa 2,171 na mangisda sa Pangasinan ang paunang nabigyan ng ayuda sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga bayan ng Agno 773 na mangingisda, Bulinaw 556, Bani 479, Anda 226 at Talamino City 127. Ang PAFFP ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magkaloob ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng iba't ibang hamon at kalamidad. Layon nitong matulungan ang mga sektor na ito na mapanumbalik at mapatatag ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with
8: Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
12: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
11: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Balitang pambansa.
14: Sa ulo ng ating
13: pinakamalawak na pagbabalita,
15: ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
17: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
15: Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan
16: sa sambayanan
15: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa, magtulungan
19: para sa pag-unlad ng ating bansa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Sa 104.3
16: The Capital.
15: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
15: and The Capital,
16: ang boses ng Pangulo,
15: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
15: sa 104.3 The Capital.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
22: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
21: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
22: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
21: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
22: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
23: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
24: Miss Philippines!
22: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
21: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
22: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
21: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
29: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 22 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga, at sa ngayon, sa puntong ito, kausapin na po natin ang tagapagsalita po ng hukbong dagat ng Pilipinas. Walang iba po yan, si Captain Arlene Martinez. Captain, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning po, Sir Christopher Tirambulo po, and sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood, magandang Navy morning po sa inyong lahat.
0: Opo, Captain, pag-usapan muna natin itong bagong asset ng Philippine Navy na komisyon. Kung hindi ako nagkakamali, 2 linggo po ang nakakalipas, Captain. So ano ba ang kapasidad nito, Captain? Ito ba yung pinakamoderno? Magkano ba ang naagasta dito ng gobyerno po?
1: Yung recent ship po, which was the OPV Rahala Kandula, is one of the new ships na meron po tayo, siya offshore patrol vessel. So ang kagandahan ng kanyang capability is mapapa-lengthen natin, ma-extend po natin ang ating operational reach ng ating Philippine Navy sa pag-conduct ng kanyang mandate, which is to protect the sovereignty, sovereign rights, and maritime interests ng ating country po, sir. So, meron po siyang anti-surface po na capability, and magkakaroon po siya ng mga modulars which could conduct also anti-surface, anti-submarine warfare in the future po, sir.
0: Captain, ito bang gamit na itong sasakyang pandagat na ito? Ano po ba ang mga bagong equipment ito? Halimbawa, meron ba itong solar? Meron ba itong internet connection? Meron ba itong mga missiles? Ganun po ba? Meron po ba itong kakayahan na magbantay din po sa West Philippine Sea?
1: Maganda po yung tanong na yan. So yung ating OPB, Offshore Patrol Vessel, it was designed para magpatrol sa ating territorial sea, ating mga archipelagic ceilings po. And yung kanyang kagamitan ay bago po. Actually, meron po tayong tinatawag na Combat Information System or Combat Management System. So it is something new to the new ships, parang mga frigate po. So yung kanyang weapon system po is more on siya sa long guns, dahil yung may missile po usually are our frigates po. So yung ating ang kagandahan po nito, yung ating OPV, which was just commissioned during the Navy Day, could extend our operational reach po. May air search radar po siya, at saka air search radar, surface search radar, and air search radar po. Marami rin po siyang mga equipment na pasensya po, hindi ko po ma-disclose
0: okay
1: po because of opo, but I would like to assure everyone that it is really modern, and it just signifies the continuing transformation po ng inyong Navy para maging moderno, multi-domain. Pag sinamit natin multi-domain, it could be able to address yung mga ating mga security challenges, not only sa sea pati rin sa undersea. Pag sinamit natin undersea, ayan yung mga submarine and other challenges, air mga threats rin po sa himpapawid. So yan po yung mga kakayahan niya, and when we say multi-domain, that also includes cyber and electronic warfare po, sir.
0: So ma'am, ngayon kasi 'di ba uso na po kasi yung AI, meron po ba tong capacity sa AI?
1: Usually yung AI ginagamit po yan sa almost all navy sa pag-assess po ng mga information, katulad ng mga ginagamit ngayon ng mga satellite systems. So when we talk of AI, I would not disclose also yung mga
0: details about po, kasi sa national opo, security natin yan.
1: Opo, yung mga details po ng ating mga kakayahan, yung ating equipment po and systems, hindi lang po sa Navy but sa ating buong Armed Forces of the Philippines. Because I know our country also, not only the Armed Forces of the Philippines, but also our country is moving towards having a comprehensive artificial intelligence system po, may mga roadmaps na po tayo ukol dito, which is anchored doon sa roadmap po ng ating country.
0: Captain, kasi nabanggit ko to at natanong ko po ito kasi nabalitaan po kasi kami na ang Philippine Navy po ay lalahok po sa RIMPAC. So ano po yung RIMPAC, Captain?
1: Opo. Yung RIMPAC po ay isang malakihang exercise po. Ito ay isang the largest international maritime exercise. So pag sinabing maritime exercise, ayan po yung mga activities sa dagat po. May kasama rin po mga helicopters that are attached or that are paired with our frigates po, sir. So ito ay isang world-class na training activity. I would like to highlight po na yung itong, that's why I mentioned largest maritime exercise, dahil 30 plus ships, to be exact, 39 ships ang nakalahok dito. So just imagine, sabay-sabay po ito, mag-exercise po, mag-maneuver po to the, yung usually, yung pinaka-closest is 100 yards or 50 yards. So it depends on the scenario or the event na ipaplano po or nakaplano para sa kanila po.
0: Captain, kasama din po doon sa ipapadala yung bagong barko natin.
1: Ay, opo sir. I would like to highlight na yung ating BRP Miguel Malvar, which was also commissioned just recently, our missile frigate, will be participating sa RIMPAC. Gusto ko rin ipaalam sa lahat na kasama rin po ang Diego Silang, BRP Diego Silang ng ating Coast Guard po. So yung ating Marines rin po, Philippine Marine Corps, ay lalahok rin po sa ganitong kalakihang exercise po.
0: Captain?
1: Opo. Yes, sir.
0: Matanong ko lang, ano ba nga bansa ang lalahok po dito? Kasi sinabi nyo, pinakamalaki ito eh. So ano pinagkaiba ng exercise na to kumpara doon sa Balikatan exercise?
1: Opo, sir. Very nice question. So doon sa Balikatan po, mga less than 10 countries ang lumahok po sa maritime activity, sa surface events, sa paglalayag ng mga barko. Pero dito po, we are talking about 39 ships and submarines po. So ano yung mga countries nito? So if you would allow me to enumerate them po, sir. So meron po tayong Australia, Brunei, Canada, may Chile, may Colombia, may Denmark po. May Fiji, may France, may Germany po, may Greece, may Guatemala, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, syempre yung ating bansa, the Philippines. Nandyan rin po ang Republic of Korea, Singapore, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tonga, United Kingdom, and United States. So, some might be sending ships and some will just be observers. So, it depends on the event po. So, ito yung klaseng activity, ang pakikilahok actually ng inyong Philippine Navy at saka yung AFP sa ganitong malaking exercise, international maritime exercise na world-class ang training, ay sumasalamin po sa commitment ng inyong Philippine Navy sa seguridad ng karagatan, pagpapatibay ng ating mga relationship sa like-minded countries, at pagpapanatili ng rules-based international order sa ating rehiyon po.
0: Captain,
1: yes, sir.
0: Siyempre, unahin ko muna ito. Saan ba ang gaganapin itong exercise na to?
1: Okay. Ang exercise po na ito ay gaganapin po sa waters po ng Hawaii. And I would just like to explain po sa, dahil masyadong malayo po ang Hawaii when we talk about departing from our waters going to Hawaii, ang ating barko ay umalis pa noong June 4. So because of the distance, magkakaroon pa rin ng pre-exercise activities. Ito yung joint sales po. So, since the activity will start, actually yung activity magsa-start pa po sa 24 June at magtatapos po sa 31 July, nung naglayag na po ang ating Miguel Malvar at saka po yung Philippine Coast Guard na BRP Diego Silang, ay nakalahok po rin po sila sa joint sale. So, sino yung kasama sa joint sale? Ito po yung Singapore, India, that was the sale, group sale pala, group sale papuntang Guam. Mm. Then from Guam, nag-sale uli sila papuntang Hawaii. And yung kasama naman po dito ay yung Japan, Singaporean Navy, Royal Singapore Navy, at South Korea, Republic of Korea, and yung Italian Navy po, sir.
0: So, ma'am, live ammunition po yung gagamitin ng Philippine Navy po dito?
1: Ay, meron po tayong tinatawag na live fire exercises.
0: Okay.
1: So, pag sinabing live fire exercises, training ammunition po yung ginagamit po dito. So, kanina, nung for the past few days, dun sa group sale na ginanap po, nag-conduct na po sila ng iba't ibang klaseng maneuvers, div tactics po, and that also include communication exercise and yung live fire exercises po, na yung kanilang target po ay isang unmanned system po. So, napakaganda yung ganitong ensayo po dahil pinapatibay po at pinapalakas po ang ating not only relationship but also yung ating kakayahan at yung ating interoperability dahil po we have different protocols, we have different ways on how to operate po. So at least we could understand each other because lahat naman tayo nagsishare ng isa lang naman ang layunin natin po, which is a rules-based international order and a region that is peace and secured po.
0: Captain, paano yung ano nito? Paano po yung coordination nito? Diba, kasi diba sa dami ng bansang kasama na diba, Pilipinas, Germany, paano po yung set A muna to o set may mga set ba or group na gagawin para halimbawa maging maayos naman po yung gagawing aktibidad po diyan po sa may Hawaii.
1: Maganda po yung tanong na yon. So meron tinatawag na task organization po. So yung task organization, makikita po dito kung sino ang leadership usually sa isang event. Tapos yung task organization, naka-divide rin po yan ng mga let's say SAG surface action groups, different surface action groups. So may magli-lead rin po doon na bansa. So umiikot pa ang pagli-lead ng mga events. And maganda yung tanong nyo po, so paano yung pagkipag-ugnayan po ng napakaraming barko, it's by using the different communication systems aboard the ship. So ano usually ginagawa nila? So they are sharing important information, important contacts para lahat po nakikita, kung anong nakikita ng isang ship, nakikita ng mga ibang ship. At sabay-sabay po ang paggalaw, sabay-sabay po they're interoperable and they are efficient and proficient in what they're doing po, sir.
0: So ibig sabihin, Captain, mas ma-action pala itong aktibidad na to kumpara sa no balikatan kasi napakadaming contestant na kasali na bansa. So tapos syempre kung halimbawa humirit pa yung ibang bansa na like dito magkaroon tayo ng separate na exercises kasi nakulangan pa o siguro nagustuhan po nila yung performance ng Pilipinas o ibang bansa. So ayo ba ay mayroon po bang ganun? Posible po ba mangyaring ganun?
1: Yung balikatan po, ang pagkakaiba po ng balikatan at saka yung RIMPAC is that although this is hosted also by the United States, yung balikatan po, it involves the Army, it also involves the Air Force po. So marami pong events sa balikatan. Meron po siyang amphibious raid, maritime key terrain security operations, meron siyang mga events related sa land, events related sa paggamit ng ating mga eroplano, and merong events using our ships. So maliit na percentage lang po yung activities related to dun sa paggamit ng barko, yung maritime activities po dun. So there were several countries that were involved, and although nung nagsimula po ang balikatan, doon po nag-start ang maritime exercises hanggang po sa dulo. So continuous po 'yon. Same rin po 'yung mga activities, but when I say 'yung RIMPAC, malaking exercise, maritime exercise po dahil walang army po dito, walang air force, but the main focus, yung nakatuon po ang lahat ng activities ay sa mga barko ng mga different navies po, international navies, to include our navy. So we're talking of 39 ships, and all the events are related sa maritime po. All events are related sa surface warfare. Pag sabi kong surface warfare, it is addressing a surface threat. Air warfare, yan yung addressing a air threat. Electronic warfare, it is addressing mga challenges in terms sa electronic magnetic sa electronic warfare po. Then mga emissions po, electronic emissions po, magnetic emissions. Then cyber warfare, and it also includes anti-submarine warfare po. So bukod pa sa pagkandak ng mga ganitong events po, meron din actually other events katulad na sa support, related sa support. Ano po ito? Ito po yung replenishment at sea. Ano po yung replenishment at sea? Ayan po yung pag-transfer ng wet or dry materials from one ship to another habang naglalayag po sila. So it could be fuel, it could be medicines, it could be personnel. Meron rin po tayong vertical insertion. Pag sinabi kong vertical insertion, ito po yung using helicopters, transfer of supplies from the ship to the helicopter or from the helicopter to the ship. So napakaganda po ang ating ang exercise na ito, and its aim is to work seamlessly and to establish the an efficient protocol po.
0: Ang ganda po ng nabanggit nyo, ay ito pala purong Navy lang po talaga yung kasama sa aktividad na to. At tapos parang napakaganda naman, parang mala pelikula naman yung dating nito, kasi biruin mo maglilipat tayo ng anumang bagay o kahit tao man yan mula sa magkabilang barko tapos umaandar. So ang galing okay. Naman nun.
1: Opo, sir. I would just like to mention, kasi baka yung mga tagapakinig natin at saka yung mga tagapanood nalalakihan sa number na 39. But I would just like to mention that in the 70s and 60s po, meron tayong tinatawag na SEATO noon, Southeast Asian Treaty Organization exercise po, naval exercise. And that involves 71 ships po. So napakadami yung 71 ships. So dito 39 ships and submarines po ang nakalahok po dito sa ganitong maritime exercise po.
0: Ang panghuling tanong na lang po, itong aktibidad na to, dahil ito ay pinakamalaki, tapos lahat po ito ay puro Navy ng mga iba-ibang bansa.
1: Ako,
0: at malayo po ito sa bansa na gaganapin, sa Taiwan, sa Hawaii. So ako bilang ordinaryong mamamayan, bilang ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ang pakialam po namin dito sa aktibidad na to?
1: Okay. Yung klaseng activity na ito, it cannot compare, although napakalayo. Ano? So when we say napakalayo siya, may mga resources na involved. So this yung return of investment dito sa ganitong exercise ay napakalaki po, dahil it develops more capable personnel, kasi katulad nung na-mention ko, world-class training po ito. So magigain po yung experience ng barko natin at mga tao natin doon ay the gained years of experience, makukuha lang dun sa exercise na ito, the knowledge, skills, attitude, and experience. So we should be reminded that a well-trained Navy is a more powerful deterrent force po. So anong relationship naman nito po sa ating mamamayan? So this is, it will just allow your Navy to perform more efficient and to work with like-minded countries. So it will ensure na yung ating maritime domain, yung ating sovereignty, ang ating sovereign rights sa maritime zones ay mananatiling secured po, protected, and yung ating rehiyon ay we will have a peaceful and stable region po. Dahil marami pong, for the information of everyone, marami pong nagpa-ply or naglalayag po ng mga merchant ships, commercial ships, dyan po sa ating archipelago. Dahil meron po tayong ASLs, malaki po ang ating karagatan. So in order for us to have a secured maritime domain, pag sinabing secured maritime domain, yung ating yung kung anong sa atin po. With that, we are able to with this type of exercise, timely yung pag-share ng information. Actually, yan yung pinaka-importante, katulad sa nangyari recently, di ba po, na may mga yung mga naglalayag dyan po sa West Philippine Sea. So it allows us to see what is really happening, real time po and accurate po na information, and we will be able to protect the ships that are plying in that area. We are also able to protect yung ating seafarers at saka yung ating mga fishermen. They are assured that they will be protected po dahil malaking bagay yung pag-protect sa ating karagatan. So ang ating pakikilahok sa RIMPAC ay pinapatibay ang ating maritime cooperation with like-minded countries and strategic partners. Pinahuhusay ang operational readiness ng inyong Navy, ang inyong armed forces, at nag-aambag po tayo o nagko-contribute tayo sa kapayapaan at katatagan ng ating rehiyon po, sir.
0: Sa huli po, Captain Arlene, ay pinapakita lang talaga natin sa buong bansa, sa buong mundo, na ang Philippine Navy ay pang world class na. Hindi na tayo nahuhuli sa gamit dahil ang dami na natin bagong gamit . Bili tayo ng barko, mga iba pang equipment, training, napakalaga rin yung training kasi aanhin mo naman yung bagong gamit, wala naman training, di ba po?
1: Opo, sir. Actually, gusto ko lang i-flex po. I just like to use the word.
0: Ito.
1: Nung the last time we participated sending a ship was in 2022 kasi every 2 years po ito. So, nung 2022, nag-send po tayo ng barko, yung ating frigate, BRP Antonio Luna, at nakilahok siya sa live fire exercise. And I'm proud to say that we won, tayong nag-first place po doon, sir.
0: Wow!
1: Congratulations
0: po.
1: Oh, sir, so it just shows how yung sinabi niyo pong world class, it just reflects yung kakayahan and capacity, capability ng inyong Navy po. And we would like to thank yung ating Filipinos, mga kababayan, for the trust and confidence you have not only sa Philippine Navy but also sa inyong Armed Forces of the Philippines po.
0: With that po, maraming salamat po Captain Arlene Martinez po, ang tagapagsalita ng Philippine Navy.
1: Maraming salamat po, sir. God bless po.
29: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa punto ito, papasukin muna natin mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, higit 500 mga magsasaka sa 2 bayan sa Iloilo na kinabang sa agri-service caravan ng DA Western Visayas. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas, ibalita mo!
29: Radyo Pilipinas, report!
2: Umabot sa higit 500 magsasaka mula sa bayan ng Mayagaw at Binggawan sa lalawigan ng Iloilo ang nabigyan ng serbisyo ng Department of Agriculture Western Visayas sa pamamagitan ng Agri-Services Caravan. Layunin ng programa na mabigyan ng mga magsaka ng mas madaling access sa mahahalagang serbisyong pang-agrikultura. Bilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pagsusuri ng lupa, mga teknikal na konsultasyon at mga lecture tungkol sa crop protection o pangangalaga ng pananim. Umaasa ang DA Western Visayas na sa pamamagitan ng programang ito ay lalo pang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga magsaka upang makamit ang mas mataas na produksyon at mas dekalidad na ani. Para sa Bagong Pilipinas, JB Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
29: Radyo Pilipinas, report!
0: DA Zamboanga Peninsula nagsagawa ng orientasyon sa wastong paggamit na pag-aalaga ng hummer meal at corn meal sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, Leslie Cabol, ibalita mo!
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Dinaluhan ang halos apat na pong mga magsasaka ng mais sabay ng ipil sa Buangga, Sibugay. Ang briefing and demonstration on operation and maintenance on hummer meal and corn meal na ginanap pa sa Department of Agriculture Research Complex sa barangay sa nito sabay ng ipil sa Buangga, Sibugay. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng DA Corn Program Farm Mechanization ng Kagawaran ng Agrikultura. Ang DA9 Corn Program ay namahagi ng mga makinarya at kasangkapan sa pagsasaka at pagkikiskis ng mais sa Sambuanga, Sibugay na nagkakalaga ng higit sa 3.6 milyon pesos. Ang orientasyon ay sinagawa sa mga magsasakang miyembro ng Corn Farmers Association na mga benepisyaryo ng mga kagamitan sa pagsasaka. Layan ng orientasyon na wasto't tama ang pag-ooperate at pag-imintina ng mga kasangkapan sa pagsasaka upang tatagal ang paggamit at serbisyo ng mga ito. Ang DA Corn Program Farm Mechanization ay isa sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura na nagbibigay ng mga modernong makinarya sa mga magsasaka ng mais. Layan itong pabilisin ang trabaho, bawasan ang mga nasasayang nani at tulungan ang mga magsasaka na makatipid at lumago ang kanilang kita. Para sa Bagong Pilipinas, sa Lasty Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga magsasaka sa Apataw, Batanes, sumailalim sa pagsasanay sa meat processing. Dagdag kabuhayan, handog para sa grupo. Mula sa DWBT, Radyo Pilipinas, Batanes. Maisel Estoy, ibalita mo.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matagumpay na nilahukan ng Farmers Association of Mahataw ang isang skills training on meat processing na naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paggawa ng mga produktong may value added mula sa agrikultura. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, ang naturang aktibidad ay malaking tulong upang mapabuti ang mga oportunidad sa pangkabuhay ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan

0: Tanis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy mula sa lungsod ng Taguig. Balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: AJ.
3: Mga nakikinig sa ating mga motorista na yon. Ngayong umaga na ito, especially sa co-pilot po na si Rolly Bumatayo dahil inaasahan niya magkakaroon ng big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito at simula bukas, June 23. Sa diesel nga, Tope, posibleng bumaba ng 9 pesos to 10 pesos ang kada litro ng diesel habang nasa 4 pesos to 5 pesos ang ibababa sa presyo ng gasolina habang 10 pesos to 11 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan, Christopher, na i-anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis simula bukas ng alas 6 ng umaga. Christopher, mula pa rin dito sa
2: AJ?
3: Department of Energy. Yes,
2: AJ, may nabalitaan ako na isasara daw yung Strait of Hormuz. Makaapekto ba to dun sa presyuhan ng pagbabago po ng presyuhan bukas?
3: Sa ngayon, Christopher, wala pa yung magiging epekto dahil nangyari lamang ito over the weekend at nitong Biyernes. Kaya naman inaasahan na sureball na talaga, Christopher, na magkakaroon ng rollback tayo ngayong linggo na ito dahil ito yung naging trading nitong nakaraang linggo at yung pagsasara lang ng Strait of Hormuz ay nitong over the weekend lamang. So rest assured sa mga motorista natin na magkakaroon talaga ng malaki ang big time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo, Christopher.
2: Maraming salamat, AJ Ignacio.
3: Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Higit 6.8 milyong pisong halaga ng farm inputs at mga gamit pang saka ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga magsasaka. Mula sa DX MQ Radyo Pilipinas Daguban, Vena Beltran Adaban, ay balita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatanggap ng iba't ibang farm inputs at maliliit na kagamitang pansakahan ng mga magsasaka mula sa ika-3, ika-4 at ika-5 distrito ng lalawigan ng Pangasinan mula sa provincial government sa isinagawang distribution activity sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pamalang palalawigan, bahagi ito ng patuloy na programa upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagtatanim at mapataas ang kanilang produksyon at kita. Ang 714 na rehistradong farmers organizations, farmers associations at kooperatiba ang nabigyan ng mga punla ng gulay, punla ng prutas at iba pang agricultural inputs. Bukod dito na mahagi rin ang 2,856 na unit ng knapsack sprayer para magamit ng mga benepisyaryong magsasaka sa kanilang mga sakahan. Nagpayag naman ng pasasalamat ang matumanggap ng tulong din sa patuloy na suporta ng pamalang palalawigan sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak din ng provincial government na ang mga magsasaka ay nakarehistro sa mga programang pangkalusugan tulad ng PhilHealth Yakap at Government Unified Incentives for Medical Consultation sa ilalim ng alagang ang galing upang matiyak ang kanilang access sa serbisyong medikal. Dumalo sa aktibidad sina board members Vice Ventanilla, Marinor de Guzman at Rose Apaga kasama si Binalonan Mayor RG Gico. Pinangunahan naman ang pamahagi ni Provincial Agriculture Office Head Dalisay Moya. Umabot sa mahigit 6.87 million ang kabuang halaga ng mga farm inputs at kagamitang ipinamahagi sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: At sumayin niyo po ang programang Bangon Bayan Mahal sa ngalan po ng may-ari na programang ito na si Alian Corpus. Aba ngayon na may sakit. Kasama rin ang aking isa pang executive producer na si Glory Faye Bangon. At sa nakasama ko sa technical side sila Rolly Bumatayo at Arnel Villamor. Ako po ang inyong po nakasama sa isang oras na kwentuhan. Christopher Terambulo. Hanggang bukas dito pa rin sa Bangon Bayan Mahal.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 40.

0: 69 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. 7:38 AM
5: Philippine Standard Time 8:57.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang makahahanap ng paraan ang Pilipinas at Russia para magsilbi ng regular oil supply source ng bansa ang Russia. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya pa ding makabuo ng trade agreement na kung saan ay magsisilbing regular na source ng Pilipinas ang Russia sa pinagkukunan ito ng produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, bukas naman ang Russian Federation sa anumang sitwasyon para madagdagan ang engagement ng Pilipinas at ng Russia, kabilang na dito ang pag-angkat ng langis sa Russia ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sabi ng punong ekutibo ay ad hoc basis, so para sa isang partikular na sitwasyon lamang ang pag-export ng Pilipinas ng langis sa Russia at hindi permanente. Sabi ng Pangulo, hindi gayong kasimpleng gumawa ng kasunduan, lalo na at may mga dapat na ikonsidera gaya ng political at geopolitical considerations. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: But what we have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been on a very ad hoc basis. I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, blue alert status na nananatili kasunod ng banta ng Typhoon Francisco ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigpit na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang galaw ng bagyong Francisco. Ito ay ayon sa NDRRMC ay bagaman mababa ang posibilidad na maglandfall ang bagyo na ngayon ay nasa typhoon category na. Dahil dito nananatili sa blue ang antas ng alerto na National Disaster Risk Reduction Management Operations Center bilang paghahanda sa banta ng bagyo, partikular na sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod sa paghahanda sa bagyo, sinabi ng NDRRMC na nananatili rin na ang naturang alert status dahil sa nagpapatuloy na response operations at monitoring sa mga lugar na apektado na magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Dahil dito, inatasan ang mga concerned government agencies at regional DRRM councils na ipagpatuloy ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan, magsagawa ng kanilang paghahanda at magsumite ng regular na ulat sa NDRRMOC. Mananatili ang aktibo ang Virtual Emergency Operations Center bilang pangunahing mekanismo at ng koordinasyon at komunikasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: House Speaker D. Iginiit ang pagpasa sa National Nutrition Program matapos umakyat sa 25.3% ang bilang ng stunting o pagkabansot sa mga bata. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iginiit ni House Speaker Faustino Bojidina dapat nang tugunan ng mabilis ang lumalalang problema
3: sa malnutrisyon sa bansa. Itong pahayag ni Dima tapos ilabas ng DOST-FNRI ang kanilang pinakahuling datos. Batay sa ulat, umakyat sa 25.3% ang bilang ng mga bansot na bata sa bansa nitong nakaraang taon ng 2025. Ayon kay D, ang nakakatakot na datos na ito ang nagpatunay na tama at napapanahon ang desisyon ng Kamara na sertipikahang priority measure, ang House Bill number 9466. Paliwanag ng Speaker, ang kakulangan sa sapat na nutrisyon sa mga unang taon ng paglaki ng bata ay may panghabang buhay na epekto sa kanilang utak, pag-aaral at pagiging produktibo. Sa ilalim ng ipinasang House Bill, palalawakin ang kasalukuyang batas upang maging isang ganap na National Nutrition Program. Bukod sa libreng pakain at gatas, palalakasin din ang panukala ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda, gayon din ang mga programang pangkalinisan at kalusugan ng mga ina. Ang pag-amyenda sa batas na ito ay kabilang sa mga priority measure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sasakyan ng gobyerno na sangkot sa viral traffic violation, inisyuhan na ng Shokos Order ng Land Transportation Office. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ipinag-utos na ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw ang paglalabas ng Shokos Order sa ahensya at itinalagang driver ng isang government vehicle na sangkot sa isang viral na insidente ng paglabag sa batas trapiko. Sa video makikitang hindi huminto ang isang Toyota Fortuner na may pulang plaka sa kabila ng pulang ilaw ng traffic signal. Sa isinagawang verification din ng LTO, lumalabas na paso na ang rehistro ng naturang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng LTO sa pamamagitan ng Intelligence Investigation Division ang kinatawalang sangkot na ahensya at itinalagang driver na humarap sa LTO Central Office para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat na managot sa mga kasong administratibo kabilang na ang reckless driving, failure to give proper signal, compulsory registration of motor vehicle at disregarding traffic signs. Ayon din kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw, walang puwang sa kalsada ang mga motoristang hindi sumusunod sa batas, lalo na kung ang sangkot ay isang sasakyang pag-aari pa ng gobyerno. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Project Biag inilunsad para sa mas malawak na road safety sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Formal nang inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Cordillera ang Project Biag o Brigada Iwas Aksidente sa Gulong. Ayon ka DOH CAR, Local Health Support Division, OIC Chief Dr. Shelly Arald, ang Project Biag ay nakakaisang hakbang ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Cordillera na nakatuon sa pagtugon sa road traffic injuries bilang isang shared public health concern. At niya ang Project Biag ay lang mapag-isa mga kasalukuyang hakbang, mapaunlad ang data sharing, mapagkaisa mga intervensyon at pagtibayin pa ang emergency response systems. Nagsisilbi rin ito bilang plataforma upang masiguro ang safer roads, responsible road use at coordinated action sa pagitan ng iba't ibang sektor. Idinagdag pa ni Dr. Aral na ang road safety ay hindi mapapangasiwaan ng isang sektor lamang dahil kakibat nito ang safer roads, responsible users, effective enforcement, timely response at matibay na kolaborasyon na siyang adikain ng Project Biag. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pumunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung simento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Samantala mga kasama, papusokin muna natin ang balitang ito hinggil sa broadcaster na kaligtas sa pananambang sa Rojas City, Capiz mula sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakaligtas sa pananambang ang broadcaster at anchorman si Jay Lavapies patapos pagbabarilid ng hindi pa nakikilala mga sospek habang papunta sa kanyang opisina sa Barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Batay sa paunang investigasyon, hinarang ng dalawang armadong sospek na sakay ng motorsiklo ang sasakyan ni Lavapies bago ito pinaputukan ng apat na beses. Ilan sa mga bala ang tumama sa driver's side ng kanyang sasakyan ngunit hindi siya nasugatan. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang kapulisan at na-recover ang apat na basyo ng bala sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa ilang residente, namataan umano ang dalawang sospek na naghihintay sa kabilang bahagi ng kalsada simula pa bandang alas 4.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: At ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pumunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumemplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver? Oh.
7: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umakyat.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Lagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa Umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganim at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagmagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buenavista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali irrigation project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? At 3 buwan, 4 na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
9: Maraming salamat po. Mahal na pang...
10: Alvin.
11: Go ahead, Alvin. Go ahead.
10: Yeah, thank you. Pagkatapos ko pa lamang nung nag-iiglan sa akin ni Pangulong Kaya ng Apartos, dinner ko ngayon itong pangkinakas ng Marini, kaya tayo small water irrigation project sa Bohol. At sa mga ng Pangulo, noong November, nabisita niya na ito, under construction pa that time. Pero ngayon, eto na, ginagawa at napakaraming makikinabang dito, kaya ko. Higit sa 700 mga magsasaka ang makikinabang dito sa pagbubukas ng Mabini talaga sa West Uba Irrigation Project. At katulong aga ang lokal na pamahalaan, makapagbus ito dun sa lokal supply ng pagkain sa gitna ng pinakakamahang epekto ng Elino. At mababawasan yung epekto dahil meron sila mapagkukunan tubig yung mga magsasaka. Pero ito na tayo nga ng Pangulo Marcos, bahagi nung kanya man siya, ay nagsanib ng mga pwedeng aling pagkain na hindi ganang nakakailangan ng patubig gaya ng pakwan, talong, manit kaysa pangalay na nakakailangan talaga ng maraming supply ng tubig. Pero kamilagan ay nabagito ng Pangulo na patuloy na itinataguin ng kanyang pamahalaan ang modernong paraan ng pagsatanim. Kaya itong mga magsasaka nito ay binibigyang pagkakalabing kaya rito ng ating Pangulo sapagkat sila niya ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Kaya rito, meron pa ang mga sukurin na pagkakalabing ng Pangulo Marcos sa pagkakalabing dito sa Bohol ay nasa ang deberetso ang Pangulo sa Cebu para sa tatlong nakalingan aktibidad. Magbabalik tayo mamaya, Kuya Rico, at para ang gabi natin ng ating mga reporters sa gawin na Cebu para doon sa tatlo pang public engagements ni Pangulong Ferdinand Marcos Pinoy para sa akin.
11: Thank you, thank you. Maraming salamat, Alvin Baltasar.
10: Alam rin dito sa Palacio ng Maracanã.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Inyong napakinggan ang report ni Alvin Baltasar. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Doon po yung inauguration ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Sa ilang saglit, magpapatuloy at magsisimula na ang palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: Hello there! Gandang umaga po on a Monday! Aba, 22 na ng gabuan ng Hunyo. Tataroli! Alam mo na, alam na this. Ilang kindat na lang, Hulyo na. At pagka July, nako, ay umaarangkada ng pagpapatugtog ng Christmas. Ay, nako, bakit ba natin pag-uusapan ng Christmas? Ay, mamaya pa na po. Kaya marami pa ho tayong mga karagdaga mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At saka mga nandyan po sa inyong kinaroroonan sa lugar na inaabot ng broadcast, na nandyan kayo sa social media platform, hello, hello, hello. Dito po sa Quezon City, maalinsangan pero maulap. Oh, lalong-lalo dito sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. O siya, sige, ito na naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Nandyan po, aba, ang ating mga kasamahan, syempre, syempre, atin pong paglilingkuran ngayong araw na ito. Meron po mga balita, may public service, may pa-shoutout pa. Ayos ba? Sige, sige, mga magulang, mga nanang, mga tatang, at syempre, ang mga ining, mga inang, ang mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat po sa pagmamaneho. 13 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Simulan na natin ang paglilingkod sa inyo. Samantalang, narito muna ang headline ng mga balita. Sa ating headline, Isa, ang mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansang makakahanap ng paraan ng Pilipinas at Russia para magsilbi ng regular oil supply source ng bansa. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang pinasinayan ang operasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. At pre-trial conference para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pinagpatuloy ngayong araw. Samantalang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kasunod ng pagkakadismiss ng reklamo hinggil sa PhilHealth funds transfer, I welcome kay Executive Secretary Recto. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi sa 24 na Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa. At attention, attention, mga kababayan dyan sa Northern Luzon, Blue Alert status. Nananatili kasunod ng banta ng bagyong Francisco. Aba, kapangalan ko. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Nasa 200 mga persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison naman, ligtas na nailipat sa Sablayan Prison Farm sa Occidental Mindoro ayon sa Bureau of Corrections. Yan, mga kababayan, ang mga headlines at ang detalye ng mga ilang mga karagdagang balita inyong mapapakinggan sa pag-usad ng palatuntunan ito dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello, hello! Sige, magantabi po kayo sa mga gustong magpa-shoutout. Pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. At syempre, ang aming Facebook ng public radio publiko serbisyo. Hello, hello, hello. And speaking of shout out, aba, nakikinig po mga kababayan, ang ating mga kababayan, naku, masipag na nandiyan sa Bulacan 3rd District ng Department of Public Works and Highways. Aba, good morning kay Engineer Ed Eno Santo at Engineer Primo Campano ng 3rd District dyan sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Alright. Ganda umaga sa inyo. Good morning, Engineer Ed Eno Santo and Engineer Primo Campano. Oh yes, samantala, habang inaantabayan na natin ang mga balita, narito muna ang ating, ay sino ang atin muna balita sa ilang saglit. Narito muna ang trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: At ang ating alam na this. Aho, ay siya, Kuya Kicks, alam na this. Mukhang maganda to, Tata Rolly, ano? Ang pinakbet o pakbet, sabi ng mga taga-Ilocos. Ha? Ay, sa, nyakit din. No. Ang pinakbet ay nagmula sa salitang Ilocano na kbet. O na ang ibig sabihin ay natuyo o kaya ay pinatuyo. Kimbabet. Nag-shrink, ibig sabihin. Ito ay pinaghahalo-halong gulay tulad ng ampalaya, talong, okra, sitaw at kalabasa na niluto sa kanilang sariling katas o juice. Wow, sarap ano. Parang nagutom tuloy ako, Tata Rolly. Ang pinakbet ay pinatitimplahan gamit po ng yung bagong isda. Habang ang Tagalog version naman ay bagoong alamang. Oo nga, may mga kanya-kanyang version. Ikaw ba, Tata Rory, ano ang version mo ng pinakbet? Kinakalabit muna ang pinakbet. Kinuha yan, sinaliksik po yan, nasa liksik po ni Aiza Gorilla sa filipinofoodcrawl.com. Yan, naramin niyo po, mga karagdaga, lalo-lalo yung mga gustong magluto ng pinakbet sa araw na ito ng Lunes.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Kuya Kicks, alam na dis ating trivia. Hello, hello. Shout out muna habang nakikinig sina Roger Go at Attorney Marine. Hello, hello. Roger Go, ni hao ma? Ni hao ma? Yes, yes, yes. So, sila po, mga kabayan, ay nako, nakikinig ngayon. Habang naka-standby lang sa kanilang pupuntahan. Ang galing. Naka-standby sa pupuntahan, hindi makakarating. Ibig sabihin, standby na sila at mayroon silang pupuntahan ngayong araw na ito. Samantala, alamin natin ang report munang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Pagharap ni Vice President Sara sa Impeach Court, malaking tulong sa moral ng kanyang mga taga-suporta ayon sa House Trial Spokesperson. Lani Valdos Reyes sa kanyang report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinamon ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong si VP Sara Duterte na huwag magtago sa likod ng mga dokumento. Ayon kay Adyong, kung ibabatay sa mga unang araw ng pagdinig kabilang ang naganap na pre-trial conference, kapansin-pansin na wala talagang planong humarap umano ng personal ang Vice Presidente. Sa katunayan niya, pumirma na lamang ito ng Special Power of Attorney o SPA upang ang mga abogado na lamang niya ang pumunta sa pre-trial. Paliwanag ng mambabatas, kung sisipot ang pangalawang pangulo sa paglilitis, makatutulong ito sa kanyang mga supporters at hindi puro na lang ghosting. Bagamat nagpahayag ang tagapagsalita ni VP Duterte na dadalo ito sa mismong paglilitis, sinabi ni Adyong na hihintayin pa rin ng publiko kung kailan ito mangyayari. Dagdag pa ng mambabatas, mahirap umanong ipagtanggol ang isang tao na siyang mismong ayaw magpadepensa sa pamamagitan ng pagharap sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 20 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello, happy birthday kay Mang Ambo. Ang pangalan niya ay Mang Ambo, sabi niya, na nakikinig sa Grace Park, Caloocan City. Good morning, Bikini Man. Joke lang. Happy birthday. Enjoy lang ha. Pero huwag magpapakalasing. Oh, okay, pag-enjoy niyo inyong mga kamag-anak o mga kaibigan. Samantala, pagdalo ng resign Ateneo men's basketball coach na si Tab Baldwin, ipinagpaliban ngayong araw ayon sa National Bureau of Investigation. Mula kay AJ Ignacio, detalye ng balitang iyan.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: AJ, gandang umaga.
4: Yes, sa akin po, magandang umaga. Pinagpaliban nga ang pag-arap ni Ateneo Men's Basketball Team resign head coach Tab Baldwin. Dito nga, kakikinig ko sa National Bureau of Investigation para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay sa pagkasabi ng dalawang manlalaro na si Rene Baterfonia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sa isang text message, kakiko, kinumpirmahan ni NBA Director Attorney Melvin Matibag na inireschedule bukas ang pag-arap ni Baldwin matapos hilingin ng kanyang kampo. Nito ang Biyernes, hindi muna natuloy ang nakatakdasan ng pag-arap ni Baldwin sa NBA matapos siyang humarap sa CIDG noong nakaraan linggo. Nasa mahigit 20 ang pinasabina ng NBA kabilang ang coaching staff at mga manlalaro ng Ateneo at karamihan sa mga ito ay nakaharap na sa NBA at nakapagbigay na ng kanilang mga salaysay. Tanging si Baldwin at ilang coaching staff na lamang ang hindi humaharap ng physical sa National Bureau of Investigation. Kakiko, wala pa rin dito sa NBR. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 22 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Samantala, may mga nararamdaman na pong pagsama ng panahon o kaya maulap sa lugar, sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero sa Northern Luzon, alamin nga natin sa pamamagitan ng DOS sa Pag-asa kung makaka-apekto ang bagyong si Francisco. Abato kayo ko nga pala ito mula sa Pag-asa, Pag-asa, DOS sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, si Grace Castaneda. Magandang nga maga sa iyo, Grace. Good morning.
2: Rancho Pilipinas. Weather.
5: And good morning din sa ating mga taga-subaybay. So ngayon nga po, binabaybay pa rin ni Bagyong Francisco ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layang 715 kilometers east of Tubigaraw City, Cagayan. Taglay po nito yung lakas na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at tubugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. West-northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Bagamat po ito ay ina-expect natin na hindi maglalan po sa anumang bahagi na ating bansa, posibleng yung outer ring bands nito isagip pa rin yung ilang area na extreme northern na sun. So meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 1 for the area of Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama na yung eastern portion ng Babuyan Islands. Posible po yung bugso ng malakas na hangin sa mga areas na yan, and kapag ganito po yung wind signal natin, possible pa rin po yung magdulot ito ng mga damage, lalo-lalo na po sa structures na gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin and pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman po, for now, wala rin pang dalang pag-ulan si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit possible po bukas ay makaranas na ng bahagyang bugso ng malakas din na pag-ulan itong area ng Batanes at Cagayan. And kasabay din po nito ng pagkilos ni Bagyong Francisco is bahagyang nahahatak din po nito yung habagat. So sa area po ng Palawan, Visayas at Mindanao, kahit po malayo yung mga areas na yan sa bagyo, magiging maulan din po yung panahon ran, pero dala naman po ito ng habagat. So again, pagiging alerto din po sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na dun sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. And sa latest forecast na analysis naman natin ni Bagyong Francisco, generally, magiging malayo po ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan or hindi po ito magalan po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But kapag nagkaroon po ng mas pakanluran na pagkilos, posible po yung close approach for the area of extreme northern Luzon. And possible po lumabas ito ng ating area of responsibility by Friday. So continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na maganda pa sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And po muna ang
0: Ms. Grace, hello, Ms. Grace. Kung sinasabi mo hindi makakaapekto sa lupa mainland na ang ating bansa si Francisco, ano ang pwedeng maging epekto niya? Sinabi mo yung mga peripheral lang. May ibig bang sabihin walang masyadong hangin kundi ulan lang ito?
5: Posible pa rin po siyang maka-apekto, pero for now po, wala pa po siyang direct effect. Hindi po natin siya nakikitang magla-landfall, but in terms po dun sa bugso ng mga malakas na hangin at also yung at times po na heavy rain, possible po maapektuhan yung area ng Batanes at Cagayan.
0: So nandoon sa pwedeng ang epekto lamang ay sa Batanes at saka sa Cagayan the region, the Grace?
5: But kasabay po nito ni Bagyong Francisco, yung pagkilos niya, yung part din po ng Southern Luzon, Visayas, saka Mindanao, magiging maulan din po. Pero dala naman po ito ng habagat na bahagya po nahihila ni Francisco.
0: Ano yung kahapon dito na napakalakas na ulan na naranasan dito sa Metro Manila at sa South Luzon, Grace?
5: Yung kahapon po na naranasan natin dito sa Metro Manila, ito po ay hindi related kay Francisco and
0: wala
5: hindi
0: pa
5: po siya related sa habagat. Ito po ay dala po ng mga localized thunderstorms po natin. And today din po dito sa Metro Manila, wala rin pong epekto si Bagyong Francisco and also yung habagat. Kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung mga biglaang pag-ulan lang po ulit dala ng localized thunderstorms.
0: Maulap ngayon, Grace, dito sa Quezon City. Pero maalinsangan, bakit ganun ang panahon ngayon?
5: Ngayon po kasi hindi ganun din na nakaka-apekto itong habagat po dito sa atin. And generally, kapag ganitong panahon is warm pa rin po yung hangin na umaabot sa atin. So, ang panahon pa rin po natin, for example, kapag po mga panghali or late or early noon is medyo mainit pa rin po talaga yung panahon natin. Then, pagsapit ng hapon at gabi, nandyan na po yung mga bigla ang pag-ulan.
0: Alright. Maraming salamat po sa iyo, Miss Grace Castañeda.
5: Maraming salamat din po. Magingat tayong lahat.
0: Magingat din po, mga kababayan, kayo dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, si Miss Grace Castañeda. O ha, so for now, ibig sabihin, sa ngayon ay hindi makaka-apekto ng malaki. Ang ibig sabihin, walang landfall na inaasahan si Francisco sa bahagi ng lupa dyan sa Batanes at saka sa main island dito sa Luzon. Ang naapektuhan niya lang na posible ay yung pabugso na nandyan sa probinsya ng Batanes at saka sa Cagayan region. Oo. Mamaya, pakinggan natin na isa, malaman lang natin anong kanilang nararamdaman doon, anong ano ang lagay ng panahon doon ngayon sa Batanes at saka sa Cagayan Valley. It's 10:28, 28 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Kayo muna, Tata Rolly, at makakababayan, huwag ho kayo maglilipat ng channel dahil babalik kayo.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasabi ba pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

0: Oo, oh, naku, napakasarap niyan, Aisa, no? Hango ang pangalan ng bulalo sa salitang Tagalog na bula na ang ibig sabihin ay maro. Baka nalagyan ko ng maragsa, ano yun, yung pwedeng bula. Ayan, hindi lang bula. Na ang ibig sabihin ay maro sa English. Ayan. Saan ba nagmula ang bulalo, Aisa? Ayan, sa iyong pananaliksik, bagamat nananatiling hindi tiyak ang eksaktong pinagmulan nito, isang bagay ang malinaw. Aba, ang Batangas na tinatawag na cattle trading capital of Luzon. Wow, mga taga-Batangas, alay. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Batangas. Ah, higit na kinikilala dahil sa pambihirang bulalo nito. Ah, kayong mga nakatikim na at ang mga nakakakain ng bulalo, sige nga, i-challenge nyo ba kung talagang masarap nga ba ang bulalong Batangas, Tata Rolly? Masarap nga ba? Oo, pero iba, meron silang kiniklaim kahit doon sa lalong-lalo na sa Ilocos Region, ang bulalo ay masarap. Hindi lang ang bulalo ng baka, kundi pati ba kalabaw, di ba Tata Rolly? Meron? O bulalo noon sa sa mga buto-buto ng kalabaw. O siya, sige. Kainan na, 10:35 na. Ang kanyang source na ito ni Aisa, yung Essays on Filipino Food and Culture na libro. Diyan niya nabasa yon at isinishare namin dito sa ating
1: Kuya Kicks Now! Alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks Alam na dis! 10:35 ang oras. Makinig tayo ng report muna. Ito report ni J. Mark Dagala, yung gunman at mastermind sa pagpatay sa Korean National sa Nueva Ecija, na aresto at sumailalim na sa inquest sa ayon sa Police Regional Office No. 3 o 3 ng Philippine National Police. J. Mark Dagala, dagdagan mo nga ang detalye niya. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kuya Kiko, hawak na ngayon ang police.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: From the Presidential Palace, Manila. Dateline.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo na sa unang 24 hanggang 72 hours matapos ipanganak ang isang sanggol, maaari na siyang sumailalim sa newborn screening? Ito ay isang simple ngunit napakahalagang blood test mula sa sakong ng baby. Dahil sa maagang pagsusuring ito, natutukoy ang mga posibleng sakit na hindi agad nakikita sa kapanganakan, gaya ng congenital hypothyroidism, G6PD deficiency at iba pa. Sa pamamagitan ng newborn screening, may iwasan ang malubhang komplikasyon, pagkantala sa pag-unlad at maaari pang mailigtas ang buhay ng inyong anak. Kaya mga magulang, ipascreen agad si baby para sa mas malusog na kinabukasan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
10: Namamasyal pa sa Luneta.
8: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: part of the embassy's broader push to attract long-term Canadian investments. Officials say the engagement reflects growing interest in strengthening economic ties between the two countries.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: In other news stories, Mexican Foreign Minister Roberto Velasco has met with ambassadors from Southeast Asian nations in his first such engagement since taking office in April. The meeting included envoys from Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Vietnam, along with representatives from Singapore and Thailand. Discussions focused on strengthening ties between Mexico and the Association of Southeast Asian Nations, with Minister Velasco reaffirming Mexico's commitment to deeper cooperation with the regional bloc. He emphasized the importance of expanding partnerships with ASEAN's 11 member states. Philippine Ambassador to Mexico Arvin De Leon, speaking as head of the ASEAN Committee in Mexico City, provided updates on the organization's developments. He also noted the Philippines' role as the current ASEAN chair this year.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And finally, the Philippines and Colombia have signed a Memorandum of Understanding to strengthen cooperation in tourism. The agreement was formalized at Colombia's Ministry of Commerce, Industry, and Tourism headquarters in Bogota. The Philippine Ambassador to Colombia, Adrian Bernie Candolada, signed on behalf of the Department of Tourism, while Minister Diana Marcela Morales Rojas represented Colombia. Officials from both countries witnessed the ceremony, highlighting the importance of the partnership. The agreement outlines key areas of collaboration, including research, education and training, tourism promotion, investment, and sustainability. Both nations say the deal aims to boost cultural exchange and deepen people-to-people ties as it coincides with the 80th anniversary of diplomatic relations between the two countries.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: DFA Online.
2: From a competent authority, we will execute and we will implement.
3: Yan po ang tinig ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Aaron Reyko. Para sa Bagong Pilipinas, Jim Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, target ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilunsad sa Hulyo ang mas pinahusay na tupad program. Sa ilalim ito, iaayon ang kasanayan ng tupad beneficiaries para makapagpatayo ng negosyo kahit pa matapos ang suporta ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ng DOLE sa TESDA para ihanay ang skills training kasamang enterprise development opportunities. Inahalimbawa ni DOLE Secretary Francisco Tolentino, ang coffee barista trainees na sa halip na may pansamantalang trabaho ay makatatanggap ng tulong para makapagpatayo at makapagpatakbo ng sarili nilang coffee shop. Tiwalang kalihim na makatutulong ang hakbang para tugunan ang gap sa pagitan ng skills training at actual livelihood opportunities. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOLE ang guidelines, mechanics at operational framework para sa enhanced tupad program.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026 kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng 2026 na mahigit sa kalahati ang ibinaba mula sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2025. Naniniwala ang DOH na malaking tulong dito ang paglilinis ng mga komunidad na 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlogan ang mga lamok. Kabilang din anila rito ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas sa namakagat ng lamok. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagdat, rash, nausea, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling tatanggap ng guarantee letter o GL ng DSWD ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa simula ngayong araw. Ay kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layo ng pagtutulungan na padaliin ang access ng AX beneficiaries sa pagbili ng kailangang gamot at iba pang medical supplies. Una na rin nakipagtulungan ang DSWD sa Generica Drug Store para sa pagtanggap ng guarantee letters. Ang GL ay isang dokumento na ipinapakita ng benepisaryo sa accredited service provider bilang patunay na sinasagot ng gobyerno ang partikular na serbisyo o item.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Eldro Yulo nakasunggit ng gold at bronze medal sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
7: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo na makamit nito ang 1-3 finish sa men's floor exercise ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships noong Sabado sa Sunyi, China. Inangkin ni Carlos ang gold medal sa paboritong men's floor exercise matapos magtala ng 14.700 total points sa bisa ng 8.700 execution score at 6.0 sa difficulty sa finals upang muling pagharian ng event na kanyang dinomina mula pa noong 2022 sa Doha, Qatar. Samantala, nakamit naman ng 18-year-old na si Eldro ang bronze medal sa floor exercise sa itinalang 14.300 points sa kanyang seniors debut sa kompetisyon. Dalawa medalya na sana ang nasubi ni Carlos, ngunit kinapos sa finals ng individual all-around event at nagkasya sa ika-apat na pwesto. Sa horizontal bars ay pumanglima ito sa likod ng kanyang kapatid na si Eldro na nasa ika-apat na posisyon. Sa parallel bars naman ay tumapos na pang-anim na pwesto si Carlos. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:35 ng umaga ng ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At saka.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, alas 11.38 po ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Oplan kontrabaha at paglilinis ng kapaligiran pinaigting sa lungsod ng Batak sa Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Dahil nandito na nga ang tag-ulan, nagsimula na rin sa paglilinis ng mga daanan ng tubig ang mga residente sa Batak City, Ilocos Norte. Katunayan, bahagi ng ika-19 charter din ng Batak, nagkaroon ng clean-up drive sa buong lungsod. Maliban sa mga gilid ng kalsada at kabahayan, nasa 700 volunteers ang nagtulong-tulong upang linisan ang mga major waterways para maiwasan ang baha. Kabilang dyan ang Japa, Santa Rosa at Noto Creeks na kung saan ang mga nasabing daanan ng tubig ay umaapaw at nagiging sanhi ng baha sa mga kalapit na barangay.
7: Masabi po lang kayo sa kami na bumarangay na titinuwag mo kami at mo makalibunti kinadalos, kinaglawlaw. Noon na rito makaabungid ti umitiwain na pigtig sa jay current ti tanong mo bumaba.
8: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incident, sir.
6: Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang dredging ng LGU bilang pagsuporta sa Oplan Kontrabaha na mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Nagdredging na kami. Last month pa kami nagdredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir, okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
10: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. 120 na agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan nagtapos ng pag-asanay sa pagpapalaki ng mushroom. Si Leslie Gemino sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: Nagtapos ang 120 agrarian reform beneficiaries mula sa apat na agrarian reform beneficiary organization sa Pangasinan sa kanilang pagsasanay para sa oyster mushroom production. Ito ay sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas na naglalang magbigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka. Upang agad na makapagsimula ng kanilang negosyo, bawat samahan ay nakatanggap ng livelihood starter kits mula sa Department of Agrarian Reform. Ang bawat kit ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mushroom fruiting bags, 3,000 metro ng polyethylene nylon rope at 30 piraso ng polyethylene plastic sheets. Sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay, natutunan ng mga ARB ang buong proseso ng pagpapatubo ng mushroom. Kabilang dito ang spawn preparation at inoculation, paghahanda at sterilisasyon ng substrate, pag-ani, pressing, pati na rin ang pag-control sa mga pest at contamination. Ang matagumpay na programa ay sinakatuparan sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng Pangasinan State University Santa Maria Campus. Sa huli, patuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga ganitong kasanayan at tulong pinansyal upang palakasin ang kita at iangat ang antas ng pamuhay ng mga magsasakat ng kanilang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Sa Bicol Region, Department of Agriculture naglabas ng climate outlook para sa Catanduanes, mga magsasaka at mangingisda. Pinag-iingat ang detalye ng balita hatin ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
12: Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, inaasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil dito inaasahan ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan. Yate na naalis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef, inaasang darating sa Puerto Princesa mamayang hapon. Si Lizelle Pilapil sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Matapos na maalis sa pagkakasadsad sa Bahura sa Bird Islet sa North Atoll ng Tubataha Reef kahapon, ay inaasahang darating naman mamayang hapon ang RV Philippine Siren 2 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinimulang hilahin patungo sa Puerto Princesa ang nasabing sasakyang pandagat bandang alas 6:00 ng gabi kahapon habang naka-escort dito ang Philippine Coast Guard vessel MRRV 4411. Lumalabas naman sa isinagawang underwater inspection na nagtamo ng ilang butas at crack ang nasabing sasakyang pandagat dahil sa insidente. Pansamantala namang tinapala ng mga butas na ito at habang inaalis ang yate sa pagkakasadsad ay maingat na isinagawa ang proseso upang hindi matagtagan ang pinsala. Nagpapatuloy din ang mga rangers ng Tubataha Marine Park sa pagsasagawa ng documentation at pagsusuri sa naging pinsala sa reef. Pagdating naman sa pantalan ngayong hapon ay pagpapatuloy ang inspeksyon at pagsasaayos ng yate. Matatandaan na ang 173 gross ton na diving yacht ay sumadsad sa Bird Islet dive site bandang alas 2 ng madaling araw noong June 14 matapos umano ang biglang pag-ihip ng malakas na hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Alas 11:44 ang ating oras. Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa ginagawang inspeksyon sa Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City sa Cebu. Nakatutok dyan ating kasamang si Angeli Tahapal.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mananga River, dito sa Barangay San Isidro sa Talisay City sa Cebu. Ito ang isa sa mga binisita ng Pangulo dito sa Cebu ngayong araw upang personal na makita itong progress ng pagtatrabaho sa rehabilitation ng Mananga River na nasira dahil sa pananasa ng Bagyong Tino. Ngayon, yung Pangulo ay nakikihalubilo sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Although malapit sila sa ilog pero meron ng itinilagang distance upang kung sakali man no, na mangyari ulit itong malaking pagbaha ay hindi na sila maapektuhan or ma-wash out kagaya ng nangyari noong nakaraang taon. Sinamahan ni si Pangulong Marcos Jr. ni DPWH Secretary Vince Dison at yung mga opisyal dito ngayon sa lalawigan ng Cebu na pinamumunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro at nandito nga rin yung mayor ng Talisay City dito sa Cebu. Inaasahan na magbibigay no, ng statement yung si Pangulong Marcos Jr. Sa atin no, maya-maya lamang pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga residente na nakatira malapit dito sa ilog. Binakante na or diniklara na ang no-build zone dito sa nasabing area. Naglagay na ng mga fence itong city government upang magsilbing gabay ng mga residente na beyond the fence ay hindi na sila pwedeng makapagtayo ng kanilang bahay. Magbibigay na ng pahayag na si Pangulong Marcos Jr. Tingnan na natin kung makukuha natin audio yung statement natin, Pangulo.
15: matagal bago nung yung umapaw na tubig, mga matagal bago nung wala. Kaya tinuman namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control na structures nito, pinalitan natin, ikis na yung kompleto sa yung simento. Ay pinag-iyan ang bago na para hindi masyado mabilis ang tagot ng tubig. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, eh mayroong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan ang linggo-linggo pagka may ulan. Kumuha na rin natin, natin sinigasod talaga itong build soon. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate ng ating mga kasama ng kababayan natin ang tapatira dito. Ay, siyempre, patuloy yan kasi nasa peligro sila patatira ng dito. Malala ninyo yung kasi yung kasama namin. Kasi kami sa taas. At kaya yung pagbukapa ang tubig, kung galing ang baha, kung sumanatak mo ito sa katulilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Manana dito, dito 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na natin, nasa net na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, natin, na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. So, patuloy na lang ginagawa natin para hindi na ma-budget yung napakalaking servisyo yung pagdaan na
16: Narinig yung mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito no sa isinagawa niyang pagbisita dito sa Talisay City, Cebu. Inaasahan kasi yung nasabing proyekto ay matatapos ngayong July ngayong taon at inanunsyo ng Pangulo kasi itong tubig na dumadaloy dito sa Mananga River nang mula pa ito sa kabundukan ng Cebu City. So magtatayo ng dams, may plano na magtayo ng dam ang national government upang masiguro na hindi isang bagsak akan lang yung tubig kung sakasakaling mayroon ulit na malakas na bagyo at magdadala ng pag-ulan ay hindi maapektuhan itong mga dito sa low-lying areas dito sa lungsod ng Talisay at sa iba pang Garatig lungsod dito sa area rin no ng downtown Cebu. Ayon pa sa Pangulo na tuloy-tuloy itong ginagawang pagtatrabaho at mayroong gagawing pag-check dito sa daluyan ng tubig upang masiguro na walang mga matatrap na basura na maaaring makahamper sa flow ng tubig dito sa Mananga River no. Kanina nga ay tiniyak rin ng Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Talisay City, Cebu na handa ang national government na tumulong no sa local

0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ilan pang karagdagang balita sa Mindanao. Mayor Uy, CDRRMD at OCD nanguna sa ginawang full-scale nationwide simultaneous earthquake drill. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
9: Radyo Pilipinas
10: Report. Pinangunahan ng City Mayor at CDRRMD ang full-scale exercise para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall. Ang nasabing earthquake drill ay nagpakita ng pangako ng mga kawani ng City Hall sa duck, cover and hold. Paggabay sa mga safety officer na ilikas ang publiko sa isang ligtas na open area. Gayon din ang pagbibilang, pagtatasa at pangangalaga sa mga nasugatan. Ipinakita rin ang mga protocol at interoperability sa pag-activate ng Incident Management Team, Emergency Operation Centers, pagdedeklara ng State of Calamity, pag-activate ng Public Service Continuity Plan at iba pa. Ang layunin ng full-scale exercise na ito ay upang ilarawan, sukatin at subukan ang kahandaan ng lungsod para sa isang komprehensibong tugon sa emerhensya kung sakaling magkaroon ng Intensity 8 na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Trade, Investments and Tourism isinagawa ang pag-asanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa detalye mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
7: Radyo Pilipinas Report.
12: Nasa 21 micro, small and medium enterprise ang sumailalim sa pagsasanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa pamamagitan ng pagkikipagsosyo ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at Al Amana Islamic Bank of the Philippines. Sa nasabing kasanayan, inilatag ng Al Amana Bank ang Propelling Economic and Sustainable Opportunities o PESO program. Ang naturang programa ay isang pinansyal na fasilidad kung saan naglalayong tulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa larangan ng pinansyal gaya ng kapital at pamamahala nito. Ang MTIT ay patuloy sa pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapalawak at mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na negosyante sa mas maganda at malaking oportunidad sa kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balik tayo sa Visayas. DPWH Secretary Vince Dizon kampanteng matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia sa Iloilo sa itinakdang timeline. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Janelle Baclay.
7: Radyo Pilipinas Report.
13: Kampante si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia ayon sa itinakdang timeline. Sa interview ng media sa Kalihim, sinabi nito na regular ang monitoring ng ahensya sa konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang nagsimula ang konstruksyon noong buwan ng Marso. Matanda ang 2 beses ng ininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto upang masigurong masunod ang schedule ng trabaho. Target na magamit ang half lane ng flyover sa buwan ng Disyembre at inaasahang maging fully operational na sa first quarter ng taong 2027. Sa ngayon ay nasa 70% na ang completion rate ng proyekto sa assessment ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 22, 2026. 3 minuto po bago mag alas 12 ng

0: Tanghali. Ako si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Anong nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Ang nag-bleeding dahil sa malubak, hindi na may namalaya na patay na pala.
5: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Sa ating pambalita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng kita at produksyon ng mga magsasaka sa Bohol. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abacas sa Mabini, Bohol. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig para maisulong ang agrikultura sa Bohol. Makakatulong din anya ito na mabawasan ang pangamba sa epekto ng El Nino na inaasahang mararamdaman sa bansa hanggang sa susunod na taon. Ang naturang irrigation facility ay nagkakahalaga ng mahigit 833 million pesos at inaasahang magbibigay ng isang taong supply ng tubig sa 530 hektarya ng sakahan sa mga munisipalidad ng Mabini at Alicia. Inaasahan ding magbebenepisyo dito ang mahigit saka sa mga barangay ng Abaca, San Roque, Agipo at Kabidian sa Mabini at maging sa barangay Kayakay sa Alicia. Sa ibang balita, mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Pinangunahan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metro Manila Council President Francis Zamora ang rice distribution. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Binili ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng Sagip Saka Act, nakipagtulungan ng LGU sa mga local farmers kung saan 55 pesos per kilo ang presyo ng kada kilo ng bigas ang napagkasunduan. At nakipagtulungan naman ng Quezon City LGU sa Philippine Statistics Authority para magsagawa ng community-based monitoring system para matukoy ang mga higit na nangangailangan ng libreng bigas sa lungsod. Update sa digitalization ng NCSC at ang e-fund transfer para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
20: Hi, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga nakikinig, lalo na ating mga senior citizens.
19: Yes, Attorney, isa po sa mga layunin ng NCSC ang gawing mas mabilis at epesyente ang paghahatid ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ano po ang kasalukuyang estado ng digitalization efforts ng NCSC at ano ang mga pagbabagong mararamdaman po ng ating mga seniors sa bansa?
20: Dahil ipinatutupad na yung ating e-governance ng bagong Pilipinas, ano, na kailangan ang lahat ng transaksyon ay efficient, effective at fast. At iyan ay mangyayari lang kung meron tayong tinatawag na digital transfer, yung pagtanggap ng mga senior citizens ng kanilang cash gift, na mangyayari lang sa pamamagitan ng pag-remit namin sa bangko o kaya sa GCash o sa Palawan. Yan yung mga digital transaction na ngayon na pinapapatupad na ng National Commission of Senior Citizens. Hindi na yung isa-isang binibigyan ng ating mga grantees ng cash gift. Dahil sa Expanded Centenarians Act, before, 100,000 ang binibigay sa senior citizens. Mga centenarians lang ang nakakatanggap before. Pero ngayon, in 2024, nagkaroon na ng batas na yung mga umaabot ng edad na 80, 85, 90, 95 ay magkakaroon na ng 10,000 pesos na regalo mula sa ating gobyerno na ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens.
19: Okay. Chair, isa po sa mga hamon sa digitalization ay yung tinatawag na digital divide. Dahil karamihan po sa ating mga senior citizens ay hindi po sanay sa online transactions at wala pong access sa ganitong teknolohiya. Kumusta na po yung mga hakbang natin ng NCSC at mga ginagawa po ninyo para po matulungan sila na makasabay sa ganitong bagong sistema?
20: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagkukonduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin, no? Hindi ka pa yata senior citizen, ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transaction. So, ang ating mga kabataan, ang ating mga kamag-anak sa bahay, ay pwedeng tumulong sa ating mga lolo at lola. At sa pagbubukas naman ng account, lalo na sa land bank, may assistance na gagawin ang ating land bank na every time may pupuntang senior citizen na gusto open ng bank account, ay matutulungan sila, maa-assistihan sila.
19: Okay.
20: At ang na sila ng senior citizens corner.
19: Alright. Chair, sa usapin naman po ng seguridad, paano po masisiguro ng NCSC na itong digital payment system ay magiging ligtas po laban sa fraud o sa scam, maling impormasyon o posibleng pag-abuso po sa pondo ng programa?
20: O dahil kasi sa pamamagitan ng pag-transfer na yan, ay may nakasama ng built-in mechanism para sa identity verification, data validation, at saka may audit mechanism para nakakasiguro tayo na ang ating mga grantees ay matatanggap nila yung cash gift ng tinatawag natin na efficient, effective, fast, and safe.
19: Okay. At sa ibang usapin naman po, Chair, inanunsyo po ng inyong tanggapan na kamakailan ay maaari po matanggap ng qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act ang kanilang cash gifts sa pamamagitan po ng digital means. Paano po yung magiging proseso nito? Itatransfer po ito sa kanilang mga digital accounts or online banks?
20: Magbubukas ng account, mag-open ng account ang ating mga senior citizens sa land bank o kung magkakaroon sila ng accountant sa GCash at meron din tayong pakikipag-ugnayan sa Palawan. Di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na pagsa-transfer ng pondo sa pamamagitan ng GCash. Kung meron silang mga account sa pangalan nila, then ipapadala ng National Commission yung kanilang gift na 10,000 or 100,000 for centenarian.
19: Okay. Well, Chair, pwede po ba yung halimbawa talagang hindi na kayang gumamit ng technology ng ating mga senior citizen, maaari po ba magkaroon sila ng authorized person? Like yung kanilang
20: Pwede naman i-authorize. Oo, dahil yung para ka makakuha ng iyong cash gift, kailangan magpunta ka sa OSCA office. At dyan ay merong nasa kanila yung mga application forms na pwedeng fill upan ng ating mga senior citizens at sila ay maaasihan, mabibigyan din ng assistance ng OSCA upang sila ay makapag-apply. At dyan sa application na yan, sasabihin nila kung saan nila tatanggapin, anong mode of payment. Okay. Yung kanilang gusto, no? Pwede ba sa banko o sa GCash o sa Palawan. At yan ay may choice sila. At yan ang kailangan talaga natin, yung may mag-assist sa ating mga senior citizen.
19: Okay. Chair, ano po yung mga requirements na dapat dalhin ng ating mga senior citizens maging ng kanilang mga kaanak na mag-aasikas po para pumatanda ng hospital payout?
20: Yeah, kailangan, alam mo, yung talagang proof ng age, pangalan, no, identity, inaandyan lahat yan sa birth certificate. Kailangan may, meron silang birth certificate na nanggaling sa PSA at meron silang whole body picture na mayroong nakalagay dyan na may hawak sila ng newspaper na mayroong date, no, para makita na iyan ay kanilang na at the time of the filing ay nasa ganyang edad at sa ganyang application, yung date of application makikita natin.
19: Okay.
20: So yun ang importante, yung birth certificate.
19: Okay.
20: At tapos yan sa form na yan makikita kung yung i-inform nila, ilagay nila dun sa form yung kanilang bank account. At pag nakita na namin yan at ayos na lahat yung mga requirements na kompleto, mabilis na ang pag-transfer.
19: Okay. Now, Chair, meron po mga napaulat dati na nakaranas po ng delay sa pagkuha ng benepisyo dahil po sa validation at mga dokumento. Sa bago pong digital system, gaano nyo po inaasahang bibilis na matatanggap ng beneficiaryo yung kanilang mga cash gifts?
20: Kasi tayo, kailangan din tayo manawagan sa ating mga OSCA dahil wala kang mga opisina sa mga city, sa mga syudad at saka sa mga municipalities. Kaya umaasa tayo sa OSCA na under sa local government unit appointed by the mayor na kapag may nagpunta na sa kanilang senior citizen na nag-apply, ay sana ay ma-process kaagad, hingin lahat ng mga dokumento. Dahil ang mga dokumento na yan ay pupunta pa sa aming opisina at para ma-evaluate again at magkaroon ng determination na kung mabeta, babayaran na ang qualified na natin, na grantee.
19: Okay. Mayroon po man target ng NCSC, Chair, na palawakin pa ang digital payment system para po sa iba pang serbisyo at programa para sa ating mga senior citizens?
20: Ngayon kasi ang nakapending sa atin sa Kongreso ay ang universal social pension na matatanggap na lahat ng mga senior citizens kahit na hindi indigent, kasi yung social pension ngayon na binibigay ng ating gobyerno ay ang mga grantees lang yan, ang mga beneficiaries ay ang mga senior citizens na indigent. So under the universal social pension, na sana ay maaprubahan kaagad na sa madaling panahon, pagka naaprubahan yan, lahat na ay magkakaroon, lahat ng senior citizen ay qualified to receive the social pension.
19: Alright. Chair, mensahe po tutok sa ating ngayon.
20: Sa mga kagaya ko ng senior citizen, bago pa lang kayo mag-birthday, before reaching the age of 80, mga months before. Mag-apply. Na malapit sa inyo, kung saan nakakasakop sa inyo, mag-apply na at i-present na yung inyong birth certificate, yung inyong photo, para pagdating na inyong birthday, matanggap nyo na inyong cash gift coming from the government, so the NCSC. At kung may problema sa pagkuha ng form, dahil digitalization na tayo, pakatulong na lang tayo sa ating mga anak, apo, at pagbubukas naman sa bangko, makakatulong din ang ating mga opisyal o pag-empleyado sa bangko. At siguradong ma-assistihan naman tayo.
19: Okay. Chair, pahabol na lang po. Halimbawa po, nag-apply po yung ating senior citizen ngayong araw. Are we talking about weeks or days bago po nila matanggap yung cash gift?
20: Tinitingnan natin dyan, basta meron ng digital account at kompleto ang papeles. Siguro mga 3 weeks.

0: and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po.
1: Okay. Yusek, sa mga susunod na mga taon, ano po ang nais ninyong tutukan para tuluyang mabawasan hanggang sa tuluyang mawala na po ang child labor dito sa ating bansa?
0: Opo, siguro mas papaigtingin natin ang ugnayan natin with the DOLE, no, at the National Council Against Child Labor. While bumaba na po ng daan-daang libo ang child labor sa Pilipinas, talagang saludo tayo sa pamahalaan. Ngunit Kuya Joshua, for the Council for the Welfare of Children and the government, gusto natin talaga zero sana ang child labor. Ano? So hindi po tayo tumitigil dito. And again, I would like to emphasize, you know, while the government is focusing on the agricultural sector, yung informal sector po natin, yung binanggit nyo kanina, yung mga nanlilimos po sa kalye, maaari pong hindi natin na mamonitor mabuti yan. So siguro, yan ang isa sa mga pagtutuunan po namin ng pansin moving forward.
1: Alright, on that note, mensahin nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan upang tuluyang maprotektahan ang bawat batang Pilipino laban sa pagsasamantala at mapanatili po ang pagbaba ng child labor cases dito sa ating bansa.
0: Opo, kung may nakikita po kayong pang-aabuso sa bata, yan man ay violence against children, sexual abuse, or child labor, o yung mga exploitation po na ganyan. Ano? Huwag po kayong matakot, huwag mag-atubili. Kahit po mga tips, mga anonymous calls we receive sa Makabata Helpline 1383, call us 24/7, anonymous po yan, hindi kayo mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala, we will double-check your reports. Sa bagong Pilipinas, so, paulit-ulit namin sasabihin, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan po natin sila.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.
0: Maraming salamat Kuya Joshua.
1: Bayang Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatun, live dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs, at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang athletic journey
3: at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: tuwing Sabate na para sa healthier life o pamilya.
1: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.
2: Pumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Ang mga inaabang

0: kamay sa pinag-uusapan.
1: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
2: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: sa 941 anti-drug operations sa loob lamang ng isang buwan. Now, naiintindihan po namin na patuloy po ang pagpapaigting ng inyong strategiya laban dito. Pero gaano po kaimportante o kahalaga yung papel ng komunidad sa tagumpay ng mga operasyon ito?
1: Sir George, malaki ho ang partisipasyon ng komunidad. Hindi lang po ito yung collaboration na ginagawa ho ng different law enforcement agencies, kung hindi ho pati ang mga reports o kaya mga sinusumbong ho ng ating mga mamamayan, eh, malaking bagay po yan. Dahil yung mga sumbong ho na binibigay ho nila sa atin, yan po ay resulta ng pagka-dismantle natin ng 18 clandestine laboratory or drug den. Ika nga, hindi po laboratorio, kundi drug den. 18 drug den po ang nasira na po or nabuwag nung nakaraang buwan dahil po sa mga sumbong na binibigay po ng ating mga kababayan.
0: Okay. Dito po sa nabanggit nyo na 18 drug den at na-dismantle, Attorney, gaano po kalaking epekto nito sa operasyon, sa produksyon at distribusyon ng illegal na droga sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
1: Malaking epekto po ito, Sir Joshua. Na-disrupt po nito ang mga illegal drug activity sa mga barangay. Ang drug den po kasi, yan po yung stop shop na kung saan doon na pumuntahan, doon na rin po ang paggamit ng droga sa mga barangay. Dahil dito, nasisiran natin o nagpuan mo.
0: Attorney, medyo napuputol po kayo.
2: Hello? Yes, sir.
0: Ayan. Go ahead, Attorney. Pakiulit lang po yung nabanggit nyo. Naputol lang po. Go ahead.
1: Yung mga na-disrupt po natin or na-dismantle ng mga drug den, dito makikita or magre-reflect na yung mga drug den sa mga barangay ay nasisira dahil ang drug den, ito po ay tinatawag na one shop na kung saan doon na hong bentahan, doon na rin hong paggamit ng illegal na droga. Dahil sa mga sumbong ho ng ating mga kababayan, tayo po ay nag-validate doon sa mga sumbong ho nila. At nung nakita po natin na totoo po ang mga sinumbong po, ito po ay ating binigyan ng karampatang aksyon.
0: Okay. At sa mga nasamsam po na illegal na droga, Attorney, may indikasyon po ba na alin po dito sa mga klase ng mga illegal na droga na ito yung pinaka-aktibong ipinupos dito o ibinibenta sa bansa sa kasalukuyan?
1: Sa ngayon, Sir Joshua, base sa ating mga datos, shabu pa rin ho, or methamphetamine hydrochloride, ang most abused drug po dito sa ating bansa. Ang basis po nito, yan po yung dami ho ng ating mga nakukumpiska base ho sa datos na nakita po natin noong nakaraang buwan.
0: Okay. And Attorney, matapos nga po itong sunod-sunod na malalaking operasyon at pagkaka-aresto ng mga target personalities, ano po yung follow-through natin dito ng PDEA para matiyak na hindi na muling makakabuo ng panibagong network ang mga sindikatong ito?
1: Ang PDEA po at saka ang law enforcement agencies ay patuloy rin po na nagkakaroon ng collaboration. Ang mga sindikato po ay hindi pa makapagbenta na ulit sa mga barangay. Sa katunayan, kung sila po forward, tayo naman po ay two steps forward. Kaya ho, okay, nabubuwag po natin ang mga ginagawa kong illegal drug activity ng ating mga sindikato po.
0: Okay. And hihingi na rin po kami ng updates sa Balay Silangan Reformation Program ng PDEA. Kumusta po ito?
1: Yung Balay Silangan Reformation Program naman po, ito po ang tinatawag nating rehabilitation program na isinasagawa po ng PDEA together with other agencies. Ano ang importance po nito? Dito po mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan ho na makapagbagong buhay at maging mabuting miyembro ulit ng komunidad.
0: Okay. And sa paggunita naman po, Attorney, ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ano po ang importansya ng okasyong ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga?
1: Yung nabanggit niyo po na International Day Against Illicit Drugs, ito po ay ating ginugunita every June 26. Sa ngayon po, marami po mga nakalatag na programa ang ating gobyerno para sa paggunita po ng araw na ito. Sa katunayan ho, sa susunod na mga araw, mayroon po mga lectures na ibibigay po ng ahensya together with our partners para sa ating mga kabataan. Eh, meron din sa mga
2: dyan po sa NCR and sa Region 7 po. This is in line with the EDADIDE for 2026.
0: Okay. Attorney, sa kabila po ng kooperasyon at pakikiisa ng mga komunidad, sa kasalukuyan datos at operasyon po ng PDEA, ano po sa tingin ninyo yung mga hamon na kinakaharap ng bansa sa paglaban sa drug abuse at illegal na kalakalan ng illegal na droga?
2: Sama sa mga hamon na nakikita po natin ngayon ay ang paggamit ng teknolohiya. Pero dahil nga naman o yung mga technology imbis na sana gagamitin no, para sa kabutihan ng ating mga illegal drug dealers, tayo po nag-equip sa ating mga operatiba. Binibiyano natin sila ng and at the same time, mga proper training para lalong ma-detect po itong mga illegal drug trade.
0: Okay. Bigyan din lang natin to, attorney, paano po makikibahagi at makikiisa ang mga komunidad, paaralan at maging ang mga magulang sa kampanya laban sa drug abuse at illicit trafficking?
2: Una-una po, para sa partisipasyon ng ating pamilya, sa bahay pa lang ho, ang mga magulang, panawagan po natin ay turuan po nila ng tama ang ating mga anak. Pangalawa, dun sa komunidad, kung meron po silang alam na illegal drug activity sa kanilang mga barangay, huwag po silang matakot na isumbong po sa PDEA. Ang ating hotline po is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po, ang PDEA hotline sa isumbong mo sa PDEA ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212.
0: Okay. Karagdagang mensahe na lang, attorney, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na patuloy na target ng ilang sindikato para pumahi kahit na gumamit o magbenta pa nga ng illegal na droga.
2: Sa ating mga kabataan, umiwas po tayo sa mga masasamang impluensya. Ang hingi na lang po sa kanila, as much as possible, be inclined in sports, wag na lang po sa illegal na droga.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, o PDEA.
2: Maraming salamat po.
0: Samantala, sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya natugunan ng anumang epekto ng kalamidad sa bansa. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, may stockpile na 4.7 million family food packs na nakapreposition sa mga field office at bodega sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile na binubuo ng food at non-food items na mabilis na mailalabas sa panahon ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa inaasahang epekto ng Bagyong Francisco. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipino na pinalaya sa Russia matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
3: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas.
4: Abot-abot ang pasasalamat ng ginang na ito sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumating sa NAIA Terminal 1. Isa siya sa 24 na mga Filipino workers na nakadetine sa Russia at ngayon nakauwi matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Para sa mga nakauwing Pinoy, isang milagro ang makabalik sa bansa matapos ang halos 9 pagkakadetine sa Russia. Walang pagsidla ng kanilang tuwa nang malaman nila ang balitang makakalaya na sila dahil sa pagbisita ni Pangulong Marcos.
5: Ginaumagahan talaga po, talagang nandiyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko na mga security doon sa detention.
6: Saka kung wala pa doon.
5: Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, nag-iiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalamin ng lahat na makauwi na po kami.
6: Address?
5: Kasama namin ang aming mga pamilya.
4: Dumating ang unang batch ng 6 na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila, ay agad silang pinalaya.
7: Ah, nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react kagad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, ni-release kagad itong ating mga kababayan.
4: Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ng anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers.
8: Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, yung tawag na third country hiring. So, ito'y susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na nagganap.
4: Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa.
8: Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o pagnenegosyo, susuriin na maigi at

0: dagdag ng kalihim, nais ng Pangulo na mabigyan ng lahat ng kinakailangang suporta ang mga umuuwing OFW, kung saan maaari silang mabigyan ng tulong pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment, tulong para makahanap ng bagong trabaho at pangkabuhayan. Maaari din sila makatanggap ng hanggang 20,000 pisong start-up assistance para sa maliit na negosyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: 7:38.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radio Pilipinas, Radio Publico, 738.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mula sa Presidential Communications Office
6: at Radyo Pilipinas Nationwide,
5: ito ang Presidential Live Event.
6: Presidential Live Event.
7: Bumisita po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ang iba pang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan.
8: Yes, kakatapos nga lang ng pagbisita ng ating Pangulo dito sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ito yung kauna-unahang Walang Gutom Kitchen outside of Metro Manila. Kaya naman ay personal na binisita ng ating Pangulo ang nasabing pasilidad na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama nga ni President Ferdinand Marcos Jr., si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa sisilbi ng pagkain ng ating mga kababayan dito sa Cebu City. Bukas ito sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng antas, maging yung mga may trabaho, hindi lamang yung ating mga maralitang at mga street dweller na mga kababayan na pinunto ng DSWD na lahat ay maaaring makakuha ng masustansyang pagkain sa breakfast at lunch. Simula nga ngayong Hulyo, bukas ay lunch muna yung simula na ang pagsisimula ng pagbibigay ng ating free meal under Walang Gutom Kitchen program. At kanina nga ay pagkatapos na mag-serve ng pagkain ng tanghalian ng ating mga kababayan dito sa Cebu City ni President Marcos Jr. ay nagbigay siya ng mensahe at atin po itong pakinggan.
9: Feeding program na walang gulong, program pangalawelo. Sa itong ganito klaseng center ay makapagpakain tayo ng doon. At pwede balik-balikan, hanggang po gusto ko saan, pwede silang mapalipalik dito, walang problema. Ang ginagawa ng sistema, pagpasok dito, i-re-register sila, magkataroon sila ng ID. At para malaman din natin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para makikin ako ng program. So patuloy lang ito, walang gutom program. At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung hotel association, tapos yung mga restaurant association na nagbibigay.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Ang Pilipinas
0: Pinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang nilingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Bago natin padaanin ang ating mga balita para sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng mga panayam na tumatalakay sa mga mahalagang paksa na dapat malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Una na nga dyan ay mangangamusa tayo muli, aalamin natin muli ang sitwasyon ng mga lugar na apektado ng naging paglindol. Pagkakaroon po yan no, ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa bandang Sarangani. Ito ay nangyari pa no, noong June 8, 2026. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagtulong, no, pagbibigay assistance po ng ilan sa mga ahensya ng ating pamahalaan, katulad na lamang po no, ng ating makakapanayam para sa araw na ito. At syempre, alam naman natin din na meron ng panibagong bagyo na pumasok sa ating bansa, ang tinatawag po na Bagyong Francisco. At kaugnay po ng mga monitoring sa mga naturang kalamidad, kumusta na ba yung mga lugar na apektado, lalong-lalo na yung ating coastal communities, ay makakasama po natin ngayon ang opisyal na tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Cayabyab, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Yes, Ma'am Steph, magandang tanghali po at sa po nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
2: Maraming salamat pong muli, Commodore Cayabyab, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, kanina nabanggit ko nga po, no, natuloy-tuloy pa rin po ang assistance na binibigay ng mga institusyon at mga ahensya under the government, no, kasama po dyan ang Philippine Coast Guard, dun po sa mga naapektuhan ng naging lindol po noong June 8. So, base po sa naging monitoring po, no, ng PCG, ay ano na po ang kasalukuyang sitwasyon po doon sa mga lugar na naapektuhan ng naturang lindol?
10: Ma'am Steph, bukod po sa ating mga tauhan, no, as we speak po, nakadeploy pa rin po ang ating Coast Guard K-9 Search and Rescue Working Dogs, etong si Talia at saka si Siri, sa Barangay Ilaya sa Maiglan sa Sarangani, ongoing pa rin po ang ating paghanap sa isang reported missing individual po sa area na yan. At patuloy rin po ang ating binibigay na ayuda at suporta sa DSWD at sa ating local government units. We deploy po 4 teams of our deployable response groups para po tumulong sa pagkasagawa ng loading, preparations, and distribution po ng mga relief goods, mga non-food items, kasama po yung tubig, no, sa area po ng Glan, sa Sarangani, sa may Barangay Lais, sa Malita, at saka sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tayo rin po ay patuloy po nagbibigay po ng mga potable waters through the deployment po ng ating dalawang desalinator units. Sa area po yan, Ma'am Steph, ng Sitio Malabinuang sa may Barangay Balangonan din po at sa may Barangay Butulan. So ito pong ating desalinator, meron po itong capacity to produce potable waters ng 10,000 liters daily po. So malaki po talaga itong tulong sa mga apektadong pamilya po natin. At ang naging kautosan rin po ng aming komanda na si Admiral Ronnie Hilgavan, na bukod sa aming mga tauhan, ay nag-deploy rin po tayo ng ating mga barko So ito pong ating BRP Corregidor na umalis po sa Manila noong Lunes ay dumating na rin po sa General Santos City at lulan po neto ang halos 200 tons of relief items to include po yung mga family food packs, mga hygiene kits, tubig at saka bigas po na galing po hindi lamang po sa ating mga Philippine Coast Guard Auxiliary kasama rin po yung iba't ibang mga private organizations at ating po mga kasamaan sa Senado. And then nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa pag-i-install po ng mga tents, particularly sa area po ng Barangay Burias sa may Glan Sarangani na nagiging temporary shelter po sa mga apektadong residente po dyan. At again, bukod po sa BRP Corregidor na nabanggit ko po sa inyo kanina, Ma'am Steph, nakadeploy rin po itong ating BRP or bagong BRP Malamawi na nagbigay po ng transportation sa halos 1,350 relief goods and medicine sa area po ng Balut Island sa may Davao Occidental. At bukod po sa ating po mga barko, nandiyan din po, nakaposition din po ang ating helicopter sa may General Santos na kung saan ay tumulong po tayo sa pagkakandak po ng aerial surveillance, ng hazard assessment at saka mapping activities sa may katulong po ang Mines and Geoscience Bureau. So hindi lamang po suporta sa pagdating sa pagbibigay ng mga relief goods kasama rin po yung pagtulong sa iba't ibang ahensya para matugunan din po yung kanilang mga respective functions po.
2: Mm-hmm. Commodore Kayabab, kanina ay nabanggit niyo po no na merong isang naitalang missing sa bayan ng Glan. So ano pa po yung ano, maaari po ba namin nga malaman kung ano pa po yung iba po pong detalye no regarding this para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig?
10: Well, ito po yung epekto rin po nung ano, Ma'am Steph, ng lindol na kung saan nagkaroon po ng landslide sa ibang area. So ito po, meron pong nai-report sa atin na isang reported missing individual. At nagiging challenge po natin dito, Ma'am Steph, no, is yung kapal at saka yung instability po ng lupa. Kaya nagkakaroon din po tayo ng konting pagbagal sa paghahanap. Pero as we speak po kanina, nagkaroon na po ng positive indication na ito mga aso natin. So once na safe po to extract, kasama rin po iba't ibang ahensya, then we will do it immediately po and promptly.
2: Kanina nabanggit nyo rin po no yung mga assets po na kumbaga ay ginagamit po ngayon ng kawani ng Philippine Coast Guard upang makapag-assist pa po no dito sa mga apektado ng nagdaang lindol. Sa kabuuan po no, since syempre nakailang linggo na rin po ang nakalipas no after nitong nga naturang lindol, sa kasalukuyan ilan po ang naka-deploy po no na kawani ng Philippine Coast Guard no within dun sa mga areas na apektado po nung lindol nung June 8?
10: Well, ang naging deployment po natin, Ma'am Steph, hindi lamang po sa area ng Coast Guard District, Southern Mindanao, kasama po yung mga kalapit na regional offices natin. Halos 800 po na mga tauhan po natin nakadeploy po dito upang tumulong po sa ating local government units.
2: Meron naman po bang so far po no although ilang linggo na nga po ang nakalipas after nitong lindol na ito ay meron pa rin po bang mga naiulat na isolated o mahirap pa rin maabot na communities at paano po ito ina-address ng Philippine Coast Guard?
10: Well, pagdating naman po sa pag-penetrate po sa mga area ay halos medyo gumanda na rin po ngayon, no? May mga naayos na rin po tayo mga lugar, although initially talaga ang naging instruction sa atin kasi marami po talaga nasira ng mga daan noong unang araw po nitong dito, kaya ginamit po natin itong ating mga barko. So yan naman po ang directives po sa atin. But as we speak naman po, mas napabilis po ang nagiging ugnayan at yung transportation po ng mga tulong galing po sa pamahalaan.
2: Kaugnay naman po no, moving to another topic po, Commodore Kayabyab, ay kaugnay naman po ng bagyong Francisco, alin po no base sa naging monitoring po ng Philippine Coast Guard, alin yung mga lugar na talagang binabantayan no patungkol po dito sa bagyong ito?
10: Well, since nakataas po ngayon, Ma'am Steph, ang signal number 1 sa area po ng Batanes sa may northern portion of Cagayan at saka sa eastern portion of Babuyan Island. Yan po ang mga tinitingnan po natin. Nakausap rin po natin kanina ang ating district commander, although ang weather condition ngayon sa area ay maaraw, pero dahil meron din po tayong regulasyon na once na nakataas na po ang signal number 1, ay kinakansela na po natin ang mga biyahe ng ating po mga sasakyang pandagat. So nakakansel po sa area po ng Batanes, yung nabanggit ko po kanina, sa hilagang parte po ng Cagayan at sa may Babuyan Island. Pero ngayon naman po, Ma'am Steph, nagbigay na rin po ng direktiba si Admiral Gawan, ang ating pong commandant, lalo na po ngayon sa pagpasok po nitong Bagyong Francisco at sa pagsisimula po ng habagat, na masigurado po ang mabilis na pagtugon sa ating po mga kababayan. Naka-heightened alert status po ang lahat po ng aming operating units, particularly po sa area po ng northeastern Luzon, at naka-activate na rin po at naka-preposition ang lahat po ng aming deployable response group. Ito po ay composed ng medical personnel at mga rescue swimmers at mga floating assets po natin at mga land mobility to conduct immediate response kung kinakailangan. At we are also in close coordination, Ma'am Steph, with the LGU and the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng ating po mga response resources po. At ngayon po, on the way rin po sinasagawa nating information dissemination, particularly sa mga coastal residents, sa mga mangingisda po, ang ating pong pagpapaalala sa kanila, hindi naman po importante ang magiging lakad ay pagpaliban po muna. Again, sa habagat po, ina-expect po natin na posibleng malakas ang alod or malakas ang hangin. So yan po ang ating ibinibigay ngayon na mga safety reminders sa ating pong mga coastal residents po.
2: Siguro ito na lamang po, no, Commodore Kayabyab po, no. Before I let you go, ay ano pa po, no, yung mga inaasahan na susunod na hakbang ng PCG o tulong mula po sa inyo, no, para doon sa mga apektado, no, parehas ng naging lindol sa Sarangani and of course yung binabantayan po, no, although signal number one po ang nakataas sa bandang Batanes and Cagayan upang mapabilis po, no, itong rescue and relief efforts.
10: Una-una, Steph, dito po sa may Sarangani, ang Philippine Coast Guard po ay patuloy po na makikibahagi sa pagpapaigting po ng ating humanitarian assistance at disaster response operation dahil na po sa mga naging biktima po ng nagdaang lindol. At asahan niyo po ang tuloy-tuloy na serbisyo ng Coast Guard sa agarang pagbangon po ng ating po mga kababayan sa area po ng Mindanao. At ngayon naman po sa Bagyong Francisco naman po, rest assured po, nakahanda po ang Philippine Coast Guard kasama po ang LGU at ating mga respective DRRMC po para tugunan po ang magiging pangangailangan po ng ating po mga kababayan.
2: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Commodore Kayabyab, for joining again dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
10: Yes, Ma'am Steph, maraming salamat po at magandang tanghali po.
2: At atin nakasama ang opisyal na tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, walang iba, kundi si Commodore Noemi Kayabyab. At sa kapapasok lamang po na balita, nagkaroon pala, no, ng tinatawag po na shooting incident dyan sa San Jose National High School. Yan po ay matatagpuan po, no, sa Tacloban City kung saan ayon po sa natanggap nating ulat ay meron na pong tatlong estudyante po. Patay po ito, no? Tatlong estudyante na nasawi mula sa insidente habang meron naman po na lima na naitalang sugatan, no? Inuulit ko lamang po ay nagkaroon po ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Meron pa tayo dito, no, na mga iba pang updates. Yung mga residente po dyan sa San Jose District ay tumulong po, no, sa ating mga otoridad upang ma-apprehend, no, yung ikalawang suspect sa shooting incident po na yan, no, na ginanap po kanina lamang po, kaninang umaga lamang po ito, no, ngayong Lunes, kung saan tulad ng ating nabanggit kanina, inuulit po natin ito, no, kasi baka meron tayong mga overseas Filipino workers na marahil ay nakikinig po sa atin ngayon at meron silang mga kamag-anak na nag-aaral dito sa San Jose National High School. Inuulit ko lamang po, tatlong estudyante na po ang nasawi dito sa insidente ito habang lima naman po ang sugatan. Ang para naman po, no, sa iba pang mga detalye dito, yung unang suspect po ay isang 15 years old pa lamang po ito, grade 9 na student, inaresto po yan, no, itong batang ito, no, ilang minuto matapos ang insidente na nangyari po, no, shortly after 9 a.m. So alas 9 po ng umaga nangyari itong naturing shooting incident na ito, at tulad ng ating nabanggit, no, kasi nabanggit na nga natin na 15 years old po yung isa sa mga suspect sa naturang insidente ay kinumpirma ng otoridad na itong itong alleged shooters na ito ay parehas na menor de edad. Aabangan pa natin, aantabayanan pa rin natin, no, kung ano ang mga susunod na developments kaugnay ng naturang insidente. Samantala, para naman sa ikalawang panayam natin, no, sa edisyong ito ng Ang Pilipinas ngayon, ay sasamahan tayo ng ating Armed Forces of the Philippines dahil sa gitna pa rin po, no, ng patuloy na tensyon at hamon na ating nararanasan dyan sa West Philippine Sea ay muling pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines at ng Estados Unidos ang kanilang matibay na ugnayan sa pamagitan ng ika-apat na bilateral maritime cooperative activity, no, ngayong taon. At sa loob ng 6 na araw, nagsagawa po, no, ng iba't ibang pagsasanay ang mga puwersa mula sa himpapawid at karagatan, mula search and rescue hanggang joint military operations na layong palakasin ang kakayahan at koordinasyon ng bawat panig. At kaugnay po, no, nitong nabanggit ko na paksa, ay makakasama naman po natin ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kundi si Colonel Francel Margareth Padilla. Colonel Padilla, welcome po sa Ang Pilipinas ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang hapon, Steph, and magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay.
2: Maraming salamat po, Colonel, sa muling pagsama niyo po dito sa programa. Una po sa lahat, ano po ang layunin po, no? Pinakalayunin itong tinatawag nga po na ika-apat na Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea ngayong taon.
11: Well, basically, no, ang main goal po nito, mapalakas natin yung ating cooperation, no, between ang bansa natin, ang Pilipinas at ang Estados Unidos, no, sa maritime operations. Ang goal nito is pinapaganda natin, no, yung coordination, communication at yung readiness ng ating mga forces at both sides. Very important din ito para ma-improve natin, no, yung maritime domain awareness natin para mas mabilis yung pag-responde natin sa security challenges natin sa dagat.
2: Ito naman po, Colonel po, no, paano naman po, paano pa po makakatulong, although medyo napahagingan nyo na po ito kanina lamang, no, paano eksakto makakatulong itong ganitong uri ng military exercise sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP sa maritime defense?
11: Well, Steph, malaking tulong ito, no, kasi nakakapagsanay tayo both sides, no, so side by side with a key ally, no, dito nahuhone natin, no, na napapalawig natin yung skill sets ng ating mga personnel, lalong-lalo na sa planning, sa coordination, sa communication at of course sa execution ng maritime operations, which is very critical, no, sa defense ng ating maritime domain.
2: At para lamang po, no, sa mga hindi nakakaalam po, no, o maaaring hindi familiar sa ganitong uri ng military exercise, ay maaari niyo po bang ibahagi sa amin, no, kung ano-ano po ang mga pangunahing aktibidad na isinagawa po, no, within dito sa tinatawag na MCA na kumbaga ginawa sa loob na ng 6 na araw.
11: Well, Steph, yun ang inyong Armed Forces of the Philippines, no, together with the United States Indo-Pacific Command, yung US Indo-PACOM, we successfully conducted nga itong tinatawag nating bilateral maritime cooperative activity. So ito, sinagawa natin ito sa West Philippine Sea mula June 14 hanggang June 19. So ito nga marks the fourth, no, na Philippine-US MCA na kinonduct natin ngayong 2026. So ang na-feature natin na exercises dito are Philippine Naval Air and Marine Assets, no, ginamit natin dito, including itong BRP Diego Silang, yung ating FFG-7. No, ang meron din tayong dineploy dyan na AW-109 na helicopter, FA-50 fighter aircraft, no, C-208B aircraft natin at yung ating mga Sokol helicopters. Kasali din dito, no, Steph, yung Philippine Coast Guard na dineploy, na ang dineploy nila ay ang BRP Melchora Aquino, yung MRRV-9702 at yung BRP Sindangan, no, yung MRRV-4407. Sa US Indo-PACOM naman, ang contribution nila, no, yung US Coast Guard Charles Moulthrop yung WPC 1141 nila at ang yung kanilang US Coast Guard Sea Emlyn Tunnel, yung WPC 1145 at isang P-8A Poseidon na Maritime Patrol Aircraft nila, nag-join din dito yung 3rd Marine Littoral Regiment. So over 6 days, itong forces na to, nag-conduct sila ng series of maritime interoperability exercises. Ang kasama dito, yung search and rescue, yung SAR nila, no? Meron tayong visit, board, search and seizure na tinatawag, yung VBSS na mga exercises. And meron tayo din kinonduct na communication exercises, yung COMEX natin. Meron tayong division tactics or yung tinatawag na officer of the watch, no? OOW natin, no? Maneuvers ito. And of course, yung photo exercises natin or FOTEX and joint fires rehearsal. So lahat yan nga nangyari over a span of 6 days, Steph.
2: Mm-mm-mm. At given itong lahat ng activities na inyong nabanggit na Colonel Padilla, ay gaano kahalaga po, no, ang interoperability o kaya nga magtulungan ng iba't ibang pwersa sa ganitong klase po ng military operations?
11: Well, Steph, it strengthens our ability, no, to respond to maritime security challenges. At the same time, pinapakita nito na ang strength ng ating alliance at shared commitment para ma-maintain natin yung peace, stability at itong rules-based order sa Indo-Pacific region.
2: Mm-mm-mm. And as follow-up po doon na Colonel, ay paano po masisiguro ng ating sandatahang lakas na ang ganitong mga military exercises po ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan po within the region?
11: Very important ito, Steph, no? Kasi kapag ang iba't ibang forces ang involved, kailangan smooth yung coordination natin towards one goal. Ang goal nating lahat is to maintain a free and open Indo-Pacific. So makita mo dyan, no? Lumalawig talaga itong alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations na pare-pareho tayo ng gustong ma-attain, no? Na ma-maintain nga natin itong free and open Indo-Pacific. And with these exercises, ang goal natin dyan is jointness, no? Kailangan, dahil magkakaiba tayo ng mga assets, magkakaiba tayo ng mga skill sets, no? Ang gusto nating mabuo dito is jointness, no? So that we have integration and interoperability between different nations.
2: Ito na lamang po siguro, Colonel, bago po kayo pakawalan for this interview. Ano na lamang po ang mga susunod na hakbang ng ating sandatahang lakas upang higit pang mapalakas ang maritime domain awareness at depensa ng ating bansa?
11: Well, basically, patuloy natin gagawin, no, yung mga thrusts natin to improve itong defense ng ating bansa, no? So sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we are modernizing, no? Hindi lang sa ating assets, equipment and pati yung skill sets ng ating mga personnel. Over and above that, we are also strengthening our alliances with like-minded nations and well-meaning nations. Lahat ito, nakakapaloob ito, Steph, sa tinatawag nating Comprehensive Archipelagic Defense Concept, yung tinatawag nating CADC. Overall, no, ito ay komprehensibang pamamaraan nga na madepensahan natin ang ating bansa bilang isang archipelago. And yan po ang pangako ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy natin na gagardyahan na ang ating soberenya.
2: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Colonel Padilla, for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
11: Maraming salamat and mabuhay kayo din, Steph.
2: At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP, walang iba kundi si Colonel Francel Margareth Padilla. At habang ating inaantabayanan kung magkakaroon pa tayo ng maipapasok na panayam dito sa edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon para sa araw na ito, ay tayo muna ay dadako sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang makapagbibigay ng benepisyo sa may 717 farmer beneficiaries. Nagkakahalaga ang proyekto ng 828 milyong piso na naglalayong magbigay ng sapat na tubig sa mga sakahan at mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Sa naging kalumpati ng Pangulo, sinabi nitong kayang patubigan ang nasabing irrigation project na may 530 hektarya ng sakahan na nasa 5 barangay ng Mabini at Alicia sa Bohol. Dagdag ng Pangulo na mula sa 2 ay maaari ng magtanim ng 3 ulit kada taon na tiyak na magpapataas sa 6 ng mahigit 700 mga magsasaka. Bawas epekto din, sabi ng Pangulo, ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa pinangangambahang epekto ng El Niño o El Niño, gayong may mapagkukunan na ng tubig ang mga magsasaka.
12: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
2: Marcos Jr.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, Department of Foreign Affairs o DFA nagpasalamat naman sa kanilang counterparts sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi ng 24 na Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
13: Nagpaabot ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa foreign counterparts nito sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagpoproseso sa pagpapauwi ng nasa 24 na Pilipinong nakadetene sa kanilang bansa kung saan ito ang naging unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at ni Pangulong Marcos sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Ano yan, naging mabilis ang pagpapauwi ng ating mga kababayan sa tulong na rin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa naging mabuhang ang pakikipag-usap nito kay President Putin. Dagdag pa ni Sec. Lazaro na napakabilis ang naging tugon ng kanilang foreign counterparts sa Russia at na isakatuparan ang pagpapauwi agad ng unang batch nitong Biyernes at ang 2nd batch naman nitong Linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapabuti pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, Senador Ping Lacson nagpahayag naman ng pasalamat sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
14: Nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Lacson, ang paglaya ng 24 na Pilipino na nakauwi na sa bansa ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng kamakailang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Dumating ang 24 na repatriated na Pilipino sa NAIA Terminal 1 sa 2 mula Bangkok, Thailand. Matay sa mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na isinagawa ang repatriation sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nitong Webes, sinabi ni Pangulong Marcos na pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pilipino na nagtrabaho bilang mga tagalinis sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration matapos mabiktima ng mga illegal recruiter. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, resolusyon upang imbestigahan ang disaster response at building code dito sa Pilipinas, inihain sa Kamara. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
15: Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna, inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Resolution Number 1127 upang imbestigahan ang kaugnay na naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, inaatasan ang House Committee on Disaster Resilience na magsagawa ng pagdinig. Ayon kay Jokno, dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol, mahalagaan niya na suriin kung gaano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods at kung paano ginagamit ang mga disaster funds. Batay sa pinakahuling ulat, umaabot sa 68 katao ang nasawi sa nasabing lindol. Kaugnay nito, isinusulong din ni Jokno ang House Bill Number 6615 o ang New Philippine Building Act upang matiyak na ang mga itatayong gusali sa bansa ay earthquake resilient o kayang lumaban sa malalakas na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, itinanggi naman ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nagkainitan ang mga abogado ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Bantug, kapag nasa isang kwarto ang mga abogado ay inaasahan na ang pagkakaroon ng palitan ng mga salita at argumento pero wala namang nangyaring unusual o hindi inaasahan. Pinabulaanan din ni Bantug ang mga kumalat na impormasyong nilamon umano ng defense team ang prosecution panel sa naging unang araw ng pre-trial conference noong Huwebes, Hunyo 18.
16: Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there'll be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss.
17: But sir, you said sabing mga dinamon.
16: Ah, no, that's not true. There were some exchanges, there were some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
2: Ay nagpapatuloy ang pre-trial conference para sa impeachment trial. Sinabi ni Attorney Bantug na nilalatag lang nila ang mga ebidensya at mga testigo na ipepresenta sa mismong paglilitis. Wala naman ani ang ebidensya o testigo na natanggal sa pre-trial conference dahil pagdedesisyonan ito sa mismong impeachment trial.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, umaasa naman si Tingog Party List Representative Jude Asidre na ngayong plansyado na ang liderato sa Senado ay dapat nang umusad ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Congressman Asidre kasunod ng formal na pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang bagong pangulo ng Senado. Ayon kay Asidre, ngayong maayos at stable na ang pamunuan sa mataas na kapulungan, nararapat lamang na magtuloy-tuloy ang proseso upang matapos ang isang patas, maayos at credible na proseso. Ipinaalala rin ni Asidre na ang magiging hatol sa paglilitis na sisimulan sa Hunyo 6 ay dapat magmula sa katotohanan, ebidensya at umiiral na batas sa halip na idaan sa ingay o political na pressure. Aniya, ang usaping ito ay hindi lamang umiikot sa political na kapalaran ng isang opisyal bagkus patunay na buhay ang hustisya at maayos na gumagana ang mga institusyon sa bansa pagdating sa pananagutan.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, ikinakasang malakihang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28, mahigpit na babantayan ng pambansang pulisya. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
18: Magpapatupad ng komprehensibong seguridad at koordinasyon ang Philippine National Police sa para sa nakatakdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod dito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at mga kaugnay na regional office na tingnan ang mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Gayun din ang iba pa mga kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan gayun din nakaligtasan ng mga kalahok ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling ang politika ng PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kung narito na nawagan ang mga religious at civil society group sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahan dadalo ang mga kalahok mula sa faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City. Narito si Mary Ann Bastasa para sa balita.
19: Sa layuning mapalakas ang food security at matulungan ng mga pamilyang Pilipino, sinimulan ngayong araw ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa itong community-based rice distribution drive na layong matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan mismo ng unang gila ang pilot implementation ng programa sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City kung saan umabot sa 1,200 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
20: Mahal po yung bigas ngayon, kaya nakakatulong po sa amin po. Nakalaking tulong po. Kasi wala naman po kaalam po. Ay, po. Ay matagal po. Malaki-malaki po, isang buwan ang ano, kasama na yung hapo kong magpiyapaaral.
21: Ano po, nagpapasalamat ako. Maraming salamat kay President Bongbong Marcos, kay Ma'am sa salamat. Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa amin.
19: Pinondohan ang programa sa pamagitan ng Local Government Support Fund ng National Government na pinangungunahan din ng mga LGU. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, umabot na sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang natulungan sa unang tranche ng libreng bigas. Sa tulong din ng Local Government Support Fund, nasa 462 million ang budget na inilaan sa Quezon City na ipinambibili naman ito ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Sagip Saka Act. Inaasahang magpapatuloy pa ang Rice Initiative at iikot pa sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, pinagtibay naman ng gobyerno ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa pribadong sektor upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataang Pilipino sa digital world. Sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas na internet, formal na inilunsad ng Meta ang kanilang mga bagong safety features para sa mga menor de edad at ang Screen Smart Digital Literacy Program sa Fairmont, Makati, kamakailan. Ang hakbang na ito ay isang malugod na pagtanggap ng pamahalaan bilang tugon sa pambansang advokasya para sa digital safety. Ayon kay Malina Enlund, Head of Safety Policy ng Meta Asia Pacific, ang mga bagong feature na ito ay direktang kontribusyon ng platform sa digital safety agenda ng Pilipinas. Binigyan din ng Meta ng mga updated settings ay nakadesenyo para maging proactive. Sa ilalim ng Instagram Teen account, automatikong naka-on ang mga proteksyon para sa mga user na edad 13 hanggang 17. Kabilang sa mga pangunahing tampok na nagbibigay ng kapayapaan ng loob sa mga magulang ang sumusunod. Control sa pakipag-ugnayan kung saan kinakailang tanggapin muna ng teen ang mga new follower bago makita ang kanilang content. Limitado rin ang mga mensahe at tagging sa mga taong konektado lamang nila. Time management kung saan may kakayahan na ang mga magulang na magtakda ng daily time limit sa app. At sleep mode kung saan otomatikong mamumute ang mga notification sa gabi at magpapadala ng auto-reply sa mga direct message upang matiyak ang maayos na pahinga ng mga bata. Ang naturang paglulunsad ay dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapakita ng matibay na suporta ng administrasyon sa layuning ito. Kabilang sa mga dumalo, sina Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, Council for the Welfare of Children o CWC Undersecretary Angelo Tapales at National Youth Commission o NYC Chair Jeff Ortega. Ang Screen Smart Digital Literacy Program ng Meta ay nagsisilbing mahalagang katuwang at pagpapatuloy ng Digital Bayanihan Safety Summit ng DICT. Ang kolaborasyong ito ay naglalayong pagsamasamahin ang mga stakeholder upang bumuo ng mga praktikal na solusyon at mas malawak na kamalayan para sa kaligtasan ng kabataan sa internet. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo, mas lumalakas ang kakayahan ng mga pamilya, guro at mga gumagawa ng pulisiya na protektahan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa harap ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Samantala, Council for the Welfare of Children o CWC mayroong panawagan sa mga content creator. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
1: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children tungkol sa lahat ng content creators na maging responsable sa paggawa ng social media content na tampok ang mga bata. Ayon sa kanilang social media post, hindi pinagbabawalan na gumawa ng content na mayroong kabataan. Ngunit nararapat na iprioridad ang kaligtasan at kailangan na angkop sa kanilang edad ang ipalalabas sa social media. Ginawa ni Undersecretary Angelo Tapales ang panawagan matapos ang dumaraming insidente ng online at offline bullying sa mga kabataan na lubos na nakababahala. Anya, kapag may napag-alaman ng mga ganitong kaso, makipag-ugnayan lamang sa makabata helpline number 1383 para sa agarang aksyon mula sa kanilang ahensya. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kahandaan ng isang eskwelahan sa lungsod ng Ilagan, Isabela, sinubok sa NSED. Mga estudyante nagsilbing responder. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
8: Sinubok ti kinasagana ti may sa apagadalan iti siyudad ti Ilagan, ija Isabela iti panagresponde iti tiyempo ti ganganad iti naangay a second quarter nationwide simultaneous earthquake drill wino NSED. Nagserbi kas regional pilot venue ti Ilagan South Central School iti panangidaulo ti Office of Civil Defense Region 2 asa dinukat na ipakita dagiti localized survival instincts ken multi-agency tactical speed iti tiyempo ti ganganad. Karaman ka dagiti na isayang kati insigida panagpatignay iti City of Ilagan Emergency Operations Center tapno imatun nanti interagency command communications kon real-time resource allocation karamati rapid mobilization iti rescue teams para iti victim extractions kon transportation. Malaksid iti disaster control group ti pagadalan nagbalinpay a responder dagiti estudyante. Babaan tinaorganisar nga active learners emergency response team wina alert inawis mat ni regional director Albert Mogol ti publiko nga itulturoy dati panangipas dati muscle memory tapnon maprotektaran dagiti bagida kon dagiti sabali at tao iti panawan ti didigra. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, persons with disabilities sa Kalinga at ABRA nagbenepisyo sa Cash Forward Program ng pamahalaan. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
9: Agdagop sa nga kasot 57 persons with disabilities ken caregivers iti probinsya ti Kalinga ken ABRA iti nagnumar iti Cash for Work Program iti Department of Social Welfare and Development kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay modality. Iti report manipod iti DSWD Cordillera 8 caregivers iti sirong ti Therapy Project ken 70 persons with disabilities sa Jabal Balan Kalinga ang nakipaset iti community-based activities kasi iti gardening kan barangay clean-up activities iti nakaawitin iti swelduda. Sadyay lagayat ABRA, siyam nga caregivers ang naipasidong iti therapy project kan 70 persons with disabilities nakipaset iti community-based activities ken da dumapay nga pagimbagan iti komunidad iti nang awat iti swelduda. Nailawlawag nga iti sirong tinaso nga programa dagiti persons with disabilities nga kabalanda nga agtrabaho iti sa nga pulong aldaw kadag sweldo iti 5 ken 5 pesos kada aldaw bayat adagiti caregivers iti sidong iti therapy project ken nagserbi iti 20 aldaw ket agsweldo iti 252 pesos para tupat nga oras kada aldaw. Iti CFWP ket mangijajaya iti temporaryo nga trabaho para kadigiti PWDs kabayatan at iti therapy ket panagbigbig ken panang suporta babayan ti pinansyal kadigiti caregivers ang mga iwan kadigiti persons with disabilities nga kasapulan iti nadagsen nga serbisyo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac Community-Based Monitoring System o CBMS data ng Philippine Statistics Authority o PSA magsisilbing gabay sa pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
5: Pigtawan doon ni Governor Patrick Asanza ang importansya kan community-based monitoring system como primerong batayan sa pagpaplano as in pagpapautob ng mga programa as in proyekto kang probinsya sa Ginibong Catanduanes Provincial 2022 as in 2024 CBMS Data Turnover Ceremony. Sigun sa Gobernador, importante ang datos kan CBMS sa pagtukoy kan mga totoong kamugtakan as in pangangaipo kan mga komunidad kaya pighagad kan provincial government sa Philippine Statistics Authority mga impormasyong ini kumo parte kan pagpreparar para sa 2027 development planning. Sinabi man ni Asanza na sa paagi kan CBMS data, mas magiging batay sa datos o data-driven ang pagbilog ni mga programa as in proyekto nganing masyerto na ang mga ini ang nagtutugon sa aktual na pangangaipok ang namamanuaan. Dagdag pa kaini importante ang CBMS sa proseso ng pagdedesisyon, urog na sa tamang paggamit ni limitadong pondo kan gobyerno as in sa pagtukoy kung anong mga sektor as in lugar ang dapat inuton sa pagtagaman ng tabang as in serbisyo. Obheto kan CBMS na makapagtaon ng komprehensibo as in napapanahong impormasyon na maserbing giya kan gobyerno sa pagbilog ng mga polisiya as in programong pangkaunlaran. Gikan sa RP Vira, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Pasiugdaan sa lokal government unit nga mao ang Cebu Provincial Government. Kinihuman niya may pirma sa kasabutan ang karaguan sa Department of Transportation ug ang lalawigan sa Sugbo alang sa implementasyon sa tamang pangbiyahe program alang sa NINDOT, dali ug komportable nga pagbiyahe sa commuting public dinhi sa Sugbo. Katambayayong sa Cebu Provincial Government mao ang DOTR kinsang migahin ug 20 million pesos alang sa maong proyekto. Sila si Cebu Governor Pamela Baricuatro, DOTR Senior Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Structure Mark Steven Pastor ug LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II mao'y mipirma sa kasabutan. Ubos sa maong programa ang lalawigan sa Sugbo mangita og bus operator nga mao'y mabiyahe sa duha ka ruta, Cebu South Bus Terminal paingon sa Simala Sibunga ug IT Park paingon sa siyudad sa Danao. Gikinahanglan nga ang bus nga i-deploy adunay GPS, PWD friendly, aircon, adunay seating capacity nga 60 ka tawo ug dili tugutan ang standing kung magbarog nga pasahero. Paspas na usab ang pagbiyahe sanget duna lamang designated bus stops alang sa matag ruta. Ikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Konstruksyon ng Aganan Flyover sa Iloilo na sa 70% na ang completion rate. Yan ay ayon mismo kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Narito si Janelle Baclay para sa balita.
3: Kampante si DPWH Secretary Vince Dizon nga matapos ang konstruksyon sang Aganan Flyover sa Banwa sang Pabia santo sa gintalana nga timeline. Sa interview sa mga tapos ang media sa Tiglicom, ginhambal sini nga regular ang ilang monitoring sa konstruksyon sang Aganan Flyover halin sang insuguran na konstruksyon sa nagligad nga bulan sang Marso. Matandaan nga makaduha ka beses na gininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto agad mapasiguro nga masunod ang schedule sang trabaho. Target nga magamit ang half lane sang flyover sa bulan sang Disyembre kay ginalauman nga maging fully operational na sa first quarter sang tuig 2027. Sa subong yara na sa 70% ang kabilugan nga completion rate sang Aganan Flyover construction santo sa assessment sang DPWH. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakwin naman natin ang Mindanao. RDRMC-12 na katutok sa agarang rehabilitasyon ng mga kalsada, tulay at mga paaralan bilang bahagi ng Early Recovery Plan. Ang detalye, ihatid sa atin ni Marcel Mamondasalia mula sa Davao.
4: Nakatutok ron ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12 sa hinanaling rehabilitasyon sa mga kritikal nga imprastruktura, lakip na ang mga kalsada, tulay ug pampublikong tulunghaan, isip kabahin sa ginamug ng Early Recovery Plan alang sa mga lugar nga naigo sa magnitude 7.8 nga linog sa Soccsergen. Sa gimong Executive Committee meeting sa RDRRMC ni atong Hunyo 19 sa Emergency Operations Center, gihisgutan sa mga miyembrong ahensya ug lokal nga kagamhanan ang mga nag-unang lakang aron nga masiguro ang hapsay nga pagbalhin gikan sa response phase padulong sa early recovery stage. Sumala sa Provincial DRRM Office sa Sarangani, prioridad ang pag-repair sa mga nadaot nga kalsada ug tulay aron nga makabalik ang normal nga dagan sa transportasyon ug mapadali ang paghatod sa mga serbisyo ug ayuda sa mga apektadong komunidad. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Mamondasalia mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, Caraga Region, matagumpay na nakamit ang Stable Internal Peace and Security na Estado. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.

0: sa mas pinaigting na anti-smuggling campaign ng Police Regional Office 13, nasa batang pinalusot na pekeng sigarilyo nagkakahalaga ng di bababa sa 5.4 million sa isinagawang operasyon sa Barangay Caloocan, Magallanes, Agusan del Norte. Aabot sa 400 master cases ng iba't ibang klaseng brands ang nabawi ng awtoridad, habang 5 katao naman ang naaresto. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng awtoridad na isang motorized boat na ayon sa mga residente, patago na dumaong sa baybayin at nagdiskarga ng nakakadudang malalaking mga kahon. Naaktuhan pa ng mga tauhan ng Magallanes Municipal Police Station ang 5 suspect na nagkakarga ng mga kahon sa naghihintay na bihikulo. Ayon naman kay Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, Regional Director ng Pro 13, ang narestong suspect ay kinilalang sina alias Al, 19 years old, residente mula Zamboanga del Sur, Zor, 20 anyos mula Bohol, Mac, 23 years old, Ren, 39, at Joe, 50 anyos mula Cagayan de Oro City. Iniimbestigahan pa kung saan galing ang kontrabando at malaman sino ang nasa likod ng papalusot ng peking sigarilyo sa Caraga Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy naman natin ang Marawi. Pagsasanay sa produksyon ng gulay, isinagawa sa bayan ng WOW sa Lanao del Sur. Narito ang kabuong ulat mula naman kay Malik Mambuay.
3: Training Gulalan Office of the Provincial Agriculturist sa Lanao del Sur sa Agricultural Training on Vegetable Production ng mga Talibaso sa Sitio Bangko-Bangko, Barangay Park Area sa WOW Lanao del Sur. 5 minuto sa 60 kato mga Talibaso kami kaparuli sa ang kuto at training ayan tapon na kauman sa sabutiran ko bago ang mga kitukit ko kapamulan kapakalap karago na gumakalasop kasukat pano ko mga ugup kira na piyamgan siran sa mga rati alitian mga gamit sa kambaso mga duty sa ulod ako sa riran kugiran galabukan. Yan kaya isinaya training na gusuporte na klabay ni Lalan di manglola ko mga puna mga ingod sa yan kaya panaguntama na malinikipanta ka din na papakaranin sa servisyo ko sikilan ang mga talibaso ko. Padaya ko mga karina ko panamar gobyerno sa Lalan del Sur sa mawit sa servisyo ko madaklataw bataw labos sa mga darpa at hanto makakikinanglan sa kapakambakan ko kapakayo katalibaso sa kay probinsya. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Esports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nananatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas matapos iulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot sa $104 billion ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa pagtatapos ng Mayo. Kasabay nito, nagtala rin ang Balance of Payments ng $131 million dollar surplus para sa parehong buwan. Ayon sa BSP, sapat ang kasalukuyang antas ng reserbang dolyar upang tustusan ang hanggang 6.7 months ng pag-angkat ng bansa at mabayaran ang mga panlabas na obligasyon. Nananatiling matibay ang GIR kahit gumamit ang pamahalaan ng bahagi ng foreign currency deposits nito para sa pagbabayad utang at sa kabila ng pagbabago sa halaga ng ginto at iba pang reserve assets. Nakatulong naman ang $131 million dollars na BOP surplus noong Mayo upang bahagyang lumiit ang kabuang deficit ng bansa mula $7.4 billion noong Enero hanggang Abril, bumaba ito sa $7.3 billion mula Enero hanggang Mayo. Binigyan din ng BSP na nananatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas dahil sa tuloy-tuloy na remittances ng overseas Filipinos, pagpasok ng foreign direct investments, kita mula sa serbisyo at pangungutang ng pamahalaan, mga salik na patuloy na nagbibigay suporta sa ekonomiya sa gitna ng hamon sa pandaigdigang merkado.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Target na ganap ng maipatupad sa 2028 ang National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform o NSWITFP ayon niyan sa Department of Finance o DOF kasabay ng pagtatapos ng Administrasyong Marcos Jr. Sinabi ni DOF Undersecretary Rolando Ligon Jr. na mahigit 60 ahensya ang inaasahang sasali sa sistema, kung saan malaking bahagi ng rollout ay mangyayari ngayong taon. Nagsimula na rin ang onboarding ng mga unang ahensya tulad ng Bureau of Internal Revenue at National Tobacco Administration. Noong 2025, nilagdaan ng Department of Information and Communications Technology at TradeX Network ang 393.8 milyon pesos na kontrata para sa pagbuo at operasyon ng platform sa ilalim ng Build Operate Transfer Scheme. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang digital portal ay magpapabilis ng proseso sa kalakalan, magbabawas ng red tape at magpapahusay sa koleksyon ng buwis. Dagdag ni Ligon, makatutulong din ito laban sa ilegal na aktibidad at sa pagpapadali ng pagnenegosyo. Sa ilalim ng sistema, isang filing na lang ang kailangan ng mga negosyo, kabilang ang mga permit mula sa Department of Agriculture para sa agri-products. Tinatayang 20-30 ahensya ang mag-e-enroll ngayong taon at kaparehong bilang sa susunod. Wala ring gasto sa pamahalaan dahil public-private partnership ang proyekto maliban sa 70 peso na filing fee para sa publiko.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sumirit sa 13.18 trillion pesos ang digital payment transactions sa PesoNet at InstaPay mula Enero hanggang Mayo. Halos triple kumpara noong 2025 ayon niyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Tumaas sa 6.62 trillion pesos ang halaga ng transaksyon sa PesoNet habang umabot naman sa 6.56 trillion pesos ang InstaPay katumbas ng 2.5 trillion pesos na dagdag mula noong nakaraang taon. Sa volume, pumalo sa 3.48 billion ang kabuang bilang ng transaksyon mula 1.21 billion noong 2025. Noong Mayo lang, umabot sa 2.79 trillion pesos ang fund transfers, mas mataas ng 41% year-on-year. Sa buwang iyon, nagtala ang PesoNet ng 1.33 trillion pesos sa 10.6 million transfers, habang 1.47 trillion pesos naman ang naitala ng InstaPay sa 750.8 million transactions. Ang PesoNet at InstaPay ay bahagi ng National Retail Payment System ng BSP na inilunsad noong 2015 upang pabilisin at gawing mas ligtas ang digital payments sa bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa kabila ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz, inaasahang babagsak pa rin ang presyo ng diesel at kerosene nang hindi bababa sa 9 na piso kada litro ngayong Linggo. Ayon yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Inaasahan ding magbabawas ng hindi bababa sa 4 na piso kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon kay Garin, patuloy na nakikipagpulong ang pamahalaan sa mga kumpanya ng langis upang plansahin ang eksaktong range ng rollback na ipapatupad ngayong Linggo. Nauna nang sinabi ng Department of Energy o DOE na inaasahang bababa ang presyo ng langis matapos i-anunsyo ang paunang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, isang hakbang na nagdulot ng pagbaba sa world oil prices. Ngunit nitong Linggo, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon na tinawag ng Tehran na paglabag sa kasunduan nito sa Estados Unidos. Ang tensyon na ito ay nagdulot ng panibagong pangamba sa global supply chain bagamat hindi nito nabura ang inaasahang rollback para sa linggong ito. Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon sa gitnang silangan, tiniyak ng DOE na patuloy nitong binabantayan ang galaw ng pandaigdigang merkado upang masigurong na ipapasa sa mga consumer ang anumang pagbaba sa presyo ng langis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 22 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 72 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 3 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 77 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 75 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 14 sentimo. Nasa 69 na piso at 62 sentimo ang euro, 42 piso at 86 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 18 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala.
7: Alagang Amasuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Bagamat natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa Berlin Open, uuwi ang Filipina tennis star na may malaking kumpiyansa bago ang Wimbledon matapos ang isa sa pinakamalakas na grass court runs ng kanyang karera. Umabot si Ayala sa semifinals ng WTA 500 Berlin Open. Tinalo ang ilang top 10 players, kabilang sina world number 2 Elena Rybakina at number 8 Elina Svitolina, bukod pa sa opening round win kontra Donna Vekic. Nadapa man siya kay Linda Noskova sa semis, nakapagtala si Ayala ng 195 ranking points at humakot ng 57,395 euros, sapat para umangat sa top 30 ng WTA rankings. Nabanggit ni Ayala sa social media na puno ng emosyon ang linggo niya sa Berlin, lalo't naglaro siya ng may iniindang shoulder at elbow issue. Susunod niyang sasabakan ang Bad Homburg Open bago tumulak sa Wimbledon sa Hunyo 29.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Nabigo si Eman Bacosa Pacquiao na masungkit ang Philippine Boxing Federation o PBF lightweight title matapos talunin via majority decision ni Rodelyn Perez sa kanilang laban sa DRT Sports Complex sa Muntinlupa nitong linggo. Nakapaghiganti si Perez mula sa kanilang unang pagtatapat noong 2024 matapos niyang pabagsakin si Pacquiao 3 beses sa laban. Isang judge ang nagtala ng 75-75 habang ang dalawa ay nagbigay ng 76-73 at 75-74 pabor kay Perez. Unang bumagsak si Pacquiao sa ikalawang round matapos siyang maipit sa sulok at tamaan ng malakas na kaliwa, sinundan ng sunod-sunod na kombinasyon. Sa ikatlong round, muling umararo si Perez at nakapagtala pa ng 2 knockdown kabilang ang isang malinis na kaliwa na muling nagpabagsak kay Pacquiao. Sa kabila nito, nakabawi si Pacquiao sa huling mga round at nakapagpatama ng ilang solidong suntok ngunit hindi niya na bura ang malaking lamang ni Perez. Natigil ang 8-fight winning streak ni Pacquiao na bumaba sa 8 wins, 2 losses and 1 draw ang record. Si Perez naman ay umangat sa 6 wins at 4 losses at opisyal na nagkampyon sa PBF lightweight division.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Maglalaro ang Gilas Pilipinas kontra sa 2 koponan mula sa New Zealand, ang Manawatu Jets at Franklin Bulls para sa serya ng tune-up games bilang paghahanda sa July window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Inanunsyo ng Jets na makakarap nila ang Gilas sa Hunyo 28 habang ang Bulls naman ay sa Hunyo 30. Ayon sa Jets, bihirang pagkakataon ang makakita ng international basketball sa Palmerston North, lalo na't naghahanda ang Gilas para sa serye nito kontra Tall Blacks. Dagdag naman ng Bulls Club Director Scott Kelso, espesyal para sa kanila ang pag-host sa Gilas sa Stockyard at inaasahan nilang dadagsa ang fans ng parehong koponan. Gaganapin ang laban kontra Jets sa Fly Palmy Arena habang ang laban kontra Bulls ay sa Franklin Pool and Leisure Center. Ang 2 tune-up games ay kasunod ng 4 na araw na training camp ng Gilas sa Brisbane upang masanay sa kondisyon bago harapin ang New Zealand sa Hulyo 3 at Australia sa Hulyo 6. Biyahe na ang Gilas patungong Brisbane sa Hunyo 23, ngunit bago ito, inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang Open Practice at Fans Day sa Phil Oil Center Arena ngayong Hunyo 22.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: 7 natatanging atleta ang pinarangalan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony sa bagong gawang PSC House sa Rizal Memorial Sports Complex. Kabilang sa mga enshrinees, sina Ramon Fernandez, Onyok Velasco, Isidro Del Prado, Adeline Dumapong, Cecil Mamiit, Bea Lucero Lulier, at ang yumaong Eddie Pacheco, mga bayani ng iba't ibang sports na nag-iwan ng malalim na ambag sa kasaysayan ng atletang Pilipino. Sa mensahe ni PSC Chairman Patrick Gregorio, binigyan din niyang ang kanilang tagumpay ay nagbago sa imagination ng bansa at ang bagong PSC House ay alay sa kanilang legasiya. Dagdag pa niya, bahagi ng reforma ng PSC ang pagtatayo ng regional training centers upang mas mailapit ang oportunidad sa mga batang atleta sa probinsya. Dumalo rin sa seremonya ang mga pinuno ng iba't ibang national sports associations at miyembro ng selection at review committees bilang pagkilala sa institusyong sumuporta sa paghubog ng mga enshrinee. Nagtapos ang gabi sa standing ovation bilang pagpupugay sa mga itinuturing na manininig na bituin at araw ng bandilang Pilipino. Ang susunod na batch ng honorees ay ihahalal sa 2028.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umangat ang binyan tatakjel sa likod ng mainit na fourth quarter performance ni Nick Cabanero upang talunin ang May Kawayan Marilao Gems 70-64 sa Sports Plus Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season sa larong ginanap sa Pola Gymnasium Oriental Mindoro. Bumuo si Cabanero ng 11 puntos sa final quarter kabilang ang magkakasunod na 3 para itulak ang binyan sa kanilang 8 magkakasunod na panalo at 11-3 record. Nasa likod pa rin sila ng Quezon Province, Gensan at Batangas sa South Division Race. Kabuang 18 puntos, 9 na rebounds, 3 assists at 2 steals ang naitala ni Cabanero sa halos 25 minutong paglalaro. Dahilan para hilangin siyang best player of the game. May 18 puntos din si Carlo Lastimosa para sa binyan. Nagambag naman si Pamboy Raimundo ng 11 puntos at 5 rebounds habang sina Warren Bonifacio at Kenny Roger Roca Curva ay may tig-6 na puntos. Para sa Gems, nanguna si Agem Miranda na may 15 puntos ngunit hindi sapat upang maiwasan ang kanilang back-to-back losses. Bumagsak sila sa 8-5 record sa North Division. Dumagsa ang fans mula Mindoro at kalapit lugar, pinangunahan ni na MPBL Commissioner Emer Oreta at Pola Mayor Jennifer Cruz ang punong-puno at masinglang crowd.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonela Susanayson, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din na syempre sa mga nakinig at nanood ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon para sa araw na ito. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
8: online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
11: Discarding Wise.
10: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
11: Discarding Wise.
10: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
12: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood at sa lahat ng tatay na nanonood sa atin. Happy Father's Day.
6: Yes, Happy Father's Day. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral na Pilipinas at malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa tensyon sa Middle East at ang banta ng El Nino. Bukod dyan, nagbabala ang Malacanang sa posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, dahil Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata na nagsusuporta sa kanilang ama sa makabuluhan, simple at taus-pusong paraan lalo na sa panahon ng pagsubok. Kaya simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
10: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Eto no, good news muna tayo. Inaasahang may malaking rollback sa langis ngayong Martes at posibleng mas malaki pa kaysa tinataya ng gobyerno. Ayon sa isang industry source, maaring bumaba ang diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro at gasolina ng 4 pesos hanggang 6 pesos. Mas mababa ang pagtataya ng Department of Energy na aabot lamang sa 8 pesos hanggang 10 pesos sa diesel, 4 pesos to 5 pesos sa gasolina at 9 to 11 pesos sa kerosene. Pero kahit may ginhawa, malayo pa rin ang presyo sa dating 50 to 60 pesos kada litro bago ang tensyon sa Middle East. Nasa 70 to 80 pesos pa rin ang kasalukuyang presyo. May Memorandum of Understanding ng nilagdaan nina US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian, pero sa pinakahuling balita, sinara muli ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na, ayon sa Iran, ay paglabag sa kasunduan ng Tehran sa Estados Unidos para wakasan ang digmaan. Jonas, anong masasabi mo sa balitang to?
12: Well, maganda talaga yung ating rollback, ano? Dahil nga ang kagandahan nito, dahil nga doon sa pinag-usapan nating US-Iran peace talks, malaki ang kumpiyansa ng merkado, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo na tapos na yung problema o tapos na yung tension.
6: Oo.
12: Ngunit kung matatandaan mo, meron akong comment na you know, yung view from the bridge na medyo importante talagang magkapirmahan at ituloy yung peace talk, no? Kasi 60 days lang ito. Ngunit maraming challenges. And ito nga yung nakakatakot dahil sinarado ulit yung Straits of Hormuz. Maganda ngayon na bumaba yung presyo. Ngunit kung hindi maibabalik yung peace talks na yan, eh parang nag-umpisa ulit tayo doon sa panahon nung nag-umpisa ang gera. Ngayon, mababa. Baka pumunta naman tayo, biglang mag-big jump yung galaw ng langis. Pero ngayon, dahil parang nasa pag-uusap pa rin, kahit nasarado na yung Straits of Hormuz, kumbaga, accept the win na pwedeng bumaba yung langis ngayon, pero sa mga susunod na linggo, huwag tayong umasa ng malalaking pagbaba ng presyo. Baka, kumbaga, kung bumaba man, maliit na lang.
6: Oo, oo. Ito, yung halaga ng piso kontra sa dolyar, umabot na sa 60.71 at malapit na namang bumalik sa 61 peso level. Sa tingin mo, Jonas, ngayong sinara na naman ang Strait of Hormuz, malaki ba ang posibilidad na bumaba na naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar?
12: Nako, tama ka dyan. Talagang malaki ang posibilidad na bumalik ulit tayo sa 61 levels. Ano? Dahil, hindi dahil may gera, ngunit pagpasok natin ng third quarter, ito ay import season. So kumbaga ngayon, nakababa yung presyo ng peso at medyo bumaba yung mga presyo ng bilihin. So siyempre, ang mga importer natin na nakakakita na, uy, dapat mamili na ako ngayon. Diba? Mag-i-import sila ng mas marami kasi papasok na ng bear months.
6: Ayan.
12: So kumbaga, naniniwala pa rin ang mga negosyante na pwedeng gumanda yung economy natin, no? Tulad ng mga nagawa na ng gobyerno, 'di ba, may binili sila sa NAIA 3. Diba? So yung kumbaga yung mga lupa na yan, piniprepare na ulit yung infrastructure spending ng gobyerno. So yan ang mga nakikitang senyales ng ating mga negosyante na baka bumalik ang sigla ng ekonomiya. Talo na pa, palapit na rin ang SONA. So yan ang inaantay ng mga negosyante kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para bumilis yung sigla ng economy.
6: Ito, no, yung ating unang storya, no? Nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-igting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng central bank. Sa inilabas na pahayag, nitong Webes lamang, no, inaprubahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas, kaya umabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%. Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Sa meeting ng Monetary Board, itinaas din ng BSP ang inflation projections para sa taong 2026 at 2027 sa 6.4% at 4.5% mula sa nauna nitong pagtatayang 6.3% at 4.3%. Jonas, paano makakatulong ang interest rate hike para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin?
12: Okay. Tulad ng mga pag-uusap natin ng mga ilang linggo nakaraan, ang inflation o pag nagtaas ang inflation, kailangan pababain dahil nga ang target ng central bank 2 to 4%. Tulad ng nasabi mo, naitaas ng BSP to 6.4, ano? Yung kanyang bagong inflation target.
6: Oh, for this year, oo.
12: Oo. Tapos ano yung 2027?
6: From 4.5%.
12: 4.5, okay. Oo. Bakit importante yung pagtaas ng interest rate? Kasi hindi pa nila nakikita na, kumbaga, na i-anchor na o nakita na natin yung pinakamataas na level ng inflation. Di ba nakita na natin yung 7.2? Ngunit 7.2. Ito ay isang data point lang. Kailangan natin at least 2-3 para sigurado tayo na maibaba yung inflation. So, ang inflation, kung makita natin, kaya very measured itong 25 basis points. No, yung 25, kumbaga sa suntok, eh, jab lang ito. Kasi ayaw niya ng knockout punch.
6: Oo.
12: Kasi pag knockout punch, biglang nagtaas yung inflation, pati negosyante, baka masakal sa biglang pagtaas ng interest rate, lalo na pag yung humuhutang. So ito, yung measured approach na paunti-unti lang, eh medyo, kumbaga, nakakahinga pa rin ang negosyante at saka yung tayo na mga consumers, nakakapag-isip kung gagastos tayo o hindi. Kung hindi tayo gagastos at mag-iimpok tayo sa banko, mas malaki yung chance sa bumilis, bumagal yung inflation. So yan ngayon yung, kaya very measured yung ginawa ng central bank. Ngayon, dahil nga talagang marami na sa kanilang batikos, akala nila dapat di na nagtaas ng inflation, ng interest rate. Ano? Ngunit matatandaan mo, pati yung core inflation natin, nag 4.1 na. So yung headline natin na 6.8 plus yung 4.1 na core inflation nung May, mataas na doon sa 4%. Kaya kailangan nila gumalaw. So yun yung kumbaga para pinapakita na credible yung kanilang galaw kasi pareho na yung headline at saka yung core inflation above 4%. Kailangan kumilos para mahila natin pababa ulit closer to 4 or below 4%.
6: Pero may posibilidad bang magkaroon pa ng karagdagang rate hike sa mga susunod na buwan?
12: Okay. Oo, kaya ako naitanong at naumpisahan natin yung bago nilang target from 6.3 naging 6.4. And then yung 4.3 nila to 4.5%. Talagang hindi pa rin talaga sila kumbinsido na kaya natin pababain yung inflation. So itong dalawang rate hike na 50 basis points, hindi nila nakikita na yan lang ang kailangan. Baka kailangan pa natin ng mga a series, siguro hanggang 5.5. So baka another 75 basis points para masarado natin na itong inflation target niya hindi na umakyat. Kasi dati 4.3 lang, ngayon 4.5. So susubukan niya kung let's say the next meeting, no, pagdating nila ng August, eh makita ba na itong 25 basis points nakakatulong bumaba ng inflation. Ngayon, kung nakita nila na meron, mas gaganahan sila na maglagay pa ng 25. Kung gumanda yung takbo ng ekonomiya, paglabas ng data ng second quarter, eh maganda, mas magkakakumpiyansa yung Bangko Sentral na ituloy yung pagtataas para mas mabilis natin mapababa yung inflation. Ngayon, matatandaan mo pa rin na tulad ng ni-report mo kanina, merong pagbabanta ng El Niño.
6: El Niño,
12: So yan, isa pa rin kailangan. Ngayon, ito ay monetary side. Kailangan natin sa mga susunod na linggo, dapat makarinig tayo sa Department of Agriculture anong mga paghahanda na ginagawa ng ating pamahalaan kung talagang mangyari itong El Nino na to. Nakapag-imbak na ba tayo ng tamang bigas o kumbaga palay na hindi pa nagigiling para sigurado tayo na hindi biglang tumaas yung presyo.
6: Ayan, no? Bali, yan na yung susunod na storya, no? Malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa Middle East, lalo na habang nagpapatuloy ang tensyon sa riyon at ang banta ng El Nino. Maaring magdulot ang El Nino ng mas mataas na demand sa kuryente, pagbaba ng produksyon ng hydropower at pinsala sa agrikultura, partikular sa Asia. Dahil dito, naghahanda ang pamahalaan para sa posibleng epekto ng pagkain o epekto sa pagkain, tubig at supply ng enerhiya, pati na sa pagtaas ng panganib ng matitinding weather events. Sa gitna ng umiikting na geopolitical tensions, inaasahang lalalim pa ang energy crisis. Jonas, paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto nga nitong El Nino sa pagkain, tubig at kuryente?
12: Tulad ng napag-usapan natin siguro mga 2 weeks ago, paano natin ipinakita sa ating mga kababayan na paano natin simple, no?
6: Oo.
12: Ang problema ng Pilipinas, 5 F's, 4 F. Yung una is food, fuel at saka freight. So that represents transport. Ngayon, ano ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno? So sa pagkain, alam natin na may mga mitigating circumstances doon sa Rice Tarification Act na tinutulungan natin yung mga farmers.
6: Oh, correct, oo.
12: So, meron tayo dyan. Pangalawa, pagdating sa fuel, meron tayong 2 hakbang na nagawa ang ito ay sa tulong ng Maharlika at ng DOE. No? Unang-una, pagdating sa fuel, nakapagbigay ang Maharlika ng 15 billion na credit facility para sa Petron. Na kung kailangan natin mag-angkat, merong backing ng as much as 15 billion galing sa Maharlika. So, hindi ang Maharlika nag-invest sa Petron. Kumbaga, binigyan lang niya ng facility kasi hindi trabaho ng Maharlika na magpatakbo ng isang kumpanya.
6: Correct. Diba?
12: Kailangan naglalaga ka lang.
6: Mm-hmm.
12: So ngayon, ito, kaya niyang gawin, kumbaga parang nakatulong na siya kasi nagbigay siya ng credit line.
6: Mm-hmm.
12: Pangalawa, through the Department of Energy, nag-create tayo ng strategic reserves.
6: Mm-hmm.
12: Parang
6: correct.
12: Plano nila doon sa itayo ito sa may Clark Subic, no?
6: Mm-hmm.
12: So ngayon, by mid-2020,
6: ala, Jonas? Ayan, medyo nawala si Jonas, no? Bali, pinag-uusapan natin itong, yun nga, yung exposure ng ekonomiya sa energy risk sa Middle East. Lalo na kung magpatuloy yung tension sa riyon at saka sa yung banta nga sa El Nino. Kanina, sinasabi nga, tinanong ko nga kung gaano kaya kahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pagkain, tubig at kuryente. Malaki rin ang epekto, lalo na sa agriculture, no? Malaki ang epekto ng El Nino, lalo na sa pagdating sa presyo ng pagkain, tsaka kasama na rin pati yung kabuhayan ng mga magsasaka, no? Yan, medyo nahirapan yata makabalik si Jonas, no? Medyo yung susunod pa naman nating storya, napakagandang ano nito, no, na storya. Siguro basahin ko na tong susunod na o magbabalik muna tayo, no, na sa ilang mga paalala. Tingnan natin kung makabalik si Jonas din. So, antabayan niyo po ang susunod nating segmento.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, live. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
6: Yan o, nagbabalik po ang Discarding Wise na andyan na si Jonas. Okay, Jonas.
12: Oo.
6: Ayun, bali ang tinanong ko no, yung paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino lalo na sa pagkain, tubig at kuryente.
12: Oo. So doon sa fuel meron na tayo. So ina-address na rin niya yung impact sa kuryente. So hangga't meron tayong ano ng langis, kung hindi available yung mga hydro, yung ibang mga planta ang gagana. Ngayon, nitong July, 'di ba? Naghahanda din tayo sa LNG na mag-maintenance. So, kung pumasok man yung El Nino, siguro isang pag natapos yung kanilang maintenance, sila naman ang kumbaga sila naman ang mag-accommodate pag nagkaroon ng El Nino. So sana yung mga pag-ulan-ulan ngayon, yung kulimlim, makakuha tayo ng tamang preparasyon para sa mga hydro. At saka yung iba, nag-create ng maintenance, no? Kaya yan ang mga tipong kailangan natin gawin.
6: Ayan.
12: So ngayon, naghahanap-hana tayo ng iba pang pwedeng mga solusyon, lalo na pagdating sa traffic, no? Ngunit, merong isang bagay na lahat, no? Kaya makikita mo nung nagpirmahan na ng peace treaty, ngayon back na tayo sa normal mall hours.
6: Oo.
12: Diba? Ngayon, parang kailangan pag-isipan uli yan kung magtuloy ulit yung gera.
6: Yun nga.
12: Diba? Kailangan parang balik pa rin tayo doon sa pagko-conserve ng energy kasi hindi pa hindi pa to natatapos.
6: Ito no, diretso na tayo sa ikatlong storya no, dahil ito importante eh. Gusto ko rin malaman ng side mo dito no. Nanawagan ng Malacañang sa Senado na isaalang-alang ang posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagbabala na ang business sector na maaring maapektuhan ang investor confidence kung hindi masusunod ang rule of law. Git niya, nakaka-alarma na may mga sinyales ng pagkiling sa ilang senador hukom o senador hukom habang may kasong korupsyon na nakabinbin. Dagdag ni Castro, umaangat ang ekonomiya taliwas sa pahayag ng vice presidente na humihina ito. Babala niya maaring ma-undermine ang economic gains kung hindi kikilos ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ng Malacañang na hindi ito makikialam sa proseso, ngunit hinimok ang Senado na sundin ang konstitusyon at rule of law upang maiwasang maapektuhan ang ekonomiya. Jonas, nakakaapekto ba ang political uncertainty sa kumpiyansa ng mga foreign at local investors?
12: Tama-tama yung tanong mo, no? Tulad kahapon, nandun ako sa Philippine Blockchain Week, no?
6: Yes,
12: isa ako sa mga speakers. And isa sa mga pinag-usapan natin, yung importansya ng trust o pagtitiwala. Kasi talagang ito ay isa sa mga, kumbaga, kahit nung unang panahon, importante yung trust. Paano na pagdating sa negosyo. Kung nagkakaroon ng mga corruption at hindi nalilitis yung mga tamang lumabag sa batas, parang unfair naman yun. Di ba? Kaya importante na magpatuloy ito. Kaya nga yung panawagan ng ating Pangulo na settle your differences. Kasi dalawa ang naapektuhan, yung pagtuloy ng impeachment at the same time yung ibang mga nakabimbing mga batas.
6: Oo.
12: Para mapabilis yung recovery ng ating economy. Di ba? So kailangan, we need to go beyond party lines na ang tinitingnan natin dito, yung kapakanan ng ating ekonomiya.
6: Correct.
12: Di ba? Kasi mas mabagal, ngayon, mahihirapan tayo maka-recover. Kaya nga nung, 'di ba, lagi kong sinasabi nung pandemic, mabilis ang ating mga tao sa economic team para gumawa ng ano ba yung mga importanteng hakbang para makatulong.
15: Mm-mm.
12: 'Di ba?
15: Mm-mm.
12: So yun ngayon yung pwede nating kumbaga pagbigyan ng pansin at maisip ng ating mga mambabatas na kailangan ngayon na kumilos na sila.
6: Okay. Yeah, diretso na tayo sa segmentong Alkansaya, no? Dahil nga Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata para sa kanilang suporta sa kanilang ama sa simple at taus-pusong paraan, lalo na sa panahon ng pagsubok? Jonas?
12: Oo, lalo na ngayon, ano, sa ating mga OFW, lalo na yung mga tatay na wala dito, no? So typically, oo, talagang tatlo ang klase na pwede nating ipakita o ipamala sa ating mga magulang, lalo na ang tatay, no? Dahil tawag natin haligi ng tahanan. Unang-una yung emotional support.
15: Mm-hmm.
12: 'Di ba? Hindi man lang sila makapagsabi na rarely ka makakita na sabihin ng magulang mo, lalo na ang tatay mo, na mahal ka, 'di ba? Pinapakita nila 'yan sa action. So kailangan unang-una yung emotional support, isang yakap, isang papasalamat, malaki na sa kanila yan, no?
15: Mm-hmm.
12: O kaya kung wala dito, pwede kang sumulat, 'di ba? Isang short message ng thank you o maraming salamat po sa suporta niyo sa akin. Isang malaking bagay na sa kanila yan.
15: Mm-hmm.
12: Tapos pwede, dahil nga ngayon may technology na, madali na mag-FaceTime. Ano ba naman yung 5 minuto o 10 minuto, o 'di ba?
15: Mm-hmm.
12: Oh, 'di ba, kaya minsan yung iba ang ginagawa, kino-coffee date yung kanilang tatay, 'di ba?
15: Oo.
12: Kasi yun daw ang pinag-uusapan, ano daw ang masarap na kape. 'Di ba? Kaya daw pag ang pinakamasaya daw at saka pinakamasarap eh pagkapiling ka.
15: Yeah.
12: 'Di ba? Oh, 'di ba? Yeah. Pangalawa, yung acts of helpfulness, lalo na ngayon, yung tatay gagawin niya ang lahat, magreklamo man siya, pero kumbaga gusto niya na magkusa ang tayo mga anak na tumulong, 'di ba? Hindi naman kailangan magbigay ng pera. Ang importante, ipakita nila na tumutulong sila kahit man sa gawaing bahay.
15: Mm-hmm.
12: Kailangan makita nila na ipamalas at ipinabigay mo sa kanila na importante ang responsibilidad mo.
15: Oh.
12: 'Di ba, habang malakas pa yung tatay mo, gusto mo na uy ibahagi ko sa iyo ito.
15: Correct.
12: Na sa mga susunod,
15: magandang
12: na, uy,
15: asal.
12: Dapat, 'di ba?
15: Oo.
12: Na talagang maaasahan ka.
15: Mm-hmm.
12: Tapos hindi man lang niya tanggapin na mag-offer ka ng financial assistance o makatulong, 'di ba?
15: Mm-hmm.
12: Pero yung gesture mo malaki na.
15: Mm-hmm.
12: 'Di ba? So yung pangatlo, syempre, yung lalo na ngayon, no? Ito yung pagdating sa magulang, dahil sa hirap ng buhay,
15: mm-hmm,
12: gusto mo merong yung mga anak mo, nakikita mo na nagpa-practice ng savings.
15: Correct.
12: Kasi, 'di ba? Kasi ngayon parang hindi natin masyadong nakikita. Dahil lahat tayo parang maraming gustong gawin, gustong mag-travel,
15: mm-hmm,
12: gustong mag-aral, 'di ba?
15: Mm-hmm.
12: Parang wala tayong malimit, hindi natin naririnig yung pag-iimpok o yung pag-save.
15: Mm-hmm. Oh,
12: so, 'di ba?
15: Mm-hmm.
12: So parang kailangan ipakita natin na kaya nating ipakita sa magulang natin na yung mga sinasabi nila sa atin, kaya nating gawin.
15: Correct.
12: 'Di ba?
15: Mm-hmm.
12: So, kaya yung iba pag summer, 'di ba? Iniisip natin yung summer job,
15: mm-hmm,
12: 'di ba?
15: Mm-hmm.
12: Naalala ko nung mga maliliit pa anak ko, excited silang magkaroon ng summer job.
15: Mm-hmm.
12: Kasi may natututunan silang bago.
15: Correct. Oo.
12: Nakakipagkakilala sila sa mga ibang bata.
15: Mm-hmm.
12: Di ba?
15: Mm-hmm.
12: So, at the same time, yung experience na ano ba yung trabaho.
15: Mm-hmm.
12: Di ba? So, kumbaga, sa murang pag-iisip, nakikita na nila yung importansya ng trabaho.
15: Oo.
12: Di ba?
15: Tama.
12: So, iba yung hindi pinag-uusapan yung pera. Importante, makita mo ano ba yung gusto mo paglaki mo.
15: Mm.
12: Di ba?
15: Mm-hmm.
12: Kaya yan yung mga, kumbaga, dati hindi naman uso sa Pilipinas yung summer job. Mostly yan sa Western. Pero siyempre sa hirap ng buhay, yung iba talagang nakikita na natin na nagsa-summer job o kumbaga nagpa-part-time work, di ba? So dapat ito yung mga pwede nating gawin na pwede, no? So sa susunod na linggo siguro pag-usapan natin ano ba yung mga pwede nating gawin na part-time job.
15: Oo, diba? Oo, tama. Okay. Ayan, so bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World

0: At market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na.

At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Kikiramay ang dating speaker sa mga pamilya ng mga biktima sa mga sugatang mag-aaral, kanilang mga kaklase, guro at sa buong komunidad ng paaralan dahil sa trahedya. Ayon kay Romualdez, ang paaralan ay dapat na palaging isang lugar ng kaalaman, kaligtasan at pag-asa. Inatasan ni Romualdez ang kanyang tanggapan na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan upang tukuyin kung anong tulong ang maaaring maipabot sa mga apektadong pamilya. Nanawagan din ang dating House Leader sa pagkapatupad ng batas na magsagawa ng isang masusi at mabilis na imbestigasyon upang ang lahat ng may pananagutan ay maparusahan. Kasalukuyan lang nakikipag-ugnayan ng Tingog Party List sa mga kinaukulang ospital, pamahalaang lungsod ng Tacloban, Department of Education at iba pang pambansang ahensya upang matiyak na matatanggap ng mga sugatang mag-aaral ang lahat ng kinakailangang atensyong medikal. Ayon kay Representative Jude Asidre, magpapaabot sila ng tulong para sa hospitalization, gamot, laboratorio, follow-up treatment, transportation at iba pang agarang gastusing medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, DSWD nagpaabot naman ang pakikiramay sa mga nasawi sa pamamaril sa Tacloban. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya ng mga nasawi at naapektuhan ng naganap na pamamaril sa Tacloban City. Sa inilabas na payag ng ahensya, nagdulot ang insidente ng matinding pagdadalamhati at trauma, hindi lamang sa mga pamilya ng mga biktima kundi maging sa mga nakaligtas at mga saksi. Partikular ding ikinabahala ng DSWD ang epekto nito sa mga bata na nila'y nararapat lumaki sa isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Sa pakipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, nagbigay na ang mga social worker ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang pagbibigay ng kinakailangang tulong at suporta upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Energy, suportado ang posibleng pagdeklara ng energy emergency ng ilang LGU sa Visayas. Si Luisa Irispe sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Handang suportahan ng Department of Energy ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency.
3: Atin po susubukan ang ulat na yan ni Luisa Irispe. At single entry visa sa Japan, inaasahang tataas simula sa susunod na buwan. May ulat si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tataas ng 5 beses ang singil para sa single entry visa sa mga dayuhang magtutungo sa Japan. Ayon nga sa Japanese government, mula 3,000 yen o humigit kumulang 1,170 ay magiging hanggang 15,000 yen o mga 5,850 na ang visa fee para sa mga aplikasyon na magsisimula sa July 1. Para naman sa mga multiple entry visa, mula 6,000 yen o katumbas ng 2,300 240 pesos ay magiging 30,000 yen na ito o humigit kumulang 11,700 pesos. Layo na nato ng hakbang na tulungan makabawi ang ekonomiya ng Japan sa epekto ng maitinding inflation at paglobo o pagbaba ng halaga ng yen. Nice din ng Japan ay pantay ang kanilang mga rates sa pamantayan ng iba pang mamamayang bansa tulad ng US at mga bansa sa Europa. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM,
9: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
17: oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 4.
18: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Monday, ika-22 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Ginulantang po tayo ha, ng sabi nga isang nakagigimbal pong balita sapagkat tatlo po ang naitalang patay habang meron pa ho mga sugatan sa nangyaring pamamarilho sa loob ng isang eskwelahan diyan po sa Tacloban City. Sa Leyte po yan, mga kababayan. Ang mga sospek, mga menor de edad din. Ang sistema, mga kababayan, meron pong naipasok na baril. Yung pong mga sospek at tinitingnan pong dahilan, dahil nabubuli daw po itong mga ito. Nangyari po ito kaninang umaga . Batay po sa inisyal na ulat ng Tacloban City Police, nangyari pong pamamaril sa San Jose National High School dakong alas 9 kaninang umaga. Ang suspect po ay natukoy na isang 15 anyos sa grade 9 student habang naaresto na rin ang isa pang kasamahan nito. Sa ngayon, patuloy ho ang sinasagawang imbestigasyon sa insidente at sabi nga, maging ang Department of Education ay nagbigay po, nagpahayag po ng pagkabahala. Maging ang Philippine National Police. Dito po sa insidente sapagkat meron pong, sabi nga, hindi magandang president po dito sa nangyari pong ito. Taugnay po niyan, hingin po natin ang reaksyon ng Council for the Welfare of Children. Makasapo po natin si Undersecretary Angelo Tapales Yusek. Magandang hapon po sa inyo, J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Kuya J. Mark, isang malungkot na hapon sa ating lahat. Ano? I usually greet na makabatang hapon or makabatang umaga, pero sa nangyari po ngayon, yung nababalitaan natin dito sa Tacloban, nakakalungkot po talaga yung nangyari. Tama ka po yung J. Mark, nakakabahala to kasi before this incident today, nung June 16, merong isang grade 8 learner na nanaksak sa classroom. Saka nung June 20 naman, isang grade 11 naman.
17: Correct.
19: Yung nanaksak din ng kanyang kaklase sa sa Silid Aralan. So yan ay nakakabahala. At talagang it emphasizes the need really to keep children safe while they're at home and of course while they're at school. Ano? So kaisa po natin ang ating Pangulo sa pagtawag ng malalimang investigasyon kung paano magiging safe talaga ang ating mga bata sa mga eskwelahan po.
17: Upon learning this, sir, dahil nabanggit nyo nga yung mga series ng mga pangyayari, meron sa Cavite, dalawa sa Cavite at meron nga dito sa Tacloban. Ano po ang stand at tindig ng Council for the Welfare of Children dito?
19: Unang-una po Kuya Jemar, kami po ay nakikiramay dun sa pamilya ng tatlong namatay. Ayan ang pagkakabalita ko. Opo. Medyo sketchy pa yung detalye, pero may tatlo yatang namatay, pitong nasugatan. Kami po ay nakikiramay, nakikidalamhati po sa kanila. Kaisa ng aming parent agency, ang Department of Social Welfare and Development. I think sila Secretary Rex nag-issue na rin po ng statement kanina. Ang CWC, kaka-issue lang po namin ngayon. And of course, ang DepEd po, alam ko po, they're on top of this. And of course, the President po has ordered an investigation kung paano po natin na maiiwasan na ang pagkakaulit ng mga ganito. No? Inutusan po natin kanina, ito talaga tinawag ko agad sa opisina, yung Makabata Helpline 1383 natin, para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po sa eskwelahan, para alamin po kung ano ang maitutulong po natin dun sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima, at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
17: And dito, kanina nga, nasabi nyo nga, mismo ang Pangulo, nagbigay ho ng direktiba para nga sa whole of government approach kung paano natin maiiwasan yung mga ganitong klase ng insidente. Sa panig po ng Council for the Welfare of Children, sa tingin nyo ba may pangangailangan ho ba na sabi nga i-review yung ating Juvenile Justice Welfare Act?
19: May mga panukalang batas po na revisahin ang ating Juvenile Justice Welfare Act. Ano? Pero yan po, no, tinatalakay po yan sa ating Senado o Kongreso. Ang naging position po natin dyan kasama na yung Juvenile Justice Welfare Council is more on a better implementation ng batas. Kasi
17: yes,
19: sa batas na yan, pareho ang biktima at yung nakagawa ng masama na kabataan, no, yung children in conflict with the law na tinatawag,
17: opo,
19: ay protektado. Mali yung impression ng iba nating mga kababayan na hindi sila mapaparusahan o makakalusot lang sa masama nilang ginawa. Katulad po dito sa nangyari ngayon, of course, I don't want to preempt the investigation,
17: yes,
19: pero on an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin, alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte, ng regional trial court, kunyari po, pag nalaman may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po nila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
17: May mga sabi nga, may mga obserbasyon na itong mga ganitong klase ng insidente, kadalasan nakukuha ng mga kabataan sa paggamit ng social media, sa overexposure sa social media. Dahil sa mga online game, ano po, sa tingin niyo po ba sa panig po ng Council for the Welfare of Children, may pangangailangan ho ba para sabi nga i-regulate ang paggamit ng social media lalo na sa mga minor de edad?
19: Alam mo, Kuya J. Mark, actually ito yung interview ko kaninang before lunch, ano, yung safety naman ng mga kabataan sa social media and sa cyberspace. Totoo yung sinasabi mo na while mabuti ang kalahati na nakukuha sa internet, ano, kalahati naman dyan ay maaaring bad influence like yung mga malalaswang content, yung mga violent content. At
17: yes,
19: dito ang unang pagkakataon na nabalita na kunyari sa mga online gaming platforms, ang mga bata natin ay hinihikayat na gumawa ng karahasan. Ano. Ito yung pinapatsik ko nga sa Makabata Helpline 1383. Ano, ano ba ang nagbunsod nitong violence na to? Does this have a cyberspace or internet complexion? Ano? May impluwensya ba ang internet dito kaya nagkaganyan yung mga bata na namarin? Or ito ay bunsod ng mental health problem kunyari nila or bullying o may mga nang-api po sa kanila? Ano? Yan po ang aalamin natin kasi kung ano man po ang rason ng pamamaril ng mga batang yan, kailangan pong hindi na yan maulit. Kailangan po safe ang ating mga anak sa mga eskwelahan po.
17: Mm-hmm. And lastly, Yusek, alam ko, nasa biyahe kayo ngayon. Maaari ho na-trauma rin yung ilang mga estudyante kasi na nakasaksiyo sa pamamaril. Napanood ko yung video kanina at ako'y talagang nadudurog ang puso ko dahil yung hiyaw ng mga bata talagang nakaantig ho, Yusek. Dito ho, sa parte pong ito, ano pong pwedeng gawin o interventions para sabi nga maalis yung stigma doon sa mga kabataan na baka mamaya magkaroon sila ng trauma pagpasok sa mga eskwelahan?
19: Papa Kuya Jimar, tama po yan. Ano? Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan po natin tulungan. Ano? That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, ano? Yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangunguna ng Secretary Rex Gatchalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sani Angara, I'm sure meron pong maitutulong ang DepEd po dito para dun sa mental health concerns ng mga nabahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
17: Ayan. With that, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob sa amin. Alam ko, nasa biyahe kayo. Ingat po kayo. Salamat po at magandang hapon po.
19: Maraming salamat, Kuya Jmar. Basta bata po, tayo po ang bahala. Thank you.
17: Salamat po. Ingat po. Undersecretary Angelo Tapales, mga kababayan, ang Executive Director po ng Council for the Welfare and Children.
20: Mark in, mark out.
17: Ayan, no, sabi nga, alam nyo, Talagang napaka matindi ho ang dagok na ating hinaharap ngayon, sapagkat ang krimen hindi na ho, ang mga paaralan ay dapat safe space, lugar ng ligtas na lugar para sa mga kabataan. Pero dito ho nangyayari ngayon yung mga krimen na hindi natin inaakala na mismo mga kabataan natin ang siyang sangkot. Ano? Merong sabi nga maari po na maging yung mga magulang po ng mga CICL, yung Children in Conflict with the Law, ay sabi nga nagtatanong din sa kanilang mga sarili, saan ba kami nagkulang? Diba? Maaring itong mga magulang nito, mga batang ito, sabi nga merong talaga nagsisikap din na maitaguyod yung kanilang mga anak, pero sa kabila niyan talagang yung impluensya ng social media, na lalo na yung mga online game na may mga feature ng patayan. Alam nyo, parang para sa mga kabataan, ang daming sabi nga yung mga violent content. Hindi ho, sabi nga, pagka nakikita nila, akala nila normal na. Nagiging normal na ang pagpatay sa kanila sa online gaming. Akala nila, pag in-apply nila sa realidad, akala nila normal lang yun. Ay, dapat to matigil yung ganitong klase ng kultura sa mga kabataan, sapagkat yung mga nangyayari sa ibang bansa, mga kababayan, ang kadalasan nung nagiging dahilan dun sa ibang bansa, ay dahil yung mga kabataan maagang na-expose sa independensya, no? Nagiging independent sila dahil yung kanilang mga magulang kadalasan wala sa kanilang tabi, no? Busy sa paghanap buhay, busy sa trabaho. At yung iba pa sabi nga produkto ng broken family. Dito sa atin ang mga Pilipino family oriented Diba? Ang Meta, mga kababayan, ito po yung nagpapatakbo ng Facebook. Meron po silang mga ginawang enhancement o restriction. In-enhance nila yung restriction dun sa kanilang mga accounts. Ito po yung nagpapatakbo ng Facebook, ng Instagram, ng Messenger. Ang dapat daw ho 13 hanggang 15 anyos na. At mayroon hong pangangailangan ng permiso ng magulang. Para sabi nga yung access ano. Para ma-access nila ito. At meron ding app yung ilang mga magulang, mga kilala ko magulang, mga kababayan, meron silang dinownload na app na pwede nilang kontrolin yung cellphone ng kanilang mga anak. Para sabi nga mabigyan nila ng iba yung gabay. No, sabi nga yung merong halimbawa dito sa YouTube. Meron silang YouTube Kids. No, yung mga bata doon lang mag-a-access at yung mga content doon safe sa mga bata. Pero minsan kasi lalo na sa mga online gaming, mga kababayan, minsan may ano diyan may mga nagdidikta diyan may mga ulupong. May mga ulupong ng impyerno na sabi nga dumidikta sa mga bata para gumawa ng karahasan. Ang hamon dito, yung mga bata sa kasalukuyang panahon, apakatatalino na. Alam nyo, minsan sa totoo lang dapat talaga yung paggamit ng social media, paggamit. Sana ho, yung mga magulang, kung pwede lang ho. Alam nyo, kung minsan, hindi ko rin, depende rin kasi sa upbringing ng mga magulang. Pagka minsan, medyo, sabi nga, traumatic din yung kanilang kinalakihan. Ayaw na nilang iparanas sa kanilang mga anak. No? Pero yung ibang mga kabataan, yung ibang mga magulang ngayon na sabi nga na disiplina ng maayos, no? Baka pwede ho, magkaroon ho tayo ng reassessment bilang mga magulang kung paano natin palalakihin yung ating mga anak. Kasi ang problema, baka yung ayaw nating ipara, yung naranasan natin na ayaw nating iparanas sa kanila, eh yung pala yung bagay na magpapatibay sa kanila. Parang yung nangyari sa atin, 'di ba? Eh yung mga tipong sino ba napaluhod sa munggo? Sino ba napaluhod sa asin? Sino ba napingot ni teacher? 'Di ba? O sino ba yung napatayo sa labas ng classroom pag wala assignment? Sino yung nabato ng eraser? Minsan nga napapalo pa kamay kapag ka walang assignment, 'di ba? Pero kasi may batas ho tayo ngayon, yung Juvenile Justice Welfare Act. Yung mga bagay na nabanggit ko, bawal na ho yan sa kasalukuyang batas. Dahil sa paniniwala na yung tamang yung sa paniniwala na yung ideya ng tamang pagdidisiplina ay hindi dapat dumaraan sa dahas. Pero ang nangyayari ho ngayon, tila sa sobrang na sabi nga, nabibigyan ng iba yung kapangyarihan ang mga kabataan dahil sa sila'y protektorado ng batas. Baka kailangan nung nating silipin muli itong batas na ito. Ano eh? Kaya antabay lang po kayo mga kababayan. Meron pa po tayo, susubukan natin na sabi nga makapanayan pa ng sabi nga mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may kaugnayan pa rin dito sa ating paksang pinag-uusapan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
20: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
17: Ang oras,
0: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
17: Alas 4:27 ng hapon.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Republico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For Lead Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas
3: Radio Publico
2: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
12: Fake news.
11: Disinformation.
12: Disinformation.
11: Mark out mo na yan.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Alas 4.31 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas, mga kababayan. Tanggap muna tayo ng mga pag-uulat. Ilang pang irrigation project sa Bohol malapit ng matapos ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
16: Tuloy ang Marcos administration sa pagpapatupad ng mga proyektong patubig upang mapalakas ang sektor na agrikultura sa bansa. Sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol, ininunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na rin matapos ang ilang pangkahalintulad na proyekto doon. Kabilang na anya dito, ang Bunot-Bunot Small Reservoir Irrigation Project sa Buena Vista na anya higit 84% ng tapos. Kabilang rin ang Hibal Small Reservoir Irrigation Project sa Danao. Nagpapatuloy rin anya ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar Katungawan, ang Irrigation Project sa Ginduman at ang Mandaug Irrigation Project sa Kalape. Ayon kay Pangulo Marcos, sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahang mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektaring sakahan na pakikinabangan na higit 2,400 magsasaka. Bilang tugon naman sa banta ng El Nino, pinayuhan ni Pangulo Marcos ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani, talong, imbes na palay na mangangailangan ng mas maraming patubig.
17: Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang libo-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Trial date sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hiniling po ng House Prosecution Panel yung pong anim na put na gawin sa loob ng 62 araw. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan?
10: Humihiling ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng 62 days na paglilitis o trial dates para sa paglalahad ng kanilang mga ebidensya at mga saksi sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 30 araw lamang na hinihingi ng panig ng depensa. Ayon sa bagong legal spokesperson at private prosecutor na si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang kanilang kahilingan ay ibinatay sa dami ng mga saksi at ebidensya ang nakatala sa kanilang pre-trial brief. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi otomatikong aabot sa 62 days ang paglilitis. Maaari pa itong umikli kung papayagan ang impeachment court na magharap ng higit sa isang saksi sa loob ng isang araw. Kwestiyon din ni Tolosa ang naging diskarte ng depensa na naglista ng 97 na saksi sa kanilang pre-trial brief, ngunit humiling lamang ng 30 araw para sa paglilitis. Marami rin umano sa mga saksing ito ay kapareho ng nasa prosecution. Sa 276 na ebidensyang inihanda ng panig ng House Panel, 248 dito ang isinama rin ng depensa sa kanilang sariling listahan. Ayon kay Tolosa, ang Senado pa rin ang magpapasya sa huling bilang ng mga araw na ilalaan para sa bawat panig kapag inilabas na ang opisyal na pre-trial order. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
12: Yeah, that's correct. But as pointed out by Kong Jinky a while ago, in the end, that will depend on the impeachment court's discretion. So those are the dates that we asked for. And we will see in the pretrial order, once it's issued, the actual number of dates that will be allocated to each party.
18: Hello po. Good morning. I'm Lance from Newswatch Plus. Kay Attorney Tolosa po.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: Report. Mark in. Mark out.
15: Silip muna tayo sa ilang mga pangunahing balita. Malalimang imbestigasyon sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Blue alert status na nanatili kasunod ng banta ng Bagyong Francisco ayon sa NDRRMC. Malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong o sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Mga residente sa Bulacan nagprotesta laban sa Prime Water.
22: Balita, impormasyon at talakayan.
21: Mark in, mark out. Sa Balita
22: sa Radyo Pilipinas
21: 7-8
22: AM.
15: Mga kasama naman po natin ngayon ang administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, si Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Kaugnay po ito dun sa pagpapalaya dun sa 24 na Pinoy na naipit ng halos 9 na buwan dyan sa Siberia dahil sa issue ng immigration. Admin P.Y. Ma'am, magandang hapon po sa inyo.
23: Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig, nanonood. Magandang hapon po Sir J-Mart. Magandang hapon po.
15: Opo. Kumusta po yung naging salubong natin sa mga kababayan natin, yung 24 na kababayan natin kahapon. Ngayon nakabalik na sila matapos to nung pagkakapiit ng halos 9 na buwan nang walang formal o pornal o malinaw na sabi nga malinaw na charges po sa kanila.
23: O nga po, ito po ay nagbunga po ang isa sa mga bunga ng pagbisita ng ating mahal na Pangulo pagka dahil sa kanyang naging meeting din with President Putin of Russia. Nagbunga ito at nakauwi yung ating mga kababayan, no? 24 po sila na ngayon po ay tinutulungan po ng Department of Migrant Workers at ng OWA, hindi lamang po doon sa paghatid, no? Ang OWA po, nataasan kaming ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong financial para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa Siberia, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na Secretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at iimbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
15: Ayan. Nabanggit nyo nga ho, napakalaking factor no, naging pagpupulong nila Pangulo Marcos at ni Russian President Vladimir Putin. Sa ground, ano pong hakbang ang ginagawa natin sa OWA na magkaroon na po ng green light mula sa taas?
23: Alam niyo po, hindi lamang po dito sa Russia, no, talagang ako mismo ang naging saksi ng mga bunga ng mga magagandang relasyon na sinumulan at pinapalakas ng ating mahal na Pangulo. Sa Europa din, no, nung bumisita siya doon, ay binuksan din yung, for example, sa Czech Republic, nagbukas din ng halos 10,000 noong panahon na yon na visa slots para sa ating mga kababayan or immigration quota para mas marami may oportunidad. So hindi nakaka-surpresa para sa amin na may ganitong klaseng bunga yung pagbisita ng ating mga mahal na Pangulo. No? Pero on the other hand, seryoso yung pinagdaanan ng ating mga kababayan. No? And kakailanganin talaga ho ng mas malalim na investigasyon at pag-alalay din doon sa 24 nating mga kababayan, nakakailanganin po ng tulong dahil I'm sure yung sila po ay breadwinner, kung di man ay tumutulong doon sa kanilang mga pamilya.
15: Mm-mm. And ngayon nandito na po sila, alam natin na back to zero sila ngayon ano po, at magsisimula muli sila ng panibagong buhay. Ano po mga tulong ating binibigay para ho sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nare-repatriate mula po sa iba yung dagat?
23: Sa kaso po ito na repatriation na ang dahilan ay illegal recruitment o kaya naman human trafficking, inaalam pa, ang tulong po dyan matik na o automatic na on the part of OWA. May financial assistance po tayo at binibigyan din po natin sila ng nasa kanila po yun kung sila ay magsisimula ng training under the partnership of TESDA and OWA o sila po ay gustong magsimula ng negosyo. Ganun din naman ang Department of Migrant Workers, nagbibigay rin po ng financial assistance sa kanila para makatulong po habang pong naghahanap sila ng trabaho o nagdidesisyon sila kung sila ay mag-negosyo o mag-aral ulit.
15: Mm-hmm. May counseling o medical check-up din po ba tayo na-provide sa kanila, ma'am?
23: Kasama na po yan doon sa package natin sa repatriation. At marami rin po tayong mga bumalik na mga kababayan. Of course, no, napakahirap ng dinaanan nila. And that's why we are also in partnership with the Department of Health and the Department of Social Welfare and Development. Dahil importante po yung kanila pong mental health, hindi lamang physical health. At medyo grabe po yung pinagdaanan nila, kaya kakailanganin po ng support ang medical at support din po when it comes to psychosocial counseling.
15: Mm-hmm. And sila rin po pala ay nabanggit mo kanina, no, na biktima ng illegal recruitment at kaya nagkaroon sila ng immigration violations sa Russia, sa Siberia, ano po. May sabi nga, nasaan na po tayo doon sa ginagawang investigasyon po dito? Kasama po yung iba't ibang ahensya ng mga pamahalaan para sabi nga masawata o sabi nga mapapanagot yung mga recruiter na naglagay sa kanila sa balag ng alanganin, ma'am?
23: Tama po kayo dyan. Ang lead po dyan ay ang Department of Migrant Workers. Tayo naman sa OWA, parte din ng IACAT. Ang alam ko po ay nasa ano na talaga, in deep investigation na po sila dahil baka marami pang mabiktima o baka meron pang ibang biktima. Importante po sa kanila yan, kaya mismo si Secretary Kakdak ang nag-utos ng mas malalim na investigasyon at agad-agad na aksyon pagdating po dito.
15: And ma'am, para po sa mga kababayan nating nais mga ibang bansa, paano po ba mabe-verify kung legal at dumaan sa tamang proseso ng DMW at OWA ito po mga kontrata at matiging yung mga recruiter nila?
23: Unang-una po sa lahat, dumaan po sa proseso ng Department of Migrant Workers. Inyo pong ipasa ang inyong kontrata at huwag kong kakalimutan maging miyembro ng OWA. Sa visa pa lang po, malalaman na kung meron po bang irregularidad doon sa inyong pag-alis. Marami po tayong kababayan na nag-iengganyo, na umalis, na nakaturist visa po. At sinasabing doon na lang i-convert into a work visa. Ibig sabihin mo, hindi mo sila dadaan sa DMW.
15: Mm-hmm.
23: Ang mahirap po dyan ay hindi po natin kilala kung saan kayo magtatrabaho. Hindi rin po natin mako-confirm kung talagang may ganong negosyo, may ganong kumpanya. Kaya ang paalala ko po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nare-recruit sa Facebook at sa social, other social media platforms, mag-iingat po tayo at laging i-check ang webpage ng Department of Migrant Workers kung saan nandun po ang listahan ng lahat ng valid na recruitment agency at lahat po ng job order available. At kung naman po kayo talaga interesado, nandun din ho ang mga contact numbers at addresses ng mga lisensyadong recruitment agencies ng Department of Migrant Workers. Mas maganda ho yung puntahan nyo na ho sa opisina kaysa naman ho or sumali sa mga job fair ng DMW, Dole at sa amin sa OWA, kaysa naman po sa online lang. Diba po? Mahirap po yan dahil hindi naman ho natin masisigurado ang inyong protection.
15: Yan. And panguli ma'am, mensahe nyo po sa ating at panawagan sa ating mga kababayan na rin para sa kanilang kapakinabangan na sa inyo pong pagkakataon ma'am.
23: Tagubilin po ng ating mahal na Pangulo sa amin po sa OWA at sa Department of Migrant Workers. Sisiguraduhin po namin na maprotektahan namin kayo. Pero ang first step po rin ay siguraduhin din po ninyo na dadaan kayo sa proseso. Alam ko ho, minsan na naiinip ba mga kababayan dahil mas mabilis yung bawal o illegal. Pero may dahilan din po kaya mabilis yun dahil ho, hindi sila dumadaan din sa tamang proseso doon sa bansa kung saan kayo matatrabaho. Kaya po, maasahan nyo po, lagi po kami nandito para tulungan kayo and we hope rin po that you would always abide by the ito po mga polisiya natin na siya namang ginawa para po sa kaligtasan ninyo. Maraming salamat po.
15: With that ma'am, kami nagpapasalamat din po sa inyo pong oras ay pinagkaloob sa amin. Pagpapaunlak po ng panayam, magandang hapon po sa inyo.
23: Magandang hapon po, maraming salamat.
15: Administrator Patricia Yvonne PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration.
21: Mark in. Mark out.
0: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas. Report.
15: Ilan sa dating bodyguard ni Saldico, ito yung mga ano, Maleta Boys. Oo. At kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod muling nagtungo sa DOJ para sa preliminary investigation. Detalye mula kay DK Sarate. DK?
1: Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Balicod. Ito ay para muling humarap sa nagpapatuloy na preliminary investigation kaugnay ng patong-patong na reklamo na kanilang kinaharap. Kabilang narito ang reklamong libel mula sa mga personalidad na kanilang inaakusahan o idinadawit na nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Sinabi ni Balicod sila ay magsusumite ng rejoinder ngunit hindi na ito magbibigay pa ng anumang detalye o pahayag bago pumasok sa opisina ng DOJ. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas, Report.
15: Mga residente ng Bulacan, nagprotesta laban doon sa Prime Water. Ala pa rin kasing tubig! Mahirap na pahirap, umuulan na nga, wala pa rin tubig. Alamin natin sa ulat ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
2: Libo-libong residente at manggagawa sa San Jose del Monte City, Bulacan ang nagprotesta laban sa Prime Water Infrastructure Corporation na pinamumunuan ni Los Yoko. Ginanap ang kilos protesta sa labas ng Pure Gold Star Mall at hiniling na alisin ang Prime Water sa operasyon ng tubig sa lungsod. Pinangunahan ang pagkilos ng Confederation of City of San Jose del Monte Homeowners Associations, Centro at Celda. Ayon sa mga grupo, simula pa lamang ito ng mas malawak na kampanya laban sa kumpanya. Iginit ng mga residente ang matagal ng problema sa serbisyo, kabilang ang madalas na water interruption, kakulangan ng supply, mataas na singil at maruming tubig. Binanggit din ng CCHOAI ang ulat ng lokal na pamahalaan na 27 sa 37 pasilidad ng water system sa lungsod ay abandonado o hindi nagagamit ng maayos. Kinundi na rin ng mga grupo ang mga kasong isinampa ng Prime Water laban sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan. Nangako ang mga residente na ipagpapatuloy ang kanilang protesta hanggang mapabuti ang serbisyo ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
0: Report.
15: Samantala, sunod-sunod ang mga naging tagumpay ng Police Regional Office 6 laban sa iba't ibang illegal na aktibidad sa kanilang nasasakupan sa nakalipas na isang buwan. Unang nasamsampo ng mga otoridad ang mahigit sa 11 kilo ng hinihinala na shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 75 milyong piso. Nagresulta naman ho ito sa pagkakaaresto sa humigit kumulang 168 drug suspect sa magkakahiwalay na operasyon. Samantala, nasa 312 naman ang naaresto habang nasa bat ang nasa mahigit 2.7 milyong piso kagamitan na sa pangingisda sa kinasang anti-illegal fishing operation. Nakuha sa mga illegal na nakuha rito yung mga illegal na huling isda, fishing gears at mga kalitulad na kagamitan na nagkakahalaga po ng mahigit 20 milyong piso. Ayon po kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi sila titigil sa kanilang maigting na kampanya kontra sa iba't ibang illegal na aktividad. Bilang pagtalima ito sa kautusan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na maiabot sa publiko ang serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
21: Mark in! Mark out!
3: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Pilipinas!
3: Report!
15: Samantala, dalawang fragmentation bomb na hukay sa construction. Construction site po ng Kaap dyan po sa Pasay City. Detalye mo mula kay AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, matagumpay na na-recover ng Aviation Security Explosives and Canny Unit NCR o AFSICU NCR ang dalawang unexplosive explosive ordnance sa loob ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP compound sa Pasay City. Particular ito, Tito J. Mark, yung isinasagawang konstruksyon sa loob ng kanilang pasilidad. Ang mga pinaghinalaang bomba ay natuklasan sa panahon pa ng paghukay ng isang construction project sa lugar. Agad namang iniulat ng mga otoridad ang na-recover na bomba kung saan isinagawa ang threat assessment ng mga responding tauhan ng EOD o Explosive Ordnance Division ng PNP. Dalawang 20-pound fragmentation bomb. Ang mga na-recover na ordnance ay mayigit na maingat na itinurn over sa kinukulang unit para sa tamang disposisyon. Pinuri naman, Tito J. Mark, ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., Director ng ABSI Group, ang mga tauhan para sa mabilis na profesional na pagtugon sa naturang mga fragmentation bomb. Wala pa rin dito sa CAAP, Tito J. Mark, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
3: Report.
15: Samantala, Special Investigation Team binuo upang tutukan daw po yung pong investigasyon sa pamaril dyan sa isang broadcaster naman sa Rojas City sa Capiz. Ito ho, isa rin ho ito sa mga gumulantang sa atin na mga ulat dahil ho dito sa pangyayari pong ito, habang tayo abalang-abala nakatutok doon sa Tacloban, meron hong isa pang broadcaster na pinagbabaril ho dito sa may Rojas City. Yan po ang alamin natin ng pag-ulat na iyatin sa atin ng ating kasamang si Paul Tarosa mula po sa Radyo Pilipinas Iloilo. Paul!
6: J. Mark, bumuo ng Special Investigation Team ang autoridad upang mas tutukan ang investigasyon sa pananambang sa broadcaster na si J. Lavapies sa Rojas City, Capiz. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang SIT ay buuin ng mga kapulisan mula sa Capiz Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Regional Anti-Cybercrime Unit. Hindi pa matiyak ni Brigadier General Tuanyo ang motibo sa pamamaril habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Iginiit din ng PRO 6 na malinaw ang direktiba sa mga units na nagsasagawa ng investigasyon na tukuyin, tugisin at arestuhin ang lahat ng sangkot sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
3: Report.
21: Mark in. Mark out.
15: Maraming salamat, Paul Tarosa, mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ngayon naman po ay balikan natin ang issue dyan sa pamamaril sa Tacloban City. Makasama po natin Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare Council. Attorney Oco, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Magandang hapon, J. Mark. Salamat sa pag-imbita sa akin dito.
15: Opo, ma'am, ano po ang initially, ano makarating ko sa inyo itong balita na ito? Ano po ang naging reaksyon ng JJWC dito sa insidente ito, ma'am?
20: J-Mac, ano, labis na pagkalungkot, nakakabahala ang nangyaring insidente na ito at kinukondena namin yung violence na nangyari doon sa school. So, gusto lang namin, at nakikiramay po kami doon sa mga nadamay, lalo na po yung mga namatayan. Nakikiramay po kami ng taus-puso.
15: Mm. Ma'am, ang suspect ay estudyante rin, edad 14 at 15. Yes, sa mga ganito po bang kaso, ma'am, paano para sa at least mabigyan natin ng tamang gabay yung ating mga kababayan, ano? Paano ba dapat i-handle yung ganitong klase ng kaso na ang involved ay mga minor de edad din?
20: Oo. Meron tayo yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act.
15: Yes, ma'am.
20: Ang ano na yun, batas na yun, sinasabi niya kung ano yung dapat na proseso na gawin sa mga bata. At iba ito sa proseso ng mga nakakatanda, pero iisa lang ang ang layunin nito ay maano pa rin, magkaroon pa rin ng accountability yung bata, managot pa rin yung dapat managot. Kaya lang iba yung proseso, depende sa edad.
15: Mm.
20: Dahil pag sinasabi mong juvenile justice, yung ibig sabihin ng justice doon ay hustisya doon sa mga

0: discernment. So pag sila ay nakakasuhan, ayun, mag-go through sila sa trial. Pagkatapos nun, kung sila ay na-found na guilty, at bibigyan sila ng tsansa na mag-rehabilitate, pero ano, tatanggalin pa rin yung kalayaan nila. So ilalagay sila sa yung tinatawag nating Regional Rehabilitation, RRCY, Center for Youth. So pag hindi sila nag-rehabilitate, pagdating nila ng 18 or lampas ng 18, kung hindi sila na-rehabilitate, dahil pag na-rehabilitate sila, madidismiss yung kaso eh. Pero kung hindi sila nag-rehabilitate, sa tingin ng judge hindi successful, ay isiserve na nila yung ano, kaukulang parusa. Kung ito ay pagkakakulong, makukulong na po sila. Doon naman sa below 15, yung dito halimbawa kung talagang 14 yung nakita nating edad niya, hindi po yun nakakasuhan, pero hindi ibig sabihin ay pababayaan na lang. Lalong-lalo na kung ganito kaseryoso po yung krimen, J. Mark, usually nakuha po sila ng ano, estado. So tatanggalin sila sa pamilya nila. Pag nakitang yun na talagang kakailanganin, ilalagay sila sa institusyon, natatanggalan din po sila ng kalayaan. And yung iba, yung sa mga korte, pag serious yung crime, kinoconsider nilang serious, at least, hindi maximum ha, kundi minimum, at least 1 year silang ilalagay doon. Pero walang maximum. So depende yan kung gaano katagal na kailangan yung rehabilitation nila, magsistay sila doon na ano, wala silang kalayaan at tatanggalin yung kanilang ano, tatanggalin sila sa pamilya nila dahil kailangan nilang mag-undergo nung tinatawag na intensive intervention program.
1: Para sa kabatiran ng ating mga kababayan na tagapakinig, ma'am, ano po ang magiging papel ng JJCC dito po sa sitwasyon na ito?
0: Kami po yung nagmo-monitor, aside from policy making, kasi yung ginagawa namin at saka yung program guidelines, minomonitor din namin kung tama yung ano, tama yung pagpapatupad ng batas. So parte diyan, nagbibigay kami ng tinatawag na technical assistance kung kailanganin, kung paano yung pagka-handle ng mga bata. Hindi po kami direkta ang nagka-handle at parte din po nito ay nagko-coordinate kami doon sa mga kinauukulang ahensya para sa pagpapatupad ng mga programa. Halimbawa, isa sa miyembro ng JJWC ay yung DepEd. So, isa siguro sa tututukan namin ngayon dahil mukhang itong insidenteng ito merong aspeto ng bullying eh. Yung paano pa namin further ipapastrengthen yung mga anti-bullying programs natin sa school with DepEd as lead para hindi nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Tapos ang isa din ay yung prevention level. Ano ba yung mga preventions na gagawin natin? Ano yung mga trainings na dapat nating ibigay sa teachers para nakikita agad nila yung mga red flags doon sa mga bata at mabigyan agad sila ng mga kaukulang yung mga kung anong mga kailangan nila para hindi nakakaabot sa ganitong karahasan. At syempre doon naman sa ano, local government units at pati na rin sa DSWD magtutulong-tulungan para kung paano ma-rehabilitate yung mga bata dahil ang layunin natin ay dapat hindi na ito maulit at ang pinaka-importante dapat may suporta ang biktima, ang mga biktima dito dapat mabigyan ng suporta ng both ang LGUs at kung kikilanganin ng national. I'm pretty sure tutulong ang DSWD dito ay ano, dapat sila may suporta dahil sila ang naapektuhan the most dito sa nangyari.
1: May paalala ba kayo, ma'am, sa JJWC sa ating mga pulis na nag-handle po nitong kaso na ito?
0: Oo, wag pong pabayaan yung investigasyon kasi kahit naman kung halimbawa 14 'yon or kahit na bata may nangyaring krimen. So, dapat kumplituhin nila yung investigasyon dahil doon din, isa yun sa makakatulong kung anong klaseng accountability at responsibility ang kailangan nating ano, tingnan para doon sa mga bata. At syempre, kung anong tulong ang mabibigay natin sa biktima. Pero may krimen kasing nangyari, so dapat masusi din po yung investigasyon na ano, gagawin natin. Of course, in a child-friendly manner at ano, maging sensitibo tayo. Hindi lang doon sa mga bata na nasangkot, lalong-lalo na po doon sa mga biktima na talagang grabe yung effect nito.
1: Ma'am, meron lang po mga sabi nga obserbasyon na ipinapanawagan ho dito sapagkat bukod doon sa kaso ng bullying, malaking factor din daw ho yung overexposure ng mga kabataan sa mga online game and violent content sa social media. Kayo po ba sa JJWC, do you support ito po mga panawagan na sabi nga i-revisit

0: Sahin mo yung Juvenile Justice and Welfare Act para maisama yung pagre-regulate sa mga kabataan sa paggamit ng social media.
1: Oo, hindi naman na, well, of course, kung kailangan nilang gusto, kung gusto nilang i-review yung batas para doon, pwede naman natin yung i-review dahil hindi naman, ano na, buhay naman yung mga documents natin. Dapat magiging relevant siya sa times. Pero kahit naman hindi natin baguhin yung batas, kaya pa rin nating i-regulate yung access ng mga bata sa ano sa internet. So unang-una diyan, actually ang nire-remind ko yung ating mga tao, yung pamilya, yung
0: Opo.
1: mga magulang, tsaka yung mga ano sa bahay, na dapat nililimit nila yung access na yon at dapat parating may guidance. Kasi kahit tayo nga na mga adults na, minsan naluloko pa rin tayo ng mga
0: Yes.
1: information sa ano,
0: Opo.
1: sa internet, lalong-lalo na ang mga bata na hindi sila ganun ka-mature mag-isip. So kahit whether basura yan or magandang information, hindi mo sila ma-expect na mag-decide niyan tulad ng pag-decide ng isang adult na may mature brain na. So, ang pinaka-importante talaga dito ay ang magulang, ang mga guro natin, at yung mga mas nakakalaki at mas nakakatanda na binibigyan sila ng guidance, lalong-lalo na sa access nila sa information sa internet. Dahil nandun lahat eh, yung basura at maganda nandun lahat sa internet.
0: Yes po. And ma'am, para lang ho malinaw, no,
1: ano po
0: ano
1: ito?
0: Po mga interventions din po ang gagawin ng JJWC para tulungan din po yung mga involved na minor de edad. Nasabi nga eh naging suspect po rito at paano dapat ini-involve yung parent o guardians itong mga to.
1: Yes po, opo. Yes, J-Mark, pakiulit nung tanong, naputol ka ng konti.
0: Opo, ma'am, dito po sa sitwasyon na ito, ano po mga interventions ang gagawin ng JJWC para tulungan din yung mga suspect at paano rin po may involve dito yung may sabi nga magkakaroon ng pakialam ba yung mga magulang at yung guardian po nitong mga suspect.
1: Opo. Yung ano, ang intervention ay gagawin po yun ng local government units natin. Halimbawa, ilalagay po sila sa mga institution. Kung sakaling sa institution sila ilalagay, usually bahay pag-asa, local government units po yung magbibigay ng intervention. So sama na dyan sa ano, rehabilitation na gagawin ay yung mga counseling doon sa mga bata. Isa doon sa mga counseling na ibibigay ay ipaparealize sa kanila kung gaano kabigat yung nagawa nilang krimen at ano ang naging epekto nun sa mga tao sa paligid nila kasama yung biktima at yung buong komunidad pati yung mga classmates nila na I'm pretty sure ngayon marami dyan traumatized talaga doon sa na-witness nila. Tapos nun, baka yung ibang parte nun ay anger management, paano nila i-manage yung anger nila nang hindi violente yung kanilang reaction. So parte lang po yun ng mga ano, ibibigay na counseling sa kanila. Pero ang isa po talaga doon ay dapat ma-realize nila yung kanilang accountability kasi mag-uumpisa yan sa pag ano nila, yung pag-realize nila na mali yung ginawa nila.
0: Ma'am, balikan ko lang yung paalala ninyo sa mga pulis. Dahil bagamat hindi naman natin sinasagkaan o pinangungunahan yung investigasyon, pero may mga impormasyon ho kasi na yung baril na ginamit ng bata doon sa Tacloban, service firearm daw po ng isang pulis.
1: Opo. Paano po na-access nung bata yung service firearms ng isang pulis? Isa po yan sa mga kailangan nating iimbestiga. Actually, ang kailangan nating isang iimbestiga doon, bakit sila nagkaroon ng access
0: yes
1: sa baril? Kasi hindi naman dapat yun nakukuha ng bata. So, baka meron ding, responsibility yung adult na either pinabayaan yon or nagbigay ng baril. So, well, ayoko rin pangunahan ha, pero yun yung tanong ko talaga, bakit siya na-access nung bata? Kahit nga sa adult, ako, wala akong lisensya sa baril.
0: Yes.
1: Hindi ako pwedeng mag-access agad. Ito pa mga bata na ganun lang yung napakamura ng mga edad, murang edad pa.
0: Kaya nga po, ano po. And ma'am, panghuli na lamang po, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am?
1: Oo, well, una sa ating lahat dito, sa mga adults, bantayan po natin yung ating mga kabataan, mga bata. Tayo po ang may pinakamalaking responsibilidad para sila ay lumaki ng tama. Bigyan po natin sila ng guidance. Doon naman sa mga magulang at sa mga guro din natin, tingnan natin yung mga bata kung meron na silang mga parang red flags na ano na sila ay merong pinagdadaanan at saka i-guide natin sila dahil ayaw nating mangyari itong nangyari ngayon. Dapat mape-prevent natin ito at mape-prevent lang natin yan kung alam natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga bata. At syempre, kabuuan, let's protect our children. Let's make it safe for them, itong ating environment, itong ating bansa, yung ating mga paaralan. Kasi ang paaralan ay ano, dapat isang ligtas na environment para sa mga bata, hindi ano, hindi espasyo ng karahasan. So yun lang, Park Che.
0: Opo, ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa amin, pagpapaunlak po ng Panayam. Magandang hapon po, ingat po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare Council.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Ayan na nga po, ang DepEd Region 8, kinundi na po ang pamamaril sa nangyaring sa paaralan sa Tacloban, psychosocial support at mahigpit na seguridad. Tiniyak po. Iyan po ang hatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Daisy!
3: Pahayag po ng matinding pagkundina at pakikiramay ang Department of Education Region 8 kasunod ng nagaramdang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Sa isang opisyal na pahayag na nilagdaan ng Regional Director sa Luciano Pines, binigyan din ng kagawaran na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Agad umanong nakipagtulungan ang regional office sa tanggapan ng Philippine National Police, Schools Division Office ng Tacloban City at sa pamunuan ng paaralan upang masiguro ang seguridad sa loob ng campus. Bukod sa seguridad, nakipag-ugnayan na rin ang DPS sa Department of Social Welfare and Development upang agad na maipaabot ang psychosocial support at kaukulang tulong sa mga mag-aaral at gurong nakaranas ng trauma o takot dahil sa insidente. Kasalukuyan ang hawak ng mga otoridad ang investigasyon. Kaugnay nito, nakiusap ang DepEd sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa Philippine National Police at mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Nanawagan din ang kagawaran ng panalangin para sa mabilis na paghilom at recovery ng buong komunidad ng San Jose National High School habang tinitiyak na gagawin ang lahat upang mapanatili ang paaralan bilang ligtas na lugar para sa pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, pagbuo ng mga hakbang para matiyak po ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod na nangyaring pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, pinag-aaralan po ng PNP. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
4: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mga mag-aaral at 7 nasugatan matapos nga itong nangyaring pamamaril ng 2 menor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ritates Jr., inatasan niya ang malawakang imbigasyon sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga magulang at opisyal ng paaralan upang makuha yung mga kinakailangang impormasyon habang inatasan ng Police Regional Office 8 na magsagawa ng medical at psychological intervention sa mga naapektuhang estudyante at guru. Samantala, sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na menor de edad ay nag-Glock 9mm pistol ay inissue sa isang police woman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay inisyo naman sa isang security agency sa Cebu City. Nasa 40 baso ng bala naman ang narecover sa crime scene. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, pre-trial conference para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi matatapos ngayong araw. Kung bakit, alamin natin mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
5: Yes, so J. Mark, sigurado na nga si Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court and Attorney Renato Bantog Jr. na hindi pa matatapos ngayong araw ang ginagawang pre-trial brief o pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, sa ngayon ay para sa dalawang articles of impeachment na lang ang kanilang ang kailangang markahan, yung para sa articles 1 and 2 dahil natapos na nga nila yung pagmamarka para sa articles 3 and 4 noong Webes, June 18. Binahagi ni Bantog na nasa 4,000 documents kasi yung kailangang markahan dun pa lang sa Article 1 o yung dun sa tungkol sa confidential funds. Dahil dito, inaasahan pa ni Bantog na mas mauunang matapos yung pagmamarka dun sa Article 2 o yung tungkol dun sa unexplained wealth. Narito ang bahagi ng bahayag ni Attorney Bantog.
6: I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. Yes. So it's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked.
5: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, na posibleng abutin pa sila ng hanggang Thursday para sa dito sa pre-trial conference. Ayon kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos itong pre-trial conference para makapaghanda na sa mismong paglilitis ay natatagalan sila sa dami nga ng mga dokumentong kailangang markahan, particular sa Articles 1 and 2. Kabilang anya dito sa mga minamarkahan nila ay yung mga COA reports, acknowledgement receipts at mga sal-in. Nilinaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan ng mga ebidensya dito sa pre-trial conference. Kasabay rin ito ng paglilinaw na pagmamarka lang yung ginagawa nila ngayon at hindi rin ito nangangahulugan na kinukumpirma o tinatanggap nila itong mga ebidensyang ipinipresenta ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney Poa.
7: Nasa marking pa rin tayo, syempre marami talagang mga dokumento, so we're anticipating baka, of course, without saying exactly, no, kung kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday? Sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. This is not about any, we're not admitting to anything dito sa marking. That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes na.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Nagpahayag din po na matinding pag-aalala ang Department of Education kaugnay sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag, sinabi po ng DepEd na itinuturing nila itong high alert situation, kaya't mahigpit na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga opisyal ng nasabing paaralan at mga otoridad para matiyak po ang kaligtasan at seguridad sa loob po ng eskwelahan. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ng DepEd sa iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan para maihatid po ang kinakailangan tulong medikal at psychosocial interventions para sa mga apektadong mag-aaral at tauhan nito. Mariin din po kinukundina ng kagawaran ang insidente at nagpahayag po ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Hinimok po ng DepEd ang publiko na igalang ang privacy at dignidad ng lahat ng batang sangkot at hayaang magsagawa ng masusing imbestigasyon ang mga otoridad hinggil dito. Matatanda ang tatlo ang nasawi at pito ang sugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante po na naturang paaralan.
2: Mark in, mark out.
0: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig sa ating palatuntunan. Bukas po muli sa parehong oras sa timpi na tayo magkaniig at magkwentuhan. Balitaan, syempre, maguntahan. Salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot, Engineer Joy Timida na Mutya ng Cordillera, kina Myla, Isa at Bell. Yan. Mga patnugot po ng ating palatuntunan. Antabayanan po si John Mogol, palatuntunan Fight News Weekly, atin po sa inyo ng Sports Radio. Dito po yung link ko, J. Mark Dagala. Bye!
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
11: So, ito po,
10: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Anong nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Baka mangyari watered down na Oyo Inoue versus Junto Nakatani. Technical yung laban pero baka mas konti yung tumama at mabatong suntok kung Devin Haney versus Shakur Stevenson. So I guess abangan natin ang susunod na kabanata rito. Again, late this month or early July inaasahang ilalabas ng WBO yung utos para sa mandatory title defense ni Devin Haney laban kay Keyshawn Davis. Si Jesse Bam Rodriguez, binitawan na ho yung kanyang super flyweight belt ng Ring Magazine. Ano yung pag that means wala na siyang kahit anong title o belt sa 115 pound division. Before tinalo niya itong si Antonio Vargas last weekend para maging WBA bantamweight champion, binitawan na rin niya yung kanyang WBA, WBC at WBO super flyweight world titles. At ngayon sa ranking ng Ring Magazine, she is ranked number 3 sa bantamweight division behind number 1 Seiya Sutsumi and number 2 na si Takuma Inoue. Although bago pa niya labanan itong si Vargas, with this move up to bantamweight, ayun na, doon na naging matumainga yung usapan about a possible fight with Naoya Inoue. And ako, pabor na pabor ako doon sa laban na yun. Kasi as far as tingin ko yung mga big names who can fight Naoya Inoue while nasa 122 pounds pa siya, I think number one na pangalan na ron itong si Jesse Bam Rodriguez. Pero meron na akong bigla naisip kanina, especially nung nakita ko yung pangalan ng Takuma Inoue. Since nasa 118 na etong si Bam Rodriguez, bakit hindi pa niya muna labanan etong si Takuma Inoue? Unification title fight, di ba? Si Takuma Inoue sa kanya yung WBC championship eh. And I think tatalunin niya itong si Takuma Inoue, sure na yan. And then when he gets to fight Naoya Inoue, di ba? Hindi lang si Naoya Inoue yung kalaban niya, kundi maging yung buong pamilya ni buong pamilyang Inoue ang kalaban niya. No, magandang storyline 'yun. Hindi lang si Naoya kundi buong angkang Inoue dahil nauna na niyang tinalo si Takuma. And you know, a fight like that, parang victory ni Bam against Takuma Inoue will send a message to Naoya Inoue na kuya, ikaw nasunod. No? Kasi mas matanda si ano eh, mas matanda si Naoya kaysa dito kay Takuma Inoue. Alas 5:21 po ang ating oras. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Balitang amateur boxing tayo. Ang ating pambatong si J. Brian Baricuatro nakasungkit ng gintong medalya sa Grand Prix Ustinad Labem 2026. Siya po ang kampiyon sa 50kg division. Panalo si Baricuatro over Erginwal Sebatin ng Bulgaria in the gold medal bout. Ito pong Grand Prix Ustinad Labem ay isa sa pinakamatandang international boxing competition sa Europe. Mahigit 5 dekada na po ang natumatakbo itong competition na to. And aside from the gold ni J. Brian Baricuatro, meron ding bronze sa 60kg division itong si Jun Milardo Ogaire. So this continues a series of victories para sa ating Filipino national boxers sa mga iba't ibang boxing competitions abroad. Kamakailan lang, I think that was last month, si Clark Visera tsaka etong si Carlo Paalam sa Eindhoven Boxing Cup. And then bukod pa ron, meron pang naunang dalawang medalists international boxing competition din. Ano po, etong ating mga boksingero sa ating national boxing team. Dito namang nagdaang Sabado ay iniluklok na po si Mansueto Onyok Velasco sa Philippine Sports Hall of Fame. Kasama si Onyok sa tinaguriang Magnificent Seven who were inducted nitong nagdaang Sabado. Sila yung latest batch sa Philippine Sports Hall of Fame. Sila po yung mga enshrinees, yung mga inductees, tumanggap ng tig 500,000 pesos. Ano po? Now, pinakakilala natin si Onyok Velasco bilang silver medalist. Ano po? Noong 1996 Atlanta Olympics. Actually, gold yun eh. Nadaya lang talaga. So silver, yun ang ano, yun ang highlight ng athletic career ni Onyok, yung kanyang silver in the Atlanta Olympics. Pero he is also a gold medalist in the Asian Games back in 1994 and a silver medalist sa Asian Amateur Boxing Championship in 1995. So eto, panoorin natin yung naging introduction kay Mansueto Onyok Velasco. Pagpapakilala sa kanya bilang bagong miyembro ng Philippine Sports Hall of Fame.
16: Pinakatakutan ko po lagi. At sa boxing po, hindi ako natatakot. Pagdating dito po sa pagsasalita, medyo tagalit ako dyan. Pero ako pipilitin ko po passing. Una-una po, maraming salamat po sa ating manager-chairman po, Pato Gregorio po, at sa lahat po ng commissioner, maraming salamat po, at sa lahat po ng staff ng Philippine Sports at sa pumubo po nito ng Olympic po. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre yung mga media po natin na sports writer, maraming salamat po sa inyo dahil pinasikat niyo po kami. Siyempre, kung wala po kayo, hindi rin po sisikat sa buong Pilipinas at sa buong lugar pa po. Siyempre, Sir Barcas, maraming salamat sa support po sa vaccine, sa ating sekretary, Manalo. At siyempre si Sir Bonggo, nandito po, Senador. Lagi nga kasupport po yan sa sports. Lagi may ilig sa basketball po. Yun po. Ako po, siyempre ako nang una po, nung kabataan ko po talagang mahirap po yung buhay namin talaga. Siya po kami magkapatid. Ako po yung bunso. So lahat po kami, pitong lalaki, dalawang babae. Lahat po lumaan ng boxing halos. Para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi... Sabi po.
17: Love you, Onyok!
16: Ang tatay ko kasi po. Wala mo po. Sabi mo, sabi ko, tatay ko. Talaga mo yan. Kung sacrifice po, talaga kami lahat. Kasi ito po yung ginawa namin na para makapag-aaral lang. Duman po kami sa boxing para malibre po. Kaya ito yung boxing na to, ito yung buhay po namin. Nabibigay sa amin ng ginawaan. Dapat matulungan po namin yung parents namin. Kasi dalawa kami kaya si Kerwin po, nag-release din po sa Barcelona. Olympics din po. So parang yung buhay po namin, boxing talaga. Kaya may loving sports talaga. Pagkasakuan na po yung ano, hindi ko naman po kalahin. Naging artista pa po ako. Kahit sa boxing po, totoo po yan. Kasi pinagigit po talaga. Kaya ang boxing po, hindi talaga biro po. Hindi yung basta, ay boxing ka, pagkihinto ka. Ang sa totoo lang po, kaya naghinto rin po ako ng after ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa po ako ng timbang, mas alam mo na aking galakan. Kasi nung maliit pang ako, nung timbang ko, mas malaki yung kalaban, lalo ako, tumas pa ako. Pero mo, naranasan ko po na mag-training na walang kain, pero po sa timbang. Kaya yung timbang po, kala nila madali lang yung boxing, mahirap po, mahirap talaga, sobra. Pero sa akin naman, yung iba yung tatanong naman na, ba't yung anak mo, hindi mo pinaboxing? Sabi ko, kung gusto naman nila, bakit hindi? Pero kung ako tanongin niyo po, wag na po, aral na lang po kayo. Kasi hirap po, inaranasan ko na po. Kayo ko naman para sa kanila. Pero kung gusto nila, wala na akong problema yun. Okay naman ako doon. Pero tuturo ako sa naman yung mas matindi pa siguro sige po.
15: That was Mansueto Onyok Velasco sa kanyang naging speech during his enshrinement ceremony sa Philippine Sports Hall of Fame. A well-deserved recognition para sa isa sa mga pinakamagagaling nating boksingero. Pero after nung kayo, Onyok, ang tagal, ano, bago ulit tayo nagkaroon ng medalist in boxing. Ano, pero ano na yan eh, kumbaga isa sa mga atletang Pinoy na recognizable with only one name. Di ba? Pag sinabi mong onyok, wala ka ng ibang iisiping ibang tao eh. Kundi eto kagad yun, Onyok Velasco, yung silver medalist in the 1996 Atlanta Olympics. So congratulations Onyok at sa mga kasama pa niyang enshrinees sa Philippine Sports Hall of Fame. It's now 5:29. Tingnan lang tayo saglit. Magpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
25: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
24: Self-protection.
25: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
24: Seek early consultation.
25: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
24: Support fogging and spraying.
25: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
24: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Oras natin mga kaibigan, alas 5:30 this Monday afternoon. Nagpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Now, alam nyo kapag yung isang atleta nag-retire sa kanyang, natapos yung kanyang sporting days, ano? Ang normal na course na pupuntahan niya is to become a coach. Marami tayo niyan, especially sa ating national team. Former athletes becoming coach. Meron namang mangilan-ngilan to, na after their sporting careers, yung iba pa nga, during their sporting careers pa eh, nagiging sports leader or sports official nung organization nila, no? O kung ano mang organization that governs their sport. Now, for me, parehong advantages yan para sa mga current crop of athletes na yung coach mo ay dating atleta rin. Yung sports official, sports leader ay dating atleta rin kasi alam nila eh kung ano yung pinagdadaanan ng isang atleta, ano yung buhay, ano yung kailangan to succeed. Pero yung para sa akin yung pagiging sports leader, may kakaibang bigat yung responsibility niya. Kasi kumbaga mas syempre mas marami kang taong ikinoconsider with your decision making. Unlike sa isang coach na probably, most likely, nakatuon siya sa isa o dalawang athlete. May mga ganong kaso. But being a sports leader, you're looking at it on a bigger scale. So let's try and find out ano ba yung dynamics ng pagiging isang sports leader na isa ring dating atleta. Can kaya ba ng ano? Is that something that anyone can do after ng sporting career ay mag-transition into a leadership role? Ano ba yung kailangan para maging successful in a different field after nung kanyang career in sports? So let's try and find out about that dito sa naging panayam ng Sports Radio 918. Sa bagong talagang Vice Presidente ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, who also happens to be a multi-titled Filipina combat sports athlete. Ito po si Miss Esty Gay Liwanen.
26: At this point, welcome na po natin Ma'am Esty Gay Liwanen. Welcome to the program.
27: Hi, good afternoon po.
26: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Sinang una nating pambungad sa inyo? Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon, no? Simpleng kamustahan lang sana 'yon, pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
0: Actually, hindi ko pa nga maisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero ayun, nag-sink in na rin, and naisip ko siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So yun yung naisip ko, and yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be or yun. Magiging another role for this coming years.
26: Yes. So again, sa atin pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esti po, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang, kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na. At siya po ay graduate, no, ng BS Criminal at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
0: Well, first, of course, I want to support the programs of the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other disciplines, science ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga, bago pa lang sila sa atin.
26: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. No? Yes. So, ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang, sabihin natin, may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po.
0: Kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So, yun, yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and ba't kailangan nila yung more exposures, yung mga ganon. So yun, yun yung basic experience ko, pwede ko magagawa.
26: Yes. Ma'am Esti, kung babalikan natin yung younger Esti Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
0: Paano sa judo.
26: Mo, yes, sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
0: At that time, first time kong lumabas, Pilipinas, lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
26: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our Kurash team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019. Ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine SEA Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa sa World Masters Games at just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon very excited ako ano yung mga naiisip niya, no? Bilang isang athlete herself, no? Na talagang for the longest time ni-represent yung Philippines, for sure punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no, ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumaga kailangan solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung jiu-jitsu. Talagang patuloy po na ma-promote, no, dito sa loob ng bansa. Kailan ba yung officially na talagang ikaw yung na-elect bilang vice president po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines?
0: So actually last 2 months ago lang. So yun, nagkaroon ng election and yun, lahat ng ano ng teams voted me as part of the member of the board, and then nung na-elect na lahat ng members of the board, nagkaroon ulit ng election as to the position. So yun, ina-elect nila ako as the vice president, and until now hindi ko alam kung ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong position. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
26: Yes, yun naman, so, talaga the goal, no? Pero ma'am, ano to? Pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
0: Doon sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano, na 4 years every Olympic year yung election. So baka ganun din ang gagawin ng ano ng JJFP.
26: Yes, ma'am,
0: doon sa initial is 3 years.
26: So initially 3 years pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic, yes, year ganun ang dating niya,
0: yes,
26: no?
0: Yes, every Olympic year.
26: Yes. Ma'am, yes. ST, pero tama ba the last time na nag-compete ka pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
0: Yes.
26: Yes, 2 gold medals.
0: Yes, last February lang.
26: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete kahit sa mga masters competition? Nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
0: Yes, kasi parang hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung nagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano rolling, keeps me training, ganun. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world, sa masters naman. Yun, sana.
26: I believe, Ma'am Esti, that was your first masters competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May ano ba? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event, sa elite, ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
0: Actually, mas relax ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, ano, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit meron ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although, represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressured. gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So medyo relax pagka masters.
26: Pero do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
0: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na. Eh pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us sa Masters, ano lang, mag-compete ka lang as dun sa event mo, sa Masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
26: Yes, parang yun na yung ano, parang
0: pagiging adult.
26: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete,
0: yes,
26: no?
0: Yes.
26: Yes. Ma'am Esti, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yun, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganung competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
0: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is far different kasi yung hirap and being under a Japanese coach before is different. So yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko ring ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training, and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
26: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka, mama, kuminang talaga.
0: Yes, women can also be can all kagaya nila ani si Kim yon, they can achieve their goals through sports, and through sports in combat sports yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
26: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga change sa ating, maybe sa ating Philippine sports, sa, you know, dun sa setup na meron ngayon?
0: Well, dati kasi mahihain ako, tapos laging hold back. Kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that. Kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi parang naisip ko babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung gano'n, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
26: So talagang so, napakalaki ng binigay na pagbabago sa iyo no ng values na nakuha mo sa sport. So kung may mensahe ka no doon sa batang ST sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo doon sa 20-year-old ST?
0: Siguro masasabi ko tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
26: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yon? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yon, no?
0: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kaming makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang na mag-aral. Yung ganon. So yun yung, parang gusto ko na bumili. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan ko ano yung naging decision ko. So yung decision na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Kasi wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time, sinasharean kami ng mga food, ganun. At place kung saan magstay, ganun. So isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay. Kahit pa paano.
26: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, di ba? Gaya nga nasabi nga ni Ma'am Esti, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, Ma'am. Pero Ma'am, kung titingnan mo yung mga taong naging bahagi, Ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
0: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan. Yung mga naging teammate ko sa judo national team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa ganito. Yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. Yeah. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din, mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage, malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin, ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, Maraming maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
26: Yes, kumbaga so, sa puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo yes. yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinakamahalaga, pinakamalaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
0: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos, I fell sa toilet. Tapos, naramdaman ko na akala ko

0: Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if wala ang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission sa mga
1: Yes.
0: facilities niyo.
1: Yes. Again, Ma'am ST, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
0: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yun ang makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
1: Kumbaga,
0: And
1: investment.
0: hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involved na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
1: Yes. Ma'am, tingin mo anong legasiya yung gusto mong iwan kapag kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang ST Gay Liwanen? Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
0: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance. Yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams. Yun. And hopefully, yun nga, become a bridge to all other teams. And yun, for LGUs. Actually, yun ang ginagawa namin ngayon. Going to other LGUs outside Metro Manila, introducing yung fighting and duo. And it's part of the propagation and program that I drafted for this year. And yun, magiging part ng ABET sa Federation of the Philippines. Yun.
1: Yes, napakaganda naman po niya, no? Again, thank you so much, Ma'am ST Gay Liwanen, and again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating jiu-jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
0: Thank you din.
2: Yan po yung panayam ng Sports Radio 918 kay Ms. ST Gay Liwanen, ang Vice President ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, isa sa mga successful na NSA natin dito sa bansa, no? Almost every competition na kanilang nilalahokan ng kanilang mga atleta, palaging may medalya mga yan. And with the experience of Ms. ST Gay Liwanen bilang dating atleta and now transitioning to a leadership role, ako naniniwala ako malaki yung magiging ambag niya. Ano, and especially since itong jiu-jitsu is still a growing sport dito po sa ating bansa. 5:58 ang ating oras. That's it for Fight News Weekly this Monday. Next week po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Bukas naman po, 5 p.m., we have post-game. So until tomorrow, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: Fiber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Fiber and hop in to our community.
1: Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico
5: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
6: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na bukas. Kung magkano, alamin. At professional basketball player na si Kai Soto, inanunsyo na ang pagbubuntis ng kanyang asawa na si Rere Madrid.
8: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang magbibigay ng patubig sa mga sakahan sa buong taon kahit sa panahon ng tagtuyo.
9: May kakayahan itong mag-imbak ng halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng mahigit 1,000 Olympic-sized swimming pool na kayang magpatubig sa mahigit 500 hektarya ng sakahan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
10: May taas na higit 32 metro. Naglalaman ang halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng 1,500 Olympic-sized swimming pool. Ito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mabini, Bohol ngayong araw.
11: Malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim.
10: Sa tulong ng bagong irigasyon, makapag-iimbak na ng tubig sa panahon ng tag-ulan na magagamit ng mga magsasaka upang mapatubigan ang kanilang palayan sa tuwing mainit ang panahon o madalang ang supply ng tubig. Mahalaga ito lalo tong 2024. Umabot sa higit 234,000 metric tons ng palay ang produksyon sa Bohol o katumbas ng 74% ng kabuang rice production sa Central Visayas. Isa rin ito sa mga pangunahing hanap buhay ng mga residente sa lalawigan.
11: Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
10: Nasa 700 magsasaka ang inaasahang mababenepisyohan ng irigasyon sa 5 barangay sa Bohol.
12: Pag ganitong tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig, pag maraming ani, maraming pera.
13: Malugod na nagpapasalamat na sa ngayon, sa tagal-tagal ng panahon, na i-turnover na po ang Mabini Kayakay Swift. Maraming Maraming salamat po.
10: Bukod sa irigasyon, magagamit din ang Mabini Kayakay Small Reserve Irrigation Project sa paglikha ng hydroelectric power o kuryente, aquaculture site o paramihan ng mga isda, at flood control na panlaban sa baha. Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
8: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto para maibangon ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Kabilang riyan ang flood control project sa Tang Metro Cebu Expressway na ginawa ng 4 lanes mula sa dating 2. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
10: Nasirang mga kabahayan, nagpatong-patong na mga sasakyan at daang-daang binawian ang buhay. Yan ang iniwan o ng Bagyong Tino matapos ang malakas na pag-ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa Cebu na karaang taon, kabilang ang lungsod ng Talisay. Para maibsan ang labis sa pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang flood control project sa Mananga River sa Talisay City.
14: Inayos natin yung mga flood control na structures dito at may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig.
10: Sa ngayon, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na itinuturing na danger zone. Target naman ni Pangulong Marcos na magpatayo ng dam malapit sa Mananga River na sasalo at magkokontrol sa tubig sa ilog upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Talisay City.
14: Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo nung pagdaan ng bagyo, ng Tino at saka nung pagdaan ng baha dito at ang daming nasira.
10: Tinungo rin ni Pangulong Marcos ang isang bahagi ng Metro Cebu Expressway na nasira matapos ang pag-uho ng lupa noong 2024. Simula noon, hindi na madaanan ang kalsada. Pero ngayon,
14: pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished.
10: Mula sa dating 2 lanes, ginawa na itong 4 na maari ng daanan habang kinakabitan ng slope protection. Binuksan rin ni Pangulong Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ito ang 2nd Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa bansa na nag-aalok ng libreng pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino.
14: After this will be Sambuanga. Sa Sambuanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
10: Bukas ang Walang Gutom Kitchen mula 6 ng umaga hanggang 10 ng hapon upang magbigay ng libreng pagkain. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
8: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibong balita po ang susunod daming iulan. Patay ang 3 estudyante habang 7 ang sugatan sa pamaril ng kapwa nila mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Pambubuli umano ang ugat ng pamaril base sa eksklusibong nakuha ng inyong PTV na pahayag ng isa sa mga suspect. Inang ulat ni Ryan Lesigas.
15: Boses ng nagtuturo na guro, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga estudyante, kanya-kanyang iyak at takbo. Makalipas ang ilang segundong putukan, 3 ang naitalang patay. Dalawa dito ang dead on the spot habang isa ang naisugod pa sa paghamutan. 7 naman ang sugatan. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, estudyante rin ng nasabing paralan ang mga suspect na pawang mga minor de edad.
16: They were both student grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7.
15: Eksklusibong nakuha ng PTV News ang statement ng isa sa mga suspect. Lumalabas na nagsimula ang lahat matapos na mabuli ang suspect dahil sa gupit nito. Bitbit na ng suspect ang baril nang pumasok ito kaninang umaga sa paaralan para gumante sa nang buli sa kanya. Hindi na daw sana nito itutuloy ang pamamaril, pero muli na naman siyang nabuli matapos siyang tanungin kung buhay pa ang naggupit sa kanya. Dito na nagdilim ang paningin ng suspect sa kabumunot sa may baril sa isa sa mga biktima. Isa lang daw sana ang kanyang babarilin, pero natuliro ang suspect sa sigaw ng mga estudyante kung kaya't muli itong nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sabi ng PNP, malaki ang posibilidad na hindi sa mismong gate ang paaralan dumaan ang mga suspect.
16: Yung school is marami siyang entrance and exit, and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking.
15: Pagmamayari daw ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm na baril na ginamit ng isa sa mga suspect, habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu ang kalibre 38 na baril na ginamit ng isa pang suspect. 40 basyon ng bala ang narecover ng mga otoridad sa crime scene, kung saan sinasabing nagpalit po umano ng magazine ang isa sa mga suspect.
17: Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders.
15: Matapos ang insidente, agad na aresto ang isa sa dalawang suspect. Sa hot pursuit operation naman, na aresto ang kasamahan nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa insidente. Ang Department of Education, o DepEd, mahigpit ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng DepEd ang tulong sa mga biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
9: Nagpahayag si Senate President Sherwin Gatchalian ng matinding pagkabahala at pagkondena sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Anya, hindi katanggap-tanggap na nagaganap ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralang dapat ay ligtas sa lugar para sa mga estudyante. Hinimok niya mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa insidente. Binanggit din ni Gatchalian ang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong nakarang linggo, kung saan 7 estudyante ang nasugatan. Nanawagan siya sa Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support sa mga apektadong estudyante at paigtingin ang mahakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan.
8: Samantala, inabot ng siyam-siyam ang isinagawang marking of evidence ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference ngayong araw. Bagamat libo-libo ang mga ebidensyang kailangang suriin, inaasahan pa rin makumpleto ang proseso bago mag June 25. Kinaulat ni Bernard Ferrer.
18: Muling nagharap ang defense panel, prosecution panel at private prosecution sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Gayunman, dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang suriin, hindi ito natapos. Sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa halos 4,000 dokumento na magkabilang panig. Sa kabila nito, inaasahang pa rin makukumpletong proseso bagong June 25 na target mailabas ang pre-trial order o ang tinatawag na mini roadmap ng magiging takbo ng impeachment trial.
19: Sa akin, yun ang inabutan kong calendar. So, I'm working on that calendar.
20: For the July 6, kahit nag-extend sila ng pre-trial.
19: Yes, process. Yes. Tight, but we're still on track.
18: Nung nakarang linggo, natapos na ang marking of evidence para sa Article 3 o bribery at Article 4 o grave threats. Pinapayagan din ang pagharap ng mga testigo na magkabilang panig kahit hindi sila nakalista sa kanilang pre-trial briefs. Nilinaw na hindi sila maituturing na surprise witnesses.
19: Yes, as long as they would make the proper reservation.
4: Both made reservations, sir?
19: I will have to check the records, but I do expect that both will make reservations.
18: Hindi rin tutol ang defense panel kung nanaisin ng prosecution panel na unahin iharap ang Article 4 o grave threats sa paglilitis.
21: Yan naman po ay prerogative o prerogativa ng prosecution kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila ng articles.
18: Kinumpirma naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na nananatiling naka-heightened security ang Senado. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies as Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga posibleng banta sa mataas sa kapulungan. Nakadepende anya sa mga impormasyong matatanggap ng USAA kung kinakailangang higit pang higpitan ang seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
22: It depends, that is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies, Armed Forces of the Philippines, kasi we will react, of course, according to the situation, according to the informations that we will receive.
18: Sa ngayon, walang natatanggap na anumang banta sa impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
9: Formal nang pinangalanan ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa pangalawang araw ng pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siya rin ang ikalabing isang private prosecutor na tutulong sa prosecution team.
24: As we all know, the impeachment is a pivotal constitutional proceeding. In fact, it's one of the most important accountability mechanisms, no, for public officials under the Constitution. So as a trial lawyer, I found it to be a meaningful opportunity to place my experience in the service of that process.
23: Susunod na rin ang ikalawang batch ng private prosecutors. Dalawa na lang sa apat na articles of impeachment ang nakasalang sa markings of exhibit and evidence ayon kina lead House Prosecutor Jervy Luis Stroh. Kabilang dito ang alleged misuse of confidential funds at unexplained wealth ng BSEC Presidente. Naisa nila na matapos na ang marking ng ebidensya para mapabilis na ang pagproseso sa pre-trial conference. Pero hanggang June 25 naman ang palugit ng impeachment court para rito. Habang ngayong araw naman ang pagsusumite ng komento ng prosecution at defense teams sa kanilang stipulation of exhibits.
25: To clarify, this comment seeks to expedite the process of the pre-trial conference. Ang punto po ng comment ay iwas delay, honor the process.
23: Samantala, pinasinungalingan ni Luis Stroh ang usap-usapang nilamon umano ng defense team ang kanilang panig sa pagsisimula ng pre-trial conference.
25: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
23: Samantala, makikitang doble ang hiniling na petsa ng prosecution panel kumpara sa hiniling na trial dates ng defense team. Pero may dahilan anila ito.
24: Because of the number of witnesses, no, that we've identified in our respective pre-trial briefs. But you will note that in their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates. Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt.
23: Ang impeachment court pa rin ang magtatakda ng trial dates pero paninindigan ng prosecution panel, tuloy ang impeachment trial proper sa July 6.
25: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
23: Aminado si Luis Stroh na sa dami ng ebidensya at exhibits ng magkabilang panig, hindi kakayaning matapos ang paglilitis ng impeachment case ng BSEC Presidente ng hanggang Setyembre lang. Kaya naman giit ng prosecution panel, nakahanda sila para sa impeachment trial proceedings. Sabi rin ni legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Tolosa, nais nila makapaglatag ng isang compelling case na may matibay at nag-uumapaw ng mga ebidensya. Kinakailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment trial proceedings at alinsunod na rin sa institusyon ay masesecure nila ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
8: At sa pagkakataong kung ito, nakakausap natin sa linya ng telepono ang tinlagang spokesperson at bagong miyembro ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa. Dayan Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
0: Magandang gabi po, Ms. Dayan.
8: Alright, Attorney Tolosa, ano po ang naging mga pinakamahalagang kaganapan o pangyayari sa pre-trial conference ngayong araw na ito?
0: Ngayong araw, no, tinuloy natin yung pagmamarka ng mga ebidensya. No? At ang isa pang mahalaga nangyari, nakapag-comply na ho tayo dun sa directive ng impeachment clerk of court, no, which is to file our comments on the request for stipulation of the other party.
8: Yung naging maayos po bang takbo ng pre-trial conference ngayon? At hingin na rin po namin ang inyong komento doon sa mga unang napaulat na nagkainita ng prosecution at defense.
0: Yung mga ganyang mga bagay, no, na nare-admit natin, na sinasabi nila na nagkakainitan, these are exaggerations. So remember, this is normal ho yan, no, sa ganitong klaseng proceeding because it's an adversarial proceeding, no, na minsan nagkakaroon ng spirited discussions, pero normal naman ho yan.
8: Attorney, nakapaghain na po ba ang magkabilang panig ng kanilang mga listahan ng testigo at ebidensya? At may mga napagkasunduan po bang mga ebidensya ang dalawang panig na hindi na po kailangang patunayan pa sa paglilitis?
0: More of yung dun sa stipulations or stipulations for factual matters. So, nag-submit na ho kami noong response namin or comments namin dun sa request for stipulations nila. And makikita ho natin yan once nag-issue na ng pre-trial order kung ano na ho yung mga final stipulations na ko-consider ng court, no, to have agreed upon by both parties. As to the evidence, nakalista naman ho lahat yan na dun sa pre-trial brief na sinumite namin. Bago nagsimula ang pre-trial itself at ngayon kasalukuyan pa hong ginagawa yung marking ng evidence.
8: Well, Attorney, para rin po sa kaalaman po ng taong bayan, paano po nakakatulong itong pre-trial conference para mapabilis at mapalinaw pong aktual na paglilitis?
0: Kasi dito kapag agree, no, ang both parties na sa mga ibang bagay, no, na kumbaga ay aaminin na at hindi na kailangan pagpresenta ng ebidensya, makakabilis ito, no, dahil hindi na kailangan magpresent pa ng testigo para patunayan itong mga bagay na ito.
8: Attorney, pagkatapos po nitong pre-trial conference, ano po yung susunod na proseso?
0: So, under the impeachment rules, no, after within 10 days, impeachment clerk will issue a pre-trial order. Tapos, the parties will be given an opportunity to file their comments. Pagkatapos ho nun, July 6, magsisimula na ho ang trial proper.
8: Kamit tayo po nitong July 6, Attorney, may nakikita po ba kayong pwedeng maging balakid para sa pagbubukas po ng trial sa July 6?
0: Hopefully, wala na ho at magtuloy-tuloy na ho itong proseso at makapagsimula na tayo mag-present ng una nating testigo sa July 6.
8: Panghuli na lamang po, Attorney. Ano pong inaasahan po ninyo maging estratehiya ng depensa batay sa mga naganap na pre-trial conference?
0: Well, sa ngayon, no, karamihan ng argumento nila is pertain to technicalities and general denials. So, we haven't seen yet, no, ng mga concrete na ebidensya na ipresenta ho nila para masagot yung mga allegations contained in our articles of impeachment. That's more importantly, the evidence that we'll be presenting against her.
8: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Thank you, Attorney.
9: Inilatag na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence and witnesses ng prosecution panel para sa nalalapit na impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Una rito ang Article 4 na alleged assassination kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa ang Article 1, alleged misuse of confidential funds. Pangatlo ang Article 3, alleged bribery and corruption sa ilang opisyal ng Department of Education. Habang panghuli naman ang Article 2, ang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon kay Adyong, nakabase ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon sa magiging estratehiya ng prosecution team at kung ano-an niya ang unang maintindihan ng taong bayan.
24: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is more easier for the public to understand. Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ng publiko.
9: Samantala, patuloy na itinataboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea mula June 16 malapit sa bahagi ng Luzon. Idineploy ng PCG ang kanilang barko na BRP Malabrigo. Ilang beses na nag-radio challenge ang BRP Malabrigo sa naturang barko ng China Coast Guard na may bow number 5304 para igiit na illegal ang pananatili at operasyon nito sa EEZ ng Pilipinas. Nagpalipad na rin ng Maritime Patrol Aircraft ang PCG. Huling namataan kagabi ang CCG 5304, 43 nautical miles mula Kabangan, Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nagpatrolya sa hangganan ng illegal na 9-dash o 10-dash line ang barko ng China kung saan nakarating ito ng 27 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte sa Hilaga habang ang pinakatibog na track nito ay sa Capones Island sa distansyang 30 nautical miles.
8: Matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan kagabi sa Metro Manila, agad kumilos ang MMDA para tanggalin ang mga nakabarang basura sa mga estero. Yan ang ulat ni JM Topso.
1: Agad na tinanggal ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakabarang basura sa mga drainage sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malakas na ulan kagabi. Ilang drainage inlet sa EDSA Balintawak, Quezon City, Makati City at Malabon City ang nabarahan ng mga basura. Tila nakasanayan na kasi ng ilan nating kababayan na tapon dito, tapon doon ng basura na kadalasan napupunta sa iba't ibang estero sa Metro Manila. Tuloy-tuloy naman ang programa ng MMDA na bayanihan sa estero kung saan inaalis ang mga nakabarang basura sa mga identified estero na siyang nagdudulot ng mabilis na pagbaha. Hindi naman nagkukulang ang ahensya sa pagpapaalala sa publiko na ang basurang itinatapon sa hindi tamang lugar ang isa sa pinakamalaking nakikita ng MMDA kung bakit bumabaha.
2: Napag-akala nila yung mga maliliit nilang tinatapon or nothing, pero combined, it will really clog our drainages and not only the drainages, pati yung estero mismo kasi nababawasan yung capacity, yung flow ng water.
1: Inihalin tulad naman ni MMDA Flood Control Director Mark Navarro ang mga estero sa isang straw na kapag may barang sago, hindi maayos na dadaloy ang iniinom mo. Kasunod ito ng isang sitwasyon kung saan may kama silang nakuha sa isang estero.
3: Itong mga pagki-clean up ng mga estero natin, it's not just about a whole government approach. It is also about the responsibility, collaboration, coordination ng not only LGU but also syempre the private sector.
2: Yes.
3: So it's very safe to say na ang kalinisan sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isang mamamayan.
1: Binigyang diin naman ng MMDA na ang maliliit na basura na ating itinatapon sa tamang basurahan ay may malaking tulong para makaiwas sa baha. Sinisiguro din ng ahensya na kanilang tututukan at palalawakin ang kanilang mga programa kontra baha para hindi man tuluyang mawala ang baha, mabawasan at mabilis naman itong huhupa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Walang patid ang Department of Public Works and Highways sa pagpapalalim ng isang ilog sa Iligan City ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
5: Sa lawak ng pinsala na dulot ng bagyong basyang sa Iligan City noong Pebrero, bakas pa rin sa mukha ng mga residente ang takot.
6: Yung mga bahay namin nawala na atip na lang. Punta kami doon sa evacuation. Nalala namin, lalim ng tubig dito. Tapos may nagsabi sa amin ng taga-barangay, umunta na kayo sa evacuation. Ang mga maliit namin na mga bata, inarga namin sa truck sa barangay.
5: Isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng Iligan River dahil sa silted o mababaw na ang ilog. Kaya naman ang pamahalaan, pinaigting pa ang offline kontrabaha rito kasunod ng pagbisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Puspusan ang dredging o pagpapalalim sa Iligan River sa Barangay Tubod upang tanggalin ang mga naipong putik at debris.
7: So sa Iligan River sa Barangay Tubod sa Iligan City, meron tayong dredging operations doon and nakapag-accomplish na tayo ng 100,940 cubic meters. So yung total target natin na volume in cubic meters ay 80,000. So yung progress pa natin ay nasa 126%.
5: Laking pasalamat naman ng mga residente dahil mas kampante na sila ngayong mas pinalalim na ang ilog.
6: Pero nagpasalamat ni nga giaksyonan dayon ang suba kay lalom na, ipaluluma na, tapit na nahuman ilag trabaho. Nakaimi mahadlok nga, taghan pa, masangit sa ulay ang mga kahoy o saging. Salamat namin sa presidente, iyan ang patrabaho, tanan gipalimpihuan ang suba.
11: Anindot na nuna, kaya inig magbaha, di rin ako kaabot diri. Salamat rapod nga gihimikuan na nadiha kay orang iwas ta sa baha ba.
5: Dito naman sa Barangay Abuno, naitayo na ang temporary bridge matapos na ma-wash out ng baha ang Panuliran Steel Bridge noong kasagsagan ng bagyong basang.
12: Yung masasabi ko sa Pangulo natin, may nagawa siya sa barangay namin kasi inaktin na niya agad yung tulay namin na na-wash out. Magpapasalamat po kami una-una sa DPWH through Secretary Dixon kasi person na nagpunta doon si Secretary Dixon at kay President Marcos kasi in-approve niya yung request at saka yung budget para sa tulay.
5: Sa ilalim ng kontrabaha ng pamahalaan, hindi lang maiibsan at mapagbibilis ang paghupa ng matinding pagbaha, kundi maghahatid din ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, kalikasan at ekonomiya. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: Bukas pa sa typhoon category ang Bagyong Francisco. Pagamat maliit po ang posibilidad itong maglandfall, nakakaapekto sa ilang lugar sa bansang trough o ang buntot nito. Bagyang hinihila ng Bagyong Francisco ang habagat kaya't nakararanas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ng ilang lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao at posibleng magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan ang maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa bunsod po yan ng localized thunderstorms. Tayo sa pag-asa, inaasahang itataas bukas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan. Habang isang low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan rin po ng pag-asa. Sa ngayon, maliit pang tsansa nito maging bagyo sa loob ng 24 na oras at walang direktang epekto sa bansa. At abangan, pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City, pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Adamin, kung magkano ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas ang lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa Quezon City. Pinangunahan mismo ni First Lady Liza Aneta Marcos ang programa na target ipatupad sa buong bansa sa ilalim ng Local Government Support Fund na galing sa tanggapan ng Pangulo. Inangulat ni J.M. Thompson.
1: Isa si Erlinda Sartorio sa mga benepisyaryo na pangalawang beses nang kukuha ng libreng bigas sa Quezon City. Anya, sa hirap ng buhay, ang 10 kilong bigas ay malaking bagay para kahit papano ay makatipid ang kanyang pamilya.
2: Siyempre, mahalaga sa amin yung 10 kilong bigas. Malaking bagay na rin yun eh. Yung sa pang-araw-araw. Opo, pang-araw-araw kasi wala naman kaming trabaho.
1: Ganon din si Elma Baro na dala-dala ang kanyang anak na maagang pumila para makakuha ng libreng bigas. Anya, ang matitipid sa pambili ng bigas ay mailalaan niya sa panggasto sa kanyang mga anak.
2: Mahalaga po yung sa amin kasi pang-araw-araw po namin pagkain kahit... Kasi hirap din po kami sa buhay kaya ano po sa amin yung 10 kilong bigas.
1: Batid ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos ang kahalagahan ng libreng bigas sa bawat mesa ng pamilyang Pilipino. Kaya personal niyang pinangunahan ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga gaya niyang ilaw ng tahanan.
3: Kasi alam ko, as a mother, mahalaga na nagkaroon ng pagkain. Konting tulong lang ito. I hope it goes a long way.
1: Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, binili ng kanilang lokal na pamahalaan ng bigas mula sa local farmers. Dahil bukod sa mga residente ng lungsod, nais din ng pamahalaan na matulungan ang ating mga kababayang magsasaka.
4: Ang ginamit po natin ay ang Sagip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre may balot pa yon, 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos. Yan po ang natatanggap nila sa araw na to, 10 kilos po.
1: Mahigit 200,000 benepisyaryo naman ang kabuang bilang ng inaasahang makatatanggap ng libreng bigas sa Quezon City.
4: So we depended on the CBMS or the Community-Based Monitoring System. This is the survey that was provided to us by the Philippine Statistics Authority, PSA po. Batay po sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga household sa lungsod. Doon po nakita yung mga, or doon po namin binatay ang pagpili naman. Bigbigyan po natin ng tulong. No? Ito yung mga pinaka-nangangailangan na mga miyembro ng ating or sektor ng ating pong lungsod.
1: Tinitiyak naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Ito po ay isang sustainable effort ng ating pamalang national katuwang ang mga lokal na pamalaan po natin. So ito pong pag-ikot natin kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsimula na po dito sa Quezon City. At alam ko in this week, dalawang venues pa ang iikutan at pagkatapos ang ibang mga lungsod na sa National Capital Region. So ito po ay ginagawa hindi lamang sa NCR, ngunit sa lahat po ng lungsod at bayan sa buong bansa. So it is simultaneous through the Local Government Support Fund and we expect to finish this by end of the year.
1: J.M. Thompson, para sa Bayan.
6: Magkakaroon na ng mall voting center sa Region 1. Ito'y matapos magkasundo ang Commission on Elections at isang mall sa Dagupan City para maglaan ng lugar bilang voting center sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mall voting program, mabibigyang ginhawa, accessibility at ligtas sa lugar ang mga botante. Ngayon din ang mga gurong magsisilbing poll workers. Mahigit 1,000 botante mula sa Barangay Pandal sa Dagupan City ang unang may kinabang sa bagong voting site. Napili sila batay sa layo ng kanilang voting precinct.
7: They were selected based on proximity of the respective established precincts to the mall. This program does not benefit voters alone. It will decongest the existing voting center and provide our teachers who will serve as poll workers a safer and more comfortable workplace.
0: Sinimula na ang pag-imprenta ng Computerized Voters List o CVL para sa Barm Parliament Re-elections 2026 sa National Printing Office ngayong araw. 6 na probinsya at mahigit 100 lungsod at munisipalidad ang kabilang sa isasagawang eleksyon. Magtatagal ang printing ng CVL hanggang sa June 30 at ito'y sisimulan tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
6: Ibang ibang sektor sa Barm ang nagsagawa ng kilos protesta sa Cotabato City para isulong ang maayos na pamamahala at transparency sa Bangsamoro government. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
8: Pinangunahan ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption ang Peace Rally kasama ang mga kinatawan ng civil society organizations, Bangsamoro Islamic Armed Forces, Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, mga katutubo, kababaihan, religious leaders at iba pang political party. Layunin ng rally na isulong ang moral governance, transparency at pagpapalakas sa mga pampublikong institusyon sa Bangsamoro. Nagsimula ang marcha sa Governor Gutierrez Avenue at nagtapos sa Barm Government Center sa Cotabato City. Binigyan din dito ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga institutional reform, mas mahigpit ng mga hakbang laban sa korupsyon, pagpapabilis ng implementasyon ng mga proyekto at pagpapalakas ng mekanismo ng transparency at oversight sa lahat ng ministry. Nagpapasalamat ang grupo kay Chief Minister Abdul Rauf Macacua at sa mga Bangsamoro Parliament members sa pagsuporta sa mga hakbang tungo sa mas maayos at responsableng pamamahala. Nagkaroon din ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Cotabato City dahil sa traffic at dami ng rallyista na nakiisa sa nasabing pagtitipon-tipon. Ayon sa Cotabato City PNP, naging mapayapa naman ang isinagawang rally.
9: Okay naman yung peace and security natin, although medyo may kunting traffic, may kunting, hindi naman kunti. Pan talaga, matraffic talaga dahil sa pagdagsa ng isang ginaganap na rally ng mga advokasya ng mga grupo dito sa BDC.
10: Magtatagal ang nasabing Bangsamoro Peace Rally hanggang alas 12 ng tanghali dito mismo sa harap ng Bangsamoro Government Center. Mula dito sa Cotabato City, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Umakto umanong in-house contractor sa mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa testimonya ni Henry Alcantara sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong graft kaugnay ng umanong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Inang ulat ni Rod Lagusa.
11: Aabot sa 90 million pesos na kickback ang umano'y natanggap ni dating Senador Bong Revilla bilang proponent mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang naging testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Paliwanag ni Alcantara, ito'y base sa sinabi sa kanya ni Bernardo. Anya, ang kanyang driver ang nagdala umano nito kay Bernardo na nakalagay sa 4-5 boxes na siya namang dinala kay Revilla. Ang naturang halaga ay nanggaling umano sa koleksyon ng advance payment mula sa mga kontraktor. Ito'y kasunod ng pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa Casong Graft kung saan sangkot umano si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon pa kay Alcantara, sa in-house arrangement ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza na pawang mga kapwa-akusado ni Revilla sa naturang kaso, umaakto rin umano ang mga ito na in-house contractor. Unin ang sinabi ni Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction, na hinihiram umano ni Hernandez ang kanyang lisensya. Dagdag pa rito, iginit din ni Alcantara na wala siyang alam patungkol sa Ghost Flood Control Project. Anya, hindi niya rin mismo na inspeksyon ang naturang mga proyekto. Rod Lagusad, para sa Bayan.
6: Wala pang isinusumiteng rekomendasyon sa Justice Department ang TNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Paterbonya at Divine Adili. Ito ay dahil nais ng CIDG na magkaroon ng solidong ebidensya ang kasong isasampa. Yan ang ulat ni Ryan Lisiges.
12: Hindi pa tapos tapos ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakakapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyco. Mabusisi ang isinasagawang investigasyon ng PNP para matiyak na magiging airtight case ang kasong kanilang isasampa.
13: It took longer than we thought. Of course, dahil mas inaano natin, we should build an airtight case if ever a case will be filed. So we cannot give you an exact timeline regarding the filing or the endorsement to the DOJ.
12: Noong nakaraang linggo ay nagtungo na sa CIDG ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University, kabilang na si resigned head coach Tab Baldwin. Inabot ng magdamag si Baldwin sa tanggapan ng CIDG.
13: All of these statements, not only of the coach, is still being processed. So we would not like to comment or release some of the parts of the statements as not to unduly prejudice yung public as well as yung judgment. Magkakaroon ng prejudgment po kasi sa mga all parties involved. But nevertheless, we will be checking and we will be with the CIDG for any updates.
12: Ngayong linggo ay inaasahan naman ng PNP CIDG na magtutungo sa kanilang tanggapan ang presidente ng universidad para magbigay ng kanilang salaysay. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi tugma ang salaysay ni Baldwin, coaching staff at mga kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa isinagawang training sa Aurora na nauwi sa trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Patuloy na gumagawa ng mga bangang Council for the Welfare of Children para lalo pang mapababa ang bilang ng mga bata na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, bumaba ng 40% ang child labor sa bansa katumbas ito ng higit 500,000 noong 2024. Ilan sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinalakas na government intervention at multi-sector partnership na layang matiyak na pumapasok sa paaralan ang mga bata. May paalala rin ng CWC sa publiko sa oras na makakita sila ng batang nagtatrabaho.
14: If you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng lantangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. No? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child.
6: Mas pinadadali na ng pamahalaan ang mga proseso para sa mga negosyong kabilang sa international trade. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology, katuwang ang Bureau of Internal Revenue at National Tobacco Administration, ang Philippine National Single Window Integrated Digital Platform na layong pabilisin ang pagproseso ng mga dokumento at pag-ugnayin ang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa DICT, tutugunan ng PNSW ang mga hamon sa kalakalan tulad ng magkakahiwalay na sistema, paulit-ulit na pagsusumite ng requirements at mabagal na koordinasyon. Bahagi ito ng pagsusulong ng digitalization at ease of doing business para mapabilis ang daloy ng kalakalan sa Pilipinas.
0: Kasabay ng pagdiriwang ng National ICT Month, sa gawang Department of Information and Communications Technology, BICOL, ng AI Technology Roadshow. Line itong palawakin at palakasin ng digital transformation sa buong bansa. Pinangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
15: Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, unti-unti na rin nagiging bahagi ng operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Artificial Intelligence o AI bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang digital transformation sa bansa. Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol ng AI Technology Roadshow dito sa Legazpi City.
16: So, of course, ang sabi nga ni BBM at paulit-ulit na sinasabi niya during State of the Nation addresses niya na by 2028, dapat strong ang digitalization natin. So kami naman sa DICT, we really make sure na lahat ng mga capacity building, lahat ng mga industry development initiatives ay ibabahagi natin.
15: Umabot sa mahigit 150 information officers, IT personnel, mga kinatawan ng media, lokal na pamahalaan, state universities and colleges at pribadong sektor ang lumahok sa naturang roadshow. Dito ipinakilala sa kanila ang iba't ibang AI tools at aplikasyon, kabilang ang Gemini na maaaring makatulong sa mas mabilis na pagproseso ng impormasyon, paggawa ng mga ulat at pagpapahusay ng online services. Bukod sa mga lecture, nagkaroon din ng hands-on demonstration upang personal na maranasan ng mga kalahok ang paggamit ng AI sa kani-kanilang trabaho.
17: Kailangan talaga namin itong masyado kasi diba, lalo na sa reporting and doon sa namin sa mga SOC card, sa mga pinagpo-post namin sa social media, hindi na kami nag-extra effort and yung time saver talaga siya. So,
18: bago at least a seminar talagang nakatulong sa amin para mas mapagaan and mas maging effective yung aming pagiging information officer.
15: Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng National ICT Month na naglalayong palawakin ng kaalaman at paggamit ng information and communications technology sa buong bansa. Sa patuloy na paglawak ng paggamit ng artificial intelligence, inaasahan ng DICT na mas marami pang institusyon ang magiging handa sa digital na hinaharap at makapagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa mamamayan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magandang balita po para sa mga motorista dahil ipatutupad simula bukas ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Energy Department, bababa ng halos 4 na piso hanggang halos 6 na piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 9 na piso hanggang 11 pesos naman ang tapyas sa presyo ng diesel. At para sa halos 10 piso hanggang 12 pesos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Nagpaalala rin si Energy Secretary Sharon Green na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga hindi susunod sa itinakdang price range.
6: Nagsama-sama ang mga dart enthusiast at ilang organisasyon sa isang friendly dart tournament sa Makati City. Inisyatiba ito ng Gidog Group of Companies para suportahan ang park

0: Kasi yung score ako na score.
1: Ang Unity Dart Tournament na ito ay layong mapagsama-sama ang mga darts enthusiast at mga organizations para sa isang friendly dart tournament. Inisyatibo ito ng Gido Group of Companies para masuportahan ang adhikain ng Park Foundation.
2: Nakapag-enjoy na sa paglalaro ng darts, nakatulong pa ang ating mga players dahil bahagi ng kikitain sa tournament na ito ay mapupunta sa isang charity.
3: It's beyond the excitement of the tournament. We also created this tournament to support our foundation, the Park Foundation. Park Foundation naman is we help the musically inclined children from the poorest of the poor areas like Tondo, San Juan, Mandaluyong, which are really have a passion in music. Our mission is to generate or produce 300 more scholars doing and playing the orchestra.
1: Ang motorcycle taxi naman na si Vic Nieva na mahigit 20 years nang naglalaro ng darts, ikinatuwa ng malaman na para sa isang charity ang kanyang libangan.
4: Ito'y napakaganda kasi para sa amin mga dartcoholic, buhay darts ay masaya na kami naglalaro. Ngayon mas masaya dahil yung paglalaro namin ay makakatulong sa charity.
1: Isinagawa ang dart tournament sa Meta City na isang immersive theme park na talaga namang ma-e-enjoy ng mga Gen Z, millennials at mga kids at heart dahil sa iba't iba nitong interactive games. Mayroon din itong mga virtual reality, 3D games at tampok din dito ang isang 9D flying theater. Kakaiba at immersive ang experience. May talsik paminsan ng tubig at ihip ng hangin depende sa kung saang dimensyon ka dadalhin ito. Tila mahahawakan mo rin ang mga mapupuntahan mo sa sobrang realistic. Ang pamilya ni Reo Maanyo nagpunta dito para ipagdiwang ang birthday at graduation ng mga anak at ang Father's Day kahapon. Anya, sulit ang pagpunta rito dahil sa dami ng na-experience niyang kakaibang games.
5: Masaya dito, masaya. Punta kayo dito sa Meta City. At worth it. Dito kami ka nung since 19, June 19 kami, andito na. Worth it dahil ano to, hindi na ulit matagal na bago maulit ulit ang magsama-sama kami.
1: At syempre, hindi rin natin pinalampas ang pagkakataon na masubukan ang iba't ibang games at ang 9D Flying Theater. Talagang nakamamangha ang teknolohiya sa likod nito kung saan parang dinadala ka sa ibang mundo.
3: This is the first 9D theater in the Philippines. Aside from that, we are the extended VR, the immersive VR zone, and inside our main attraction, we have more than 30 interactive games, plus the Metaverse Theater. Please come and visit us here in Meta City. We are located at the 4th floor, cinema level. Glorieta 4.
1: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
6: Excited na binahagi ng soon-to-be daddy at professional basketball player na si Kai Soto ang pagbubuntis ng asawa niya na si Rere Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
7: Siyempre happy!
8: Masayang ibinahagi ni Rere Madrid at Kai Soto ang magandang balita sa inaasahan nilang unang anak. Sa isang joint social media post ngayong Lunes, ipinasilip ni Rere at Kai ang ilang personal moments mula sa kanilang journey bilang mag-asawa at bilang mga first-time parents. Kasama rin sa video ang mga emosyonal na reaksyon ng kanilang mga mahal sa buhay nang malaman ang good news. Sa caption ni Rere sa kanyang post, sinabi niya ang mga salitang "we're having a baby" kasabay ng pagtawag sa kanilang pagbubuntis bilang kanilang greatest adventure. Tinanong din ng mag-asawa ang kanilang mga taga-subaybay kung team girl o team boy sila. Matatanda ang noong May 28, inanunsyo ni Rere at Kai ang kanilang pag-iisang dibdib at makalipas ang halos 3 linggo, muli nila ngayong ibinalita ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Bumuhos naman ang mga mensahe ng pagbati mula sa kanilang mga kapamilya, kaibigan at mga taga-suporta sa social media. Jana Madrid, para sa Bayan.
6: At para sa iba pang update at balita, ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
9: At yan po ang may init na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus, para sa Bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel, ng inyong pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Maga 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang, magandang, magandang gabi sa ating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Para sa ating program, Salam Radio, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating program, ang Salam Radio. Marami po tayong ihahatid sa inyo, balita, mga talakayan na pag-uusapan natin at syempre pa mga balita na mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. It's the Monday of the week, June 22, 2026. Although it's a sad day kasi nga doon sa nabalitaan nyo ba, yun nangyari sa Tacloban, no? This kind of, kumbaga, alam mo yun, this kind of incident, no? These kinds of incident na nangyari, never na maisip mo. Kumbaga, nakikita mo lang yan, like in the other countries, no? Like, for example, that's the shooting incident, no? Makikita mo sa area ng US, mga ganyan, no? Because the proliferation of the use of handguns, no? Sa dito sa atin, hindi ka madali basta-basta makakabili ng alam mo yon, ng baril, di ba? Sa US ganun kadali, no? Kaya naman, no, bibili. It's like buying something from a department store, no? Dito sa ating bansa, marami kang pagdadaanan, marami kang gagawin, no? Marami kang kumbaga, proseso, may LTAP, mga ganyan, no? Pero unfortunately, ito nangyari, no? Ay, hindi nila pagmamayari, no? Hindi nila pagmamayari yung baril na ginamit. And it has done mayhem, havoc in the area sa mga estudyante. Kumbaga, nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil ang mga ganitong insidente, dapat hindi na nakikita. So far, maraming mga balita na follow-up news or follow-up or updates, no, with regards sa pangyayaring yan. At marami pa tayong balitang iahatid ibabahagi sa inyo after that, no. So far, that happened ngayong araw. Pero unfortunately, meron the other day din, nakita ko na balita na kung saan ay isang individual ang binaril naman, unfortunately, sa loob ng isang mosque, no, sa amin doon sa Lanao del Sur. So these incidences that are happening na kumbaga masasabi natin na this kind of places are place of worship, no, na dapat hindi ganun. Wala nangyayari. School, same, the school, and so as in church, mosque, basta place of worship, na dapat hindi nangyayari yung mga place of worship, mga ganyan, eskwelahan. No? Nakakalungkot that it's already happening. Just, yun nga, gaya nga nasabi ko, kahapon, yan nangyayari nga din yung shooting incident na kung saan ikumitil sa isang buhay na isang individual, no? Na dun mismo pinatay while he was inside the mosque. Nakakalungkot lang. No, nakakalungkot lang na mayroong mga ganun na pangyayari. Anyways, tutok lang po kayo dito sa ating programang Salam Radio. Marami po tayong iahatid sa inyo ng mga balita. Samantala, ito po ang mga headlines.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Naganap na pamamaril sa San Jose National High School, mariing kinundina ng ilang mambabatas. Reklamo libel sa dating Senador Antonio Trillanes laban kay Jay Sonsa sa DOJ, submitted for resolution na. DOE nakabantay sa supply ng langis sa bansa kasunod ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz. DSWD nagpatibay ng suporta sa mga refugees sa National Refugee Day. Pilipinas at Colombia pumirma ng kusunduan para sa pagpapaunlad ng turismo sa iba pang industriya nagbukas ng one-time or Industria BIR, nagbukas ng one-time tax abatement program para sa micro tax payers. Hapin dito sa baba. Okay. Dalawang high value incident sangkot sa illegal na droga sa lungsod ng Marawi, arestado ng mga otoridad. Kauna-unahang Zampen Environmental Youth Encampment isinigawa ng DNR 9 katuwang ang DepEd. Pangasinan, formal ng kasama sa Universal Healthcare Integration Program. Ipinuslit na ilegal na sigarilyo, nagkakahalaga ng 1.2 million na tiktikan at nasamsam ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Magkaklase sa PNPA, Sinaglaya Class 2002, nagkasamang muli sa isang pagbisita, kaligtasan at kapakanan ng publiko pinagtibay.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po ang mga balita. Napakaabangan ninyo mamaya dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya nga po na nabanggit natin kanina, napakalungkot yung mga insidente ng ganito mangyayari, no? Na kung saan if I'm not mistaken, yung nagamit pa nga daw na isang barrel ay galing sa service firearm di umano na isang pulis, no? So paano, ang daming tanong ngayon, paano yon na napunta doon sa bata, tapos yung isa naman na ginamit ay coming from yung revolver ay galing naman sa, or registrado naman ito doon sa isang security agency. Okay na ba to? Ready na? Ipasok ko na to. Bago tayo mag-break, pasok na natin itong balita patungkol nga doon sa pinag-uusapan natin, no? Na kung saan yung naganap na pamamaril sa San Jose National High School, mariing kinundinan ng ilang mambabatas. Mula sa kamera, alamin natin ang detalye kay Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas Report.
16: Mariing kinundinan ni na Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilang kabataan. Ibinaabot ni De Lima ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing biktima. Diin ng mambabatas, kailangan magtulungan ang mga local government units, Department of Education, Department of Interior and Local Government at iba pang ahensya ng pamahalaan upang bumuo ng isang sistema o mekanismo na magtitiyak na hindi na muling mauulit ang naturang trahedya. Samantala, nais naman ni Tino na maglunsad ng investigasyon ng kamera hinggil sa mga naganap na school violence sa Tacloban City. Ayon sa kongresista, ang insidente ay malinaw na nagpapakita ng kabiguan sa school support infrastructure at hindi lamang isang isolated criminal behavior. Nanawagan din si Tino ng komprehensibong kalinga, psychosocial na suporta at proteksyon para sa mga mag-aaral ng San Jose National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yeah, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Now 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aralan nilang paalala.
15: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripodak. Samahan niyo po hanggang alas 8 ng gabi. At para sa ating mga balita,
21: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Reklamong libel ni dating Senador Jose Antonio Trillanes. Senator Antonio Trillanes laban kay Jason sa DOJ submitted for resolution na. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Report. DK.
2: Muling nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang dating media personality na si Jay Sonsa at kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino. Ito ay para magsumite ng rejoinder affidavit o karagdagang tugon kaugnay ng reklamong cyber libel na isinampa ni dating Senadora Antonio Trillanes laban kay Sonsa matapos ang akusasyon na tumanggap umano ito ng malaking halaga ng pera para sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Tolentino, submitted for resolution na ang reklamo pero iginit ito na hindi dapat balasibuya si Trillanes dahil bilang public figure bahagi ito ng kritisismo at komentaryo na protektado ng freedom of expression. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat DK Sarate. Samantala, DOA nakaantabay sa supply ng langis sa bansa kasunod ng muling pagsasara ng Strait of Hormuz o DOE. Ayan, para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Luisa.
3: Nahanda ang Department of Energy sa umano'y worst case scenario kasunod ng pag-anunsyo ng Iran na sarado muli ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng langis na inaangkat ng Pilipinas mula sa Middle East. Sa isang press conference, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na hindi nila tuluyang matukoy kung tataas ba muli ang presyo ng langis. Pero sa ngayon, hindi sila magre-relax kahit pa pababa ang presyo sa global market. Kundi patuloy silang nakabantay at naghahanda na tiyaking may sapat na supply ang bansa ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, sinisiguro naman ng DOE may sapat pang supply ng langis na aabot sa 43.86 days on average ang Pilipinas. Kasama na rito ang 43.75 days para sa gasolina, 40.42 days para sa diesel at 128 days para naman sa kerosene. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, BIR nagbukas ng one-time tax abatement program para sa micro-taxpayers. Alam niyo natin ang detalye kay Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ray.
23: Inilunsad ng Bureau of Internal Revenue ang one-time tax abatement program para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sa ilalim ng Revenue Regulations No. 4-2026, maaaring ma-avail hanggang Disyembre 31 ngayong taon ang pag-aayos ng mga delinquent tax accounts, assessments at stop filer cases. Saklaw ng programa ang mga micro-taxpayer na may gross sales na hindi higit sa 3 milyong piso kada taon at may basic tax liabilities o penalties na hanggang 80,000 piso lamang kada taxable year. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa maaring mag-avail ang mga may bukas na tax cases at maging ang mga tumigil na sa operasyon ngunit may natitirang obligasyon sa buwis. Kailangan magsumite ng aplikasyon sa Revenue District Office na may jurisdiksyon sa taxpayer at magbayad ng 5,000 pisong one-time abatement fee para sa bawat aprobadong aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:24 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas. 7:38 a.m. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Mamaya po ay may makakasama tayo dito sa ating programa. Ha? Kung saan makiki-update ulit tayo sa preparation, no, sa paghahanda pa rin sa paparating na election, on which ito po yung Bangsamoro parliamentary election. Oy, nice to see nga pala kanina si Attorney Omar Crisostomo Sema. Ayan, nakasama natin Omar Yasir. Oo. Omar Yasir Crisostomo Sema. Oh, 'di ba? Oh. Okay, sige. Pag-uusapan din natin is the registration of online campaign platforms
11: for the 2026 BARMM. Because if I'm not mistaken, sa pagpasok na ikalawang week ng July, eh, magsisimula na din ang campaign. Ayan, a campaign for the BARMM Bangsamoro parliamentary election. So yan po yung pakaabangan natin na kung saan ang election naman will be on September 16. September 16, 2026.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At saka ano, sunod-sunod din yung mga hearings ng COMELEC together with the party representatives and the party lists of party groups rather, no, party groups. Alam nyo, may nalaman ako, no, kumbaga as per information, no, ng napag-alaman ko, ito pala mga not all pero some parties that will be running for the Bangsamoro parliamentary election, etong UBJP and so as yung BAPA are one of those old organizations na hindi lang ito ginawa for the purposes of this coming Bangsamoro parliamentary election. Ito po ay already existing na even during the time of the ARMM, no? Because of the first ARMM election. So these organizations, no, party, no, rather party, oh party kasi ano, electoral party or already existing long before, no. Kumbaga they have seen already that they have to participate on the election doon pa noong if I'm not mistaken during the 1980s, because it was the start, it was in the 1976, no, na nagkaroon ng Tripoli Agreement, signing of the Tripoli Agreement, and then nakaupo yung transition government ng ARMM, and then nagkaroon ng first election. So if I'm not mistaken, medyo tumagal din yung transition government na yon, na kung saan paved way also to the to having the first ARMM election. So technically we're following the same route, no, na pinagdaanan ng ARMM, na kung saan ay after that the signing, after that transition, or rather hindi transition eh, kasi creation, no. Oo, kasi walang former government eh. So technically noong creation of the ARMM ay nagkaroon din sila ng botohan. So I have to look at it kung nagkaroon ng or ilang taon yung interim government. O yun na lang, the interim government that paved way to the ARMM election also. So actually we're just following yung rhythm na yon. No, ang pagkakaiba lang is that during those times, ang ARMM, they are running for regional governor, they are running for regional vice governor, and then they are running for assembly. So, by familiar votes, no? Kumbaga by familiar votes yung voting. Ngayon, on the Bangsamoro parliamentary election under the BARMM, no, lagi natin ito nababanggit at sinasabi sa ating programa, ay magkakaroon na naman ng botohan, no, through party system, because of the ito 80 ang ifi-fill na seats, no, 80 parliamentary seats, party system, no, na kung saan 40 of which will be selected, 40 of which would come from the party system, and then yung 32 naman from the regional or district representative. So yung walo is yung sectoral. So yun, di ba? Anyways, 7:30 in the evening, mamaya po sa ating pababalik, makakasama natin ating mga kasama mula sa COMELEC. It's now 7:30 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio, pagkaranilang paalala.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mula naman sa Iligan, dalawang high-value individuals sangkot sa ilegal na droga sa lungsod ng Marawi. Arestado na ng mga otoridad. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Dandy.
26: Hunyo 18 sa lungsod ng Marawi, dalawang high-value individuals o HVIs ang naaresto ng mga personahe ng City Drug Enforcement Unit at Alert Team Bravo ng Marawi City Police Station sa pagkikipagkoordinasyon sa 42nd Mechanized Battalion Philippine Army sa may Basak, Barangay Malatlat, Marawi City. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nasamsam mula sa dalawang HVI sa isinagawang by-bust operation ang illegal na droga na umano'y Shabu, nagkakahalaga ng 101,000 pesos. Kinilala ang dalawang individual na sina alias Yasser at Ibrahim na nasa kustodiya na ng mga otoridad. Pinuri ni Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha ang operasyon at hinikayat ang mga komunidad na manatiling mapagbantay at pagkipagtulungan sa kapulisan para makamtan ang mas ligtas, maayos at malaya o ligtas sa droga na pamayanan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, kauna-unahang Zampen o Zamboanga Peninsula Environmental Youth Encampment, isinagawa ng DENR 9 katuwang ang DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bulanon mula Zamboanga.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Justine.
27: Isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 katuwa ang Department of Education o DepEd ang kauna-unahang Zampen Environmental Youth Encampment sa bayan ng Pinyan sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Tinatiyang nasa 150 mag-aaral at Division Youth Focal Coordinators mula sa iba't ibang division sa Zamboanga Peninsula, lungsod ng Zamboanga, Pagadian, Dapitan, Tipolog, Isabela de Basilan at probinsya ng Sulu ang nakilohok sa tatlong araw na aktibidad. Pinigyang diin ng DENR 9 ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan sa pamagitan ng Youth for Environment and Schools Organization o YSO. Tinalakay rin ng mga research speakers sa aktibidad ang patungkol sa pagbuo ng matatag na paralan, mental health at psychosocial support sa panahon ng environmental crisis at mga mahalagang kaalaman hinggil sa edukasyong pangkapaligiran at aktibong pagkikilohok ng komunidad. Ang matagumpay na pagsasagwa ng natural encampment ay sumasalamin sa pinagtibay na ugnayan sa pagitan ng DNR at ng DepEd, alinsur sa RA 9512 o ang Environmental Awareness and Education Act of 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
22: Eh, maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, Pangasinan, formal na ang kasama sa Universal Healthcare Integration Program. Para sa detalye, alamin natin mula tayo kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Report. Mildred!
4: Formal nang isinama ang lalawigan ng Pangasinan sa Universal Healthcare Integration Program matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOH Ilocos Center for Health Development at pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng kasunduan. Opisyal na magiging bahagi ang Pangasinan ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Framework sa ilalim ng RA number 11223. Layunin ng integrasyong ito na palakasin ang koordinasyon ng serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng primary care services, mas maayos na referral systems, pagpapahusay sa health financing mechanisms, at mas matibay na ugnayan ng mga healthcare provider at local government units. Inaasahan ding magiging mas epesyente ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang antas ng pangangalaga at mas mapapalapit ang access sa universal healthcare para sa bawat Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
22: Eh, maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo, 7:37 in the evening, DSWD nagpatibay ng suporta sa mga refugees sa National Refugee Day. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Report. Ray!
6: Muling pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pangako na magbigay ng pag-asa at bumuo ng mas inklusibong lipunan para sa mga refugee at stateless persons sa bansa. Sa pagdiriwang ng ikatlong National Refugee Day, binasa ni DSWD Assistant Secretary Paul Ledesma ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay diin sa patuloy na pagtanggap at pagprotekta ng Pilipinas sa mga taong tumatakas mula sa kaguluhan, karahasan at pag-uusig. Ayon sa Pangulo, mahalagang panawakin ang akses sa edukasyon, kabuhayan, legal na pagkakakilanlan at iba pang serbisyong panlipunan para sa mga refugee. Samantala, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mananatiling katuwang ng ahensya sa pagbibigay ng dignidad, oportunidad at pag-asa sa mga nangangailangan. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ang Solutions in Motion, Rebuilding Futures Together. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, PNP, umabila sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Diane!
12: Umapela ang Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ito'y kaugnay ng nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 menor de edad at ikinasugat ng 7 iba pa. Ayon sa PNP, agad na rumesponde ang mga pulis sa insidente kung saan inaresto ang 2 menor de edad na kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya. Narecover na rin ang 2 baril na umuni ginamit sa pamamaril. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang buong pangyayari sa insidente kabilang ang umano'y ulat na may kaugnayan ito sa bullying. Pinagting din ang police visibility sa loob at paligid ng nasabing paaralan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga school authorities, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Eh, maraming salamat, Diane Lear. 7:40 in the evening.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Pilipinas at Colombia pumirma ng kasunduan para sa pagpapaunlad ng turismo at iba pang industriya. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Luisa.
3: Inaasahang mas lalakas pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Colombia sa research, edukasyon, upskilling ng mga manggagawa at turismo. Ito ay dahil sa pinirmahang Memorandum of Understanding ng dalawang bansa sa Ministry of Commerce, Industry and Tourism ng Republic of Colombia, Bogota noong June 18. Ang kasunduan ay sumisentro sa tourism cooperation at pagpapalakas ng people-to-people ties ng Pilipinas at Colombia. Dahil dito, inaasahang mas marami pang kaalaman at programa na pagtutuwangan ng dalawang bansa na makakatulong sa mga Pilipino na nakatira at nais pumunta sa Colombia. Sumasalamin din ang kasunduan sa 80 taong matibay na diplomatic relations o pagsasamahan ng dalawang bansa. Ang pumirma naman ang kasunduan ay si Philippine Ambassador Adrian Bernie Candolada at Minister of Mindset Diana Marcela Morales Rojas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Yeah, maraming salamat Luisa Irispe, marami pa tayong balitang iahatid po sa inyo at syempre may makakasama tayo mamaya from the Comelec. But before that, bigyan muna tayo para sa Aisha Azan. Prayer, Azan para sa Aisha prayer at ilang mapaalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:47 in the evening at nagpapatuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. At gaya nga po na nabanggit natin, it's just a few days ago, it's few days away bago magsimula ang Bangsamoro Parliamentary Election Campaign. At yung campaign na yan ay karamihan sa ating mga kababayan ay mangyayari sa iba't ibang probinsya ng BARMM. Sa hindi po nakakaalam, ang mga probinsya ng BARMM ay ang Lanao del Sur, ang Maguindanao, del Sur and del Norte at mga ilang area no na kung saan ay okay, ito na ready na ang ating makakasama for tonight kung saan ay makikihingi tayo ng update. Mula naman sa COMELEC, ang ating suki na si Attorney John Rex Lau Janco. Attorney,
11: magandang gabi po, Sir Norris. Magandang gabi po sa lahat ng pag-subaybay ng Salam Radio. Good
10: evening po. Ayan, okay. Attorney, maraming salamat. Alam ko at very very busy kayo no sa inyong preparation for the coming Bangsamoro Parliamentary Election. Pero ngayong araw ay sinimulan yung registration of online campaign platforms for 2026 sa BARMM election, parliamentary election. Ano po ito?
11: Tama po, para po magamit ng ating mga kandidato, yung kung yung meron tayo dito, yung ating mga social media platforms, magamit po nila sa kanilang pangangampanya. Alam niyo naman po, itong mga social media channels, parte po ito ng pagkumbaga, inexpensive ways to campaign. At para po ma-maximize nila yan at masiguro natin na pumapailalim pa rin sa campaign rules, pinipilit natin sila na dapat nakarehistro yung kanilang social media channels. So, sa ganun, ma-maximize po nila ang paggamit niya sa kanilang pangangampanya.
10: Okay, sige. So, meaning, itong mga social media channels nila ay ito yung mga social media channels na ginagamit nila noon pa lamang or rather gagamitin nila for the purpose of election, no? Ito po ba ay pareho sa district representative and sa party?
11: para sa lahat po ito, Sir Lords, ano? So yung po existing na nila mga social media channels, in fact, kahit nga po yung personal eh, kahit po yung sa parties, yung pang-organization. So pwede po yan, magagamit po nila. Importante lang po, irehistro nila dito sa Comelec. Nang sa ngayon, tuloy-tuloy, bakit po rin na tayo nagpapatupad ng ganyang regulasyon? Para masiguro po na lahat ay nagko-comply sa rules. Now, ano po ang epekto pag hindi sila nag-rehistro dito? Meron po kasi agreement ang Comelec sa ating mga social media platforms na pag nakita nila yung isang social media page ay walang ginagawa yan kundi mga kampanya lang. Talagang doon lang po ginagamit, lalo na yung mga bagong create lang na mga pages para mga kampanya. Kung ito ay hindi nakarehistro sa Comelec, ay maaari pong ma-take down yung mga channels na yan. Pero ang kagandahan din po dito, no, kung sinisiguro natin na accessibility, magagamit ng mga kandidato yung platforms na yan, eh pinangangalagaan din natin po yung mga karapatan ng mga So, huwag pong dapat ipag-alala ang ating mga kababayan. Yung mga simple pamamahayag ng kanilang sinusuportahan, iniidolo, sabihin pa natin, parte na nangangampanya, hindi po yan kasali sa regulasyon na ito. Dahil ang sinasabi po natin ay yung talagang gagamitin ng tahasan sa pangangampanya.
10: Ah, okay. Ito ha, attorney ha, di ba pag ikaw, since social media, we don't have control in that when it comes to airtime. Eh, on a regular campaign sa TV at saka radio, na ano natin siya, kumbaga nalilimit natin siya. We can limit yung number of airtime o kaya yung releases. But on the social media, we do not have control. Yes, yung exposure limit nito. Paano po natin ito mamomonitor?
11: So po, dahil nakatutok po, katuwang po natin ang ating mga social media platforms mismo sa pagmomonitor. Kaya nga po, kung may lalabagin silang Comelec rules sa pangangaya, kung may lalabagin silang community platforms, community policies, ay nare-register po yan sa Comelec, nalalaman po namin yan. At yung pong digital footprint, yung ebidensya, ay napipreserve po ng social media platforms. Sabihin na po natin, di ba na tama kayo, wala namang limitasyon, hindi katulad ng sa airtime. Yes, but kung meron pong gasto sila dito, boosting, placement ng ads, eh kailangan deklara po nila yan sa kanilang mga sose. Dahil po ang social media platforms ay nagpo-provide ng mga kanilang gasto sa mga kanilang kontrata when it comes to campaign ads. At by the way po, meron din po tayo mga platforms tulad ng TikTok na hindi po tumatanggap ng campaign ads, ano? Meron pong ganun. So, kaya po, importante dito, pumalog tayo sa rules. I-register nyo na lang po. Napakadali naman. Wala naman pong gastos. At meron na po kami pinrovide na QR code. Napakadali po mag-register ng mga social media platforms na gagamitin sa pangangapan.
10: Ayun. Okay. We're just flashing right now yung mga QR codes po na binanggit nyo with regards on registering their channels or face social media. Ito all across to ng social media. Instagram, Facebook, TikTok, mga ganyan.
11: Tama po. No? So whether yan ay Facebook, Meta, TikTok, meron pa nga po iba na YouTube at iba pa, yung mga trends.
10: Yes,
11: wala pong problema yan. Basta iiyon na po kanilang yung URLs ay irehistro sa Comelec at ipadala po sa pamamagitan ng ating QR code. Okay na po yan. Ang malalaki, kasama nyo rin po dyan, syempre, kung yung pangalan ng inyong platforms, nang sa ganun, eh, ma-recognize din po natin. Kita niyo po, isa pang benefit ng pag-re-register sa Comelec ng social media platforms, eh, ginagalang po ng ating platforms yan. Hindi nila i-take down yan unless meron pong violation ng campaign rules. Na ito naman po, eh, hindi basta-basta nila gagawin. Hinihintay po nila ang pag-uutos ng Commission on Elections dito. Wala pong separate na pagkilos po ang platforms pagdating sa ganito.
10: Okay. Paano naman daw po doon sa mga influencers that will be yung mga lalabas doon sa kanilang mga social media? And alam natin, sometimes itong mga social media influencers na ito ay kumukuha din na they have their own professional rate, kumbaga, no? If Comelec will be monitoring yung kanilang posting, kasama din po ba ito sa i-monitor nila?
11: Kasama po sa dapat itiklara sa Statement of Contributions and Expenditure yan. Dahil alam naman po natin na yung mga influencers, meron po dyan, naniningil talaga na professional fee. At kung wala man pong sisingilin na professional fee, ay dapat isama pa rin sa SOSE. Dahil alam niyo po, eh, yan pa rin parte ng pangangampanya. Yan po, kumbaga, wala mang monetary consideration dito, eh, i-declare pa rin niya. Bakit? Meron po kasing equivalent dito. Kumbaga, at the time, wala man sinigil sa gasos dito, pero meron po monetary equipment niya. Kaya kailangan talaga ay ma-declare po at maisama sa SOSE.
10: And with that, I think, parang tingin ko, Attorney Rex, marami-rami ang tatatrabahuin ng COMELEC when it comes to monitoring these activities. Yung posting, yung kanilang boosting, yung mga tao involved on their video. Meron po bang kakayahan ng COMELEC na gawin ito?
11: Meron po. Dahil kung kakayahan po ito, nagmumula sa aming partners. Ano? So kaya nga po, meron tayong agreement, meron tayong relationship dun sa ating social media channels. Kaya po natin binubuo yan dahil nga po sa pagkakataong ito na tinutulungan nila tayo. At bukod po dyan, katuwang natin ang Department of Information and Communication Technology. In fact po, sa mga susunod na linggo, maaari na po namin itatag muli yung tinatawag namin Threat Monitoring Center, kung saan lahat po, pati disinformation at misinformation ay minomonitor po natin. Pero kumbaga nga po, sinasabi namin merong alas ang Commission on Elections.

0: no? Napakaganda because you will be partnering also pala with the DICT, no? But anyway, doon sa party system, may 40 member, no? 40 nominees. Would that 40 nominees be monitored also? Kailangan din nila mag-register?
1: Yes po, basta po kabahati at mangangampanya po sila para sa kanilang partido, para sa kanilang sarili, dapat po i-register po nila. Kaya nga po ang maganda po dito, unlimited naman eh.
0: Oo.
1: So wala pong dahilan para hindi nila i-register. Hindi naman po natin nililimitahan hanggang isa, dalawa, o hanggang saan po lamang. Kahit ilan po yung platforms at channels na gagamitin nila, ang importante, ma-i-register po nila na magamit nila ito sa pangangampanya.
0: Ayan. Okay, sige. Titingnan natin at tututukan natin yung development na yan, Attorney Rex, no? But mabilisan naman po, just few days ago ay sinunog, sinira na yung mga na-imprinta ng mga balota. Ano po ang update dito na dapat sana gagamitin dun sa naudlot na election? BPE.
1: Ay, hindi po sinunog, Sir Norz. Ano,
0: ah, hindi pala sinunog.
1: Sa Cleaner Act, bawat po manunog.
0: Ah, okay.
1: So, ginagawa po natin dito dahil tayo
0: sinira
1: po
0: lang.
1: Opo, ay sinisira at tinutunaw po ito, nire-recycle po ito. Masiguro na yung dating papel ay magiging liquid form at magiging bagong papel muli na wala na pong kabahid-bahid o marka ng nakaraang balota. Importante po ito. Pagamat sa katotoo naman po, hindi na magagamit yan dahil bago na po yung ating sistema. Hindi na po dyan nakakma sa balota na yan. Bago na rin po yung mga kandidato. So yung mga kandidato makikita dyan, hindi na po yan ang kandidato. So hindi na po magtutugma sa sistema yan. Pero nonetheless, kailangan po namin sirain ang lahat ng balota na yan. Hindi nang pagpapatunay na wala po nakakalap na balota na hindi magagamit. O wala po nakakalap na balota na sobra. Yan po ay makikita ninyo, natutunawin man, recycle. Kasi yan na po ang bagong plataforma ng COMELEC. Ano? Hindi po kami basta-basta nagtatapon. Ang importante po sa amin ay maging bahagi tayo ng pag-iingat sa kalikasan.
0: Oo, tama. I understand correctly. Tama po. Sinira but not in a way na sinunog. But anyways, and Attorney John Rex has cleared that. Sa iba pa, ay tinatanggap ba bilang valid ID ang voter certification? May tanong lang dito.
1: Ay, opo. Opo. In fact, isa ito sa pinakamabisang identification dahil makikita natin ay dahil bukod po dun sa address, nakalagay dyan talaga pagpapatunay na registered voter siya. Kaya nga po karamihan po na nag-a-apply natin ng mga passport, Seaman's Book, Mariner's Book, mga kababayan natin na magtatrabaho bilang OFW, yan po yung ginagamit nila. Kaya po bagamat hindi na po nag-i-issue ng ID ang COMELEC, ng voter's ID, ito naman pong voter certification, pareho lang po epekto napakabisang proof ng ating identification ng pagiging registered voter.
0: Ayan, okay. And with that, maraming salamat po, Attorney John Rex. Alam namin na very busy po kayo and maraming salamat po sa pagsagot ng aming tawag at always sa pag-support sa Salam Radio. Maraming salamat po ang ating spokesperson.
1: Yes, sir.
0: Go ahead, please.
1: Kasama sila Chairman Garcia at ilang commissioners, Commissioner Ferolino, Commissioner Kasingal. Nandito po kami sa Sambuanga City dahil bukas po uli isa pang serye ng Command Conference. So makikita niyo po, talagang tuloy-tuloy po ang paghahanda ng COMELEC para.
0: Ayun, wala na yung signal ni Attorney John Rex. Anyways, maraming salamat Attorney John Rex Lau Janco mula sa COMELEC.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, okay. Maraming salamat, Attorney John Rex Lau Janco. May balita ba tayo? Ahabol pa natin yung ibang balita kung meron ba. Okay, sige. Pinuslit na illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 1.2 milyon natitikan at nasamsam ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Mula Iligan, nagbabalik, Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas.
0: Miss Dandy.
4: Nasamsam ng pinagsamang operatiba ng City Special Operations Unit, Regional Intelligence Division 10, Resident Agent Iligan City, Police Station 3 at Task Force Iligan ang mga ipinuslit na illegal na sigarilyo, tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 million pesos na intercept noong araw ng Biyernes, Hunyo 19, bandang alas 5:30 ng umaga sa May Purok 2, City Mapalad, National Highway ng Barangay Dalipuga, Iligan City. Lulan ang mga ito sa isang Fuso van at nakumpiska ang 1,500 reams ng Busco brand na sigarilyo. Ayon sa mga otoridad, galing umano ang mga ito sa Zamboanga City patungong Agusan del Sur at sa lungsod ng Iligan pa lang ay natiktikan

0: sila ng mga otoridad. Pinuri ni Police Regional Office 10 Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang matagumpay na operasyon. Anya sumasalamin ito sa walang humpay na pagtutok ng pamahalaan para labanan ang mga iligal na aktibidad sumasabotay sa ating ekonomiya. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy. Samantala, magkaklase sa PNPA si Naglaya, class of 2002, nagkasamang muli sa isang pagbisita, kaligtasan at kapakanan ng publiko, pinagtibay. Mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin na detalye live mula kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Lesti!
3: Sir, binisita ni Fire Surrender ng Di Olvido, Provincial Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection at Zamboanga, Sibugay, ang kanyang kaklase sa Philippine National Police Academy o PNPA, si Naglaya, class of 2002, na si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, ang Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay, Police Provincial Office. Naging makabuluhan ang pagtitipo ng dalawang opisyal dahil din sa presensya ni Honorable Angelito Aninyon, alkalde ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay, na sumasalamin sa matatag na pagtutulungan ng pamahalaang lokal, kapulisan at BFP sa pagsusulong ng kaligtasan ng publiko at kapakanan ng komunidad. Higit pa sa isang simpleng reunion, binigyan din ng pagtitipon ang mga pangmatagalang ugnayan ng PNPA kung paano patuloy na pinagtibay ang relasyong ito ang kooperasyon sa pagitan ng mga pangunahing institusyon bilang mga magkaklase na nanag-aalay ng kanilang karera sa paglilingkod sa bayan, ipinapakita ni na Fire Superintendent Olmedo at Police Colonel Dasugo kung paano ang mga ibinabahaging halaga sa paumuno, integridad at dedikasyon nagbubunga ng mas malakas na ugnayan sa pagitan ng mga ahensya. Ang courtesy visit ay naging pagkakataon din upang talakayin ang mga usapin ng magkasanib na interes, palakasin ang profesional na kolaborasyon at patatagin ang ugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kayusan at kahandaan sa sakuna sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Hey, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, 8:04 in the evening.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At dyan na po nagtatapos ang ating programa for tonight on Monday. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At maraming maraming salamat kay Attorney John Rex Lau Janco, spokesperson ng COMELEC. Ayan. Okay, sige. Maraming maraming salamat. At syempre, maraming salamat din sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin Engineer Arly Lopez, Engineer Joy Timida, at syempre ang ating mga producers, Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Pauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Sama-sama ulit tayo bukas sa ating programa Salam Radio na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras sa 8:05, magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
4: Radyo Pilipinas
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas 738 AM. Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: dati, umasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin na blessing, yun, masaya na kami kasi may makukunan na kami ng tubig.
1: Itong pasalamat namin sa NIA administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po niya.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation project ng pamahalaan sa kanyang pagbisita sa Southern Cebu. Kabilang sa mga proyekto ang slope stabilization at protection works, ang drainage improvement at rehabilitation ng mga creek sa nasabing proyekto, inaasahang mas magiging ligtas at mas mabilis ang biyahe sa Southern Cebu sa oras na matapos ang rehabilitation ng 4.55 kilometers na Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City. Mula sa dating 25 minutes na biyahe, aabutin na lamang ng 10 minuto ang paglalakbay mula Barangay Pangdan patungong Naga Valley Industrial Park, layunin ng proyekto na makabuo ng mas matibay, mas ligtas at climate resilient na infrastruktura upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna at maprotektahan ang mga motorista.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga Pinoy mula sa Middle East na nakauwi na ng bansa sa repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa 10,466 ayon po sa tala na nakuha ng Office of the Executive Secretary. Narito ang balita ng hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa mahigit 10,000 ng mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281, 1,803 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula ani Recto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 milyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuluyan ang nakauwi sa bansa ang 24 na overseas Filipino workers na naipit ng 9 buwan sa Russia dahil sa umano'y kakulangan ng dokumento na biktima kasi sila ng illegal recruitment. Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney P.Y. Kaunan, isa ito sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na inimbestigan na ng DMW kung ano nangyari at kung sino ang nasa likod ng illegal recruitment.
6: Nataasan kami ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong pinansyal para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa area, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na sekretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at imbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
4: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa Mark In, Mark Out.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Nagmagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namatang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces sa Hilagang Luzon. Namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa pinagtatalunang bahagi ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at giniit na wala itong legal na otoridad upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na napansin nilang tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na bahagi ng karagatang inaangkin ng China. Ayon kay Tariela, patuloy na hamunin at idodokumento ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa pandaigdigang komunidad.
3: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
4: Matagumpay na sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Navy at United States Coast Guard ang Philippine-US Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatang sakop ng Pangasinan at Calayan Island, kabilang sa mga lumahok sa nasasakyang pandagat ang BRP Melchor Aquino at BRP Sindangan ng PCG, BRP Diego Silang at AW-109 helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang Charles Mouth Rope at M-Len Tunnel ng United States Coast Guard. Nakibahagi rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagde-deploy ng dalawang FA-50 fight combat aircraft upang palakasin ang maritime domain awareness, aerial surveillance at koordinasyon sa pagitan ng himpapawid at karagatan. Nakatuon ang pagsasanay

0: at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa, kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo 11. Sa klaw ng revocation order ang kabuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umabot sa 4 ang bilang ng mga nasawi matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa 15 pang mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang nagpapagaling sa iba't ibang paggamutan matapos na masugatan sa insidente na aresto ang mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pamamaril. Patuloy naman ay iniimbestigahan ang motibo at iba pang detalye ng pangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, maigpit na nagpapatupad ang pamalang lungsod ng Tacloban ng curfew para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, paigtingin ang curfew sa barangay San Jose at sa iba pang bahagi ng lungsod bilang bahagi naman ng pinaigting na seguridad para sa kaligtasan ng publiko. Inaasahan din ang malalaka o ang madalas na police visibility at patrol operations sa San Jose at sa mga pangunahing pampublikong lugar, kabilang ang Sangyawan Grounds. Ayon sa Tacloban City Police Office, hindi papayagang makapasok sa Sangyawan Grounds ang mga minor de edad, maliban kung sila ay may kasamang magulang o legal na tagapag-alaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: School shooting incident sa Tacloban, kinundena ng Department of the Interior and Local Government pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Ginit, narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mariing kinundena ng Department of Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang kagwaran sa pamilya ng mga biktima at hiniling ang mabilis na pagaling ng mga nasugatan. Giit ng DILG, walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay nito ay inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa DepEd at mga LGU para repasuhin at palakasin ang mga safety measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakipagtulungan to sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kaligtasan ng mga paaralan, ginit ni Representative Roman Romulo, kasunod naman ang pamamaril sa Tacloban. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatayong chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito, nanawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing investigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang nakatuon Commission sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpayag ng pakikiramay ang Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa pamilya ng tatlong estudyante na nasawi at iba pang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon sa Director, pinagutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa trahedya at pag-aaral kung paano maiwasan na maulit pa ang parehong insidente sa mga paaralan sa bansa. Agad din anyang nagbigay ng direktiba si Undersecretary Tapales at anya handa silang tumulong sa pamilya ng mga biktima sa mga estudyanteng naapektuhan sa trahedya at maging sa mga suspect na kapwa mga minor de edad sangayon sa Juvenile Justice and Welfare Law.
3: Tawag po ka agad sa opisina, yung Makabata Helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin dun sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
2: Samantala, ginit din ni Undersecretary Tapales ang posisyon nila kaugnay sa sinusulong na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Law. Anya, mas kailangan ng mas maigting na pagpapatupad sa batas. Nilinaw din ni Tapales na parehong protektado ng batas ang mga biktima at ang mga batang nagkasala o children in conflict with the law. Pero hindi totoong impresyon na ilan na hindi sila mapaparusahan. Kasama rin anya rito ang civil liability ng kanilang mga magulang.
3: On an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte, ng regional trial court kunyari po, pag nalamang may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po sila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
2: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na sinusulong ng National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng pamamahagi ng pensyon at tulong sa mga senior citizens sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez na pinatutupad na nila ang paggamit ng digital transfer ng mga cash gift at anumang tulong na binibigay sa mga senior citizens. Anya, nagre-remit na sila ng cash assistance sa Bangko, GCash at Palawan Express para naman matulungan ang mga senior citizen na walang kakaalaman sa mga digital transactions. Nagsasagawa rin ang 16 na NCSC regional offices ng digital literacy training program para sa ating mga lolo at lola.
4: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transactions.
2: Si NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pride BH, inanyayahan ang publiko na makisa sa Love Laban 2026 bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inaasahang dadagsa ang libo-libong kalahok sa Love Laban 2026, ang taunang Pride Festival ng Pride PH na gaganapin sa June 27 sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Bahagi ng programa ang Pride Expo kung saan magkakaroon ng marketplace, tampok ang advokasya ng naturang komunidad, Pride Villages para sa food, art, music at safe spaces sa area na maginhawa at Araneta. Gayun din ang Pride March kung saan inaasahan magtitipo ng libo-libong kalahok upang ipanawagan ang pagbabago at inklusibong lipunan. Magtatapos ang pagdiriwang sa Pride Night na magbibigay pugay sa talento, kultura at katatagan ng LGBTQIA+ community. Pakinggan natin ang naging panayam ng Radyo Magazine sa Pride PH National Convener na si Ms. Angel Romero.
6: So, it's open to everyone. It's totally free. We are inviting everyone. So, LGBT man, LGBT families, or fur moms, or fur dads, lahat po, welcome po sa Love Laban 4. It's going to be on June 27, Saturday, sa UP Diliman.
5: Layo ng pagtitipon na ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, natapos na. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Matagumpay ang pagtatapos ng unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layong wakasan na ang digmaan ayon sa mga mediator mula sa mga bansang Qatar at Pakistan. Ayon sa ulat ng BBC na pagkasunduan ng dalawang bansa ang isang high-level committee at isang roadmap patungo sa pinal na kasunduan sa loob ng 6 na araw. Ito ay kinumpirma rin ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arachi kung saan kanya ring inihayag ang malaking progreso patungo sa tuluyan ng pagwakas ng kaguluhan sa Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang nilagdaan noong nakaraang linggo na naglalayong itigil ang ligera sa lahat ng larangan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagsimula ang pagpupulong nitong linggo sa Switzerland at nakatakda namang ipagpatuloy ang mga teknikal na talakayan sa buong linggo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Cebol MLBB pasok na sa 2026 Asian Games. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Lalaro sa 2026 Asian Games ang Cebol Mobile Legends Bang Bang or MLBB team matapos panguna sa qualifiers. Nagtala ng 6-1 record ang ating national team kung saan tinalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Natalo ang Cebol MLBB sa Cambodia sa ginanap na qualifiers. Mauna para sa Cebol MLBB team, sina Carl Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Pabico, JP De La Cruz, Dave Viana Jr. at Dwayne Pillas. Samantalang ang coaching staff naman ng koponan ay pangunahan ni head coach Alec Alvarado, analyst Kim Sebanes, at assistants Francis Clindro, Michael Bocado at Denver Miranda. Gaganapin ang Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan sa darating na Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
11: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, Bawas bill mo!
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Provincial Health Office ng Mountain Province nanawagan na iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas Bontok. Narito si Apollo Padain.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Apollo.
19: Nanawagan ang Provincial Health Office ng Mountain Province sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang sakit sa kidney na tinaguriang chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Brenda Kayat na isang nurse sa Provincial Health Office ng Mountain Province, ang CKD ay dulot ng hypertension, sobrang katabaan sa katawan, sobrang pagkain ng asin, paggamit ng herbal supplements at walang prescription na gamot at paninigarilyo. Ang simptomas ng CKD ay makikita sa pagmamanas sa mukha, paa at binti, laging naihi, may dugo naman sa ihi, walang ganang kumain at laging sumasakit ang likod ng katawan. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulpadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Health Center evacuation plan sinusulong ng Dagupan City para sa mahigit na kahandaan sa kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Sarah Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sarah.
20: Higit pang pinalalakas ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang kahandaan nito laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbuo ng City Managed Evacuation Center Health Focus Plan. Nakatuon ang naturang plano sa pagtiyak ng maayos at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng mga emerhensya kabilang ang malalakas na lindol gaya ng ibinababalang The Big One at mga posibleng insidente ng tsunami. Dinaluhan ang pulong ng makinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya na may mahalagang papel sa pagsusulong ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Ayon sa mga opisyal, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamalang lungsod ng Dagupan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at matiyak ang kahandaan ng syudad sa pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mas mahusay, mas ligtas at mas epesyenteng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Dagupenyo sa panahon ng sakuna at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Sabdang Rural Health Unit sertipikado na bilang Animal Bite Treatment Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang balitang atid ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
1: Report.
2: Maisel.
21: Isa ng ganap na Animal Bite Treatment Center ang Rural Health Unit ng Sabtang matapos nitong matagumpay na makapasa sa mga pantay ng Department of Health para sa naturang sertifikasyon. Ayon sa RHU, natugunan ang pasilidad ang tatlong pangunahing layunin ng isang Animal Bite Treatment Center kung saan ito ay nagbibigay ng ligtas at epektibong kapaligiran para sa mga pasyente at kawani, wastong pangangasiwa sa mga kaso ng rabies exposure at mahigpit na pagsunod sa mga pulisi at gabay para sa maayos na operasyon nito. Nagpahayag ng pasasalamat ang RHU Sabtang sa certification team ng DOH Cagayan Valley Center for Health Development sa kanilang binigay na suporta at paggabay sa pagproseso ng sertifikasyon. Sa pagkakaroon ng sertipikadong Animal Bite Treatment Center sa isla, mas mapapalapit na sa mga residente ng Sabtang ang serbisyong medikal para sa mga kaso ng kagat ng hayop bilang bahagi ng layunin ng pamahala na magkaroon ng mas ligtas, mas malusog at rabies-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Myself Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kababaihang PDL sa Lucena City, sumailalim sa Computer Literacy Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Mara Grezula.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mara.
15: Sumailalim sa Basic Computer Literacy Training ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon, sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL, paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Dalawang children in conflict with the law nasa kamay na ng pulisya matapos ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Daisy.
25: Napasa kamay na ng Police Regional Office 8 ang dalawang children in conflict with the law o CICL na sangkot sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Mari namang kinundina ng Department of Education Region 8 ang marahas na insidente. Habang agad silang nakipagtulungan sa mga otoridad para higpitan ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, mabilis ding umaksyon ang Department of Social Welfare and Development Region 8 upang maghatid ng agarang psychosocial support at psychological first aid sa mga biktima at nakasaksi sa pangyayari upang matugunan ang trauma. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga kaukulang ahensyang mga nasabing minor de edad para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Habang patuloy ang panawagan ng Department of Education at DSWD para sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga apektadong mag-aral at guro, sinailalim sa psychosocial support intervention. Matapos po ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
26: Agad na nagsagawa ng psychological first aid at iba pang psychosocial support interventions ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 para sa mga naapektuhan ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DSWDA, bilang bahagi ng paunang pagtugon, nagsagawa ng assessment ang mga social worker ng DSWD sa apektadong paaralan upang matukoy ang mga serbisyong kinakailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Naglaan din ang ahensya ng libreng transportasyon para sa 15 mag-aaral na hindi agad nakauwi matapos maiwan ang kanilang mga personal na gamit sa loob ng paaralan kasunod ng pangyayari. Patuloy namang magsasagawa ang DSWD ng iba pang psychosocial support interventions upang matulungan ang apektadong individual na makabangon mula sa trauma at emosyonal na epekto ng insidente. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
7: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin
6: ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
7: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
6: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
7: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
8: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
9: Miss Philippines!
7: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
6: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
7: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
6: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Paglilinis ng Iligan River. Patuloy sa ilalim ng Oplan kontra baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sheriff Tim Har.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheriff.
29: Lumampas na sa itinakdang target ang dredging operations o pagpapalalim ng Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH 10 OIC Regional Public Affairs and Information Officer J. Micah Maraginota, umabot na sa mahigit 100,000 cubic meters ang nahukay na putik sa ilog, tumbas ng 126% ng target na 80,000 cubic meters. Patuloy rin anya ang pagtanggal ng mga bara sa mga kanal at sapa sa Barangay del Carmen at Mahayahay. Kabilang dito ang mahigit 125.30 cubic meters na nalinisan sa Saranay Creek, habang lampas kalahati na rin ng target ang natapos sa Rojas Avenue at Mahaya High Creek. Bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Iligan City. Matatanda ang matinding hinagupit ng bagyong Basyang ang Iligan noong Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala kung saan libu-libong residente ang naapektuhan, kaya isinailalim agad ang lungsod sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamahalaang lokal ng Zamboanga, pinaigting ang mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng bird flu sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
4: Pinaiigting ng pamahalang lokal ng Zamboanga sa pamagitan ng Office of the City Veterinarian of Disease Prevention and Control Program upang mapigilan at maiwasan ang pagpasok ng avian influenza o bird flu sa lungsod. Ayon kay City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan, kabilang sa mga hakbang ay ang paghihigpit ng border at pagpapatibay ng mga contingency plan, kasunod ng mga naitalang kaso ng bird flu sa Misamis Occidental at ilang mga lugar sa Zamboanga Sibugay nitong mga nakaraang buwan. Partikular anya sa mga pinagtitibay ay ang sanitary at control checkpoints ng syudad sa Barangay Licom at Timbapa sa pakipagtulungan ng sektor ng seguridad. Maliban anya sa banta ng bird flu, bahagi rin ng mga pagsisikap ay upang maprotektahan ng livestock at poultry na lungsod sa iba pang uri ng mga sakit tulad ng African Swine Fever ASF at iba pang zoonotic diseases na maring makapekto hindi lamang sa mga hayop kundi maging sa tao. Nagkipaugnayan na rin ng OCVET sa City Disaster Risk Reduction National Office upang palakasin ang avian influenza contingency plan upang maging handa sa pagtugon at matiyak ang kaligtasan sa kalusugan at mapanatili ang kabuhayan ng mga mamamayan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 23, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team. Sa Radyo po, Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako.
1: Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung simento.
15: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, ika-23 ng Hulyo, taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napakikinggan sa 104.3 The Capital FM. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Samantala, papasukin muna natin ang balitang ito. DSWD nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng sugatan matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban, Salite. Ang buong detalye ihatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bukod sa total support ay nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Field Office 8, matapos ang kanilang isinagawang assessment ay iniabot nito ang 100,000 pinansyal para sa 9 na sugatang mag-aaral na kasalukuyang nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. May 4 pang estudyante na nakatakda ring makatanggap ng kaukulang intervention sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng DSWD ang pagbibigay ng Bureau Assistance sa pamilya rin ng mga nasawing mag-aaral. Bukod dito, magsasagawa rin ang DSWD at ang City Social Welfare and Development ng case conference para matukoy ang angkop na intervention para naman doon sa 2 minor de edad na suspect. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ng mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, ako po muna inyo po makakasama sa isang oras na paluntuntunang
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang inyo pong lingkod, Christopher Tirambulo, sa ngalan po ni Alan Alanige. Mga kasama, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development upang bigyan po ng kalinawan at paliwanag hinggil sa mga bagong polisiya at aksyon ng DSWD hinggil po sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan dyan sa Tacloban City, Leyte. Gayun din mga kasama, ang bagong polisiya ng DSWD hinggil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, magbibigay willing po ang DSWD na magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating indigents sa isang malaking pharmaceutical company sa bansa. At ngayon, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Ang iba po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Irene. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
5: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Asek, kamusta naman po ang DSWD sa mga oras na ito?
5: Well, tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Itong emergency cash transfer ay isang adaptive strategy that bridges the gap between emergency response, disaster response, and early recovery. Ito ay tulong ipinapaabot natin kasi alam naman natin na hindi po lahat ng kinakailangan ng isang disaster-affected family ay nilalaman po ng isang family food pa. That's the reason why nabibigay tayo ng cash transfers para mabili rin ng ating mga kababayan yung iba pa nilang mga pangangailangan gaya ng gamot, pagkain ng mga bata, at gayon din yung pwedeng pagsasaayos ng mga nasira nilang mga kagamitan o kabahayan. This will complement, of course, the financial assistance that is being provided by other government agencies, Chris.
3: Asek, dahil nga po may mga estudyante na biktima po ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, yun nangyari din po dun sa Tacloban, Leyte, na mayroon pong mga estudyante na naging biktima, o sabihin natin na hindi man sila naging biktima, o yung mga naging testigo po doon po sa nangyaring shooting incident. Ano po ang action po ng DSWD po sa nangyaring kaguluhan doon?
5: Well, nakakalungkot, Chris, itong nangyari dyan nga po sa Tacloban City na meron pong mga bata na na-involve. Ang DSWD po sa pamamagitan ng aming pong field office ay agad na nagsagawa o nagbigay ng psychosocial intervention, psychosocial support dito po sa mga pamilya ng nawalan, gayon din po sa mga naka-witness, mga teachers, mga ibang mag-aaral, nang sa gayon makatulong sa pagproseso ng kanila pong na-witness, na-ramdaman, naranasan, na-trauma, stress. Immediate po tayo na tumulong sa mga individuals po na ito. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
3: O samantala kasi, Asek Irene, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at sensitibong larawan o video na maaari magdulot ng karagdagang trauma at paglala sa mga naapektuhan. Ano po masasabi niyo po, Asek Irene? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga kababayan natin na nag-share po ng video. Pero ano ba dapat ang maging action nila sa nangyaring incidenteng ito?
5: Well, gaya nga nang nabanggit ko, Chris, sabi yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. But mahalaga rin ang partisipasyon at kooperasyon ng publiko hinggil sa ibinibigay natin ng mga interventions para ma-address nga yung pong trauma, yung stress na naranasan ng bawat isa po na nandun sa area. Kaya tama yung nabanggit mo na dapat yung publiko ay maging kaakibat natin at maging active partners in ensuring na ito pong heartbreaking incident na ito ay hindi po kumakalat yung mga impormasyon that are sensitive, sapagkat dapat maging child sensitive tayo, maging rights based, and of course maging responsive dun sa pangangailangan po ng mga pamilya nung naging biktima at ng mga children involved, at gayon din nga nung sabi ko na lahat na naka-witness po doon sa pangyayari. Tayo po sa DSWD, again, hinihikayat po ang publiko na maging kabahagi po tayo sa pag-recover nito pong mga individuals involved.
3: Si Kairin, itong debriefing process po ito, gaano po katagal ito? Tsaka meron din po bang gamot na ibinibigay po sa mga individual na sa ilalim dito?
5: Well, alam mo, Chris, of course, yung immediate psychosocial intervention ibinibigay natin. But yung kinakailangan ng mas masusi pa na intervention, ini-refer natin sa ating pong partners, particularly from the Department of Health and other private organizations na may expertise hinggil dito para kung kinakailangan pa ng mas masusi na medical attention ay nai-provide ito. No? Yung ating mental health and psychosocial support services ay of course nag-i-extend doon sa mga iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual.
3: Asek, sa ibang usapin naman po, mas pinadali at pinalawak po ng Department of Social Welfare and Development na pagkuha po ng gamot dahil maaari na rin pong gumamit ang ahensya o ng DSWD guarantee letter sa mga piling mercury drug branches sa buong bansa. Maaari niyo po bang dagdagan po ito, Asek, kung ano po ang mga nakapaloob dito sa polisiya?
5: Yes, Chris. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin po na mas mabilis, mas maayos, at mas epesyente yung pagpapahatid po ng ating serbisyo, particularly doon sa mga vulnerable sectors na nangailangan po ng medical assistance. Ano? Patuloy na naghanap ang DSWD ng mga pamamaraan upang mapalawak at mapalapit ang access ng ating mga benepisyaryo sa mga kinakailangang tulong. Kaya po tayo ay nagkaroon ng partnership with Mercury Drug para po yung pangangailangan sa gamot ng mga vulnerable sectors natin ay agad po na maibigay. Actually, Chris, simula po ng Hunyo ng taong kasalukuyan, yung 262 na selected branches ng Mercury Drug ay tatanggap po ng guarantee letter mula sa Assistance Individuals in Crisis Situation ng DSWD. So, yung mga pangangailangan po nila ng gamot at iba pang mga medical supplies ay mabilis na po nilang ma-access because of this partnership.
3: Asek Irene, kapag halimbawa po yung nabigyan po ng guarantee letter, parte rin po ng sektor na nagbibigay din po ng 20% discount, halimbawa senior citizen, makaka-avail din po ba sila ng senior citizen discount?
5: Well, ganito kasi ang proseso, Chris. Yung pong beneficiary o yung client magtutungo sa DSWD, i-assess ng ating social worker, ipapakita yung prescription, and then itatawag natin o i-coordinate natin sa Mercury Drug. And then if available, we will issue the guarantee letter addressed to Mercury Drug. Ngayon po, yung gamot na yan ay i-dispense ng Mercury Drug dun sa client. Lahat po nung nandun sa prescription ay i-dispense dun sa client. And then DSWD na po ang magbabayad doon po sa gamot na dispense ng Mercury Drug doon sa ating pong client. So any applicable discounts of course will apply.
3: Asek, gaano po karami pwedeng bilhin na gamot po? Good for 1 month po ba? O yung buong reseta na nakasulat po sa prescription po ng doktor?
5: Yes, that's correct, Chris. Kung ano po yung nakalagay doon sa prescription ay siyang i-dispense ng Mercury Drug doon po sa ating client.
3: Okay, Asek Irene, gawin naman po tayo sa ibang usapin na dahil po meron pong walang gutom kitchen ang inilunsad po dyan sa lungsod ng Cebu. Opisyal na pong binuksan ito kahapon kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu. Ano po ang maaasahan po ng ating publiko na maibibigay na serbisyo ng walang gutom kitchen?
5: That's correct, Chris. Kahapon nga na sa Cebu tayo para pasinayaan yung pagbubukas ng walang gutom kitchen dyan nga po sa Cebu. So dito po magpo-provide tayo ng mga hot, nutritious meals sa mga individuals who are facing involuntary hunger. Ito po yung mga wala pong makain sa pang-araw-araw ay maaari pong magtungo dyan nga po sa ating walang gutom kitchen that operates through the donations from hotels and restaurant associations and from other donors. So as long as meron pong ano no, as long as supplies are available, makakapag serve po tayo ng pagkain sa mga individual na nakakaranas po ng gutom dyan po sa Cebu.
3: Sec, ano po ito? 24/7 po ba yung operation po ng Walang Gutom Kitchen?
5: Well, similar to the one we have in Pasay City, ito po ay magbubukas ng alas 8 ng umaga for breakfast, and we will also serve lunch, and hanggat meron pa pong food ay no, makakapag-serve tayo hanggang afternoon snack. So, ano po ito? We operate Monday to Friday, similar nga po to Pasay. But of course, in some cases, nagbubukas din po tayo ng weekend.
3: Sec Irene, ano po ba yung requirements para po makakain po sa Walang Gutom Kitchen?
5: Chris, kinakailangan lang po na magtungo sila sa ating itong Walang Gutom Kitchen, either in Pasay or in Cebu. And sila po ay i-re-register natin sa system, bibigyan po sila ng stub o ng chip, and then diretso na po sila doon sa ating pong kusina at hahainan na po sila ng masarap at masustansyang mga pagkain.
3: Last question po, Sec Irene, ito po bang Walang Gutom Kitchen po ay madadagdagan pa sa ibang parte ng bansa?
5: That's correct. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na i-reduce o lutasin natin ang kagutuman sa ating pong bansa, magbubukas din po ng isa pang Walang Gutom Kitchen dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga City. At inaasahan po na sa taon na ito ay may isa sa ayos. Ongoing na po yung preparations para po sa pagbubukas ng isa pa nating Walang Gutom Kitchen.
3: Asek, any message po sa publiko?
5: Ang DSWD remains committed to provide social welfare and development activities or interventions para sa ating pong mga kababayan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipapaabot sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan. Magandang umaga.
3: Maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
11: Publico.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radio Mag 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radio Pilipinas.
24: Radio Publico
25: 738.
26: At Radio Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: The AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radio Pilipinas.
33: Radio Pilipinas
34: and Capital 104.3 collab.
35: Collab.
36: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
37: Radio Pilipinas.
38: Radio Publiko.
39: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
40: Radyo Publiko.
39: 738 AM.
3: Mga kasama, sa puntong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard hinggil po sa nangyari pong entrapment operation dyan po sa Biliran na nagresulta po ng pagkaka-arrest

0: natin, Sir Christopher, no, nagsimula ito na makatanggap ng reklamo mula sa mga lokal na mangingisda at ito nga ang Criminal Investigation Detection Group ng Bilira ay nagsagawa po ng entrapment operation. Pero ngayon po, Sir Christopher, ang direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, a zero tolerance policy po tayo pag ganito may mga misconduct po ang ating po mga tauhan. At sinimula na rin po ng Philippine Coast Guard ang ihiwalay na investigasyon kaugnay po sa pagkakaresto ng ating pong isa sa mga tauhan na nakatalaga po sa Bilira dahil umano sa kaso na extortion po.
1: Ma'am, ano klaseng extortion po ginawa po ng inyong tauhan?
0: Well, ongoing po ang investigation natin dyan, Sir Christopher, para malaman po yung kabuuan na reklamo po dito sa ating pong tauhan. Kaya naman po ang ginagawa natin ngayon is nakikipagtulungan rin po tayo sa Philippine National Police kasabay po ng parallel investigation isinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, itong tauhan nyo po ito, bali, ano nagreklamo, isang mangingisda, tama po ba ko?
0: Yes, mga lokal na mangingisda po yan, Sir Christopher.
1: So, paano po yun nangyari? Ito lang po grupo na to na nagreklamo o matagal na po niya ginagawa po ito, Commander? O kung may idea po kayo, ma'am?
0: Well, as to the comprehensive complaints po dito, kasama po yan sa iniimbestigahan natin ngayon, Sir Christopher.
1: Okay po, sa ibang topic naman po tayo, Commander, ano po ang ginagawa pong paghahanda ng PCG kaugnay po ng Super Typhoon Francisco?
0: Well, nagbigay na po ng direktiba si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban na sa pagdaan po na itong Bagyong Francisco at pagsimula rin po Sir Christopher ng Habagat na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon, naka-heightened alert status po ang Philippine Coast Guard, ang operating units nito, particularly sa mga apektadong lugar sa may northeastern Luzon. Nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group. Ito po ay composed ng ating medical personnel kasama po ang ating mga rescue swimmers. Naka-standby na rin po ang ating mga floating assets kasama rin po ang ating mga radio communication to conduct immediate response humanitarian assistance kung kinakailangan po. We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya, katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung ating po mga mangingisda. Atin po siyang pinapaalalahanan ng sagetong hindi po maganda ang panahon ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
1: Commander, ano po ba yung mga laging binibigay na serbisyo ng ating mga kababayan kapag ganitong sitwasyon po?
0: Well, una-una, Sir Christopher, yung pagmumonitor po ng ating mga pantalan. So currently, halos 4 na pantalan po ang ating minumonitor sa mga apektadong area. Ito yung Itbayat, Pasco, Ivana at saka Santa Ana. Nagkaroon na rin tayo ngayon ng temporary suspension ng lahat ng trips, no? Ibig sabihin, regardless po ng gross tonnage ng mga sasakyang pandagat since nakataas po ang signal number 1. And of course, yung pagpapaalala sa mga mangingisda na kung again, getong masama po ang lagay ng ating dagat, ay huwag po munang umalis at makipag-ugnayan po palagi sa ating po mga coastal barangays para makapagbigay po ng mga safety reminders po.
1: Commander, mayroon na po ba kayong nahuli na lumabag po sa mga paalala po ng PCG?
0: So far, Sir Christopher, wala pang nai-report sa atin at kami po ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungan rin po ng ating mga kababayan.
1: Ma'am, nanghihiling po kami ng update regarding po doon sa naganap po na malakas na lindol po sa Mindanao. Ano na po ang update po sa mga operations na ginagawa po ng PCG?
0: Well, patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area, kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K-9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri, dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin. Nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating mga tauhan,

0: particularly sa pag-assist sa DSWD sa pagluload, pagpre-prepare at pag-distribute po ng mga relief goods, mga non-food items at even yung mga drinking water supplies sa area po ng Glan, sa may Barangay Lais, sa may Malita, kasama rin po yung Jose Abad Santos sa may Davao Occidental. Naglagay rin po rin tayo ng ating apat na desalinator units sa mga apektadong lugar, particularly sa may Sitio Malabinuang, sa may Barangay Balangonan, Barangay Butulan at sa may Jose Abad Santos po sa may Davao Occidental. So ito pong ating desalinator units, it has the capacity po to produce 10,000 liters of potable water para po makatugon po sa mga pangangailangan po ng ating po mga kababayan dyan. Nag-deploy rin po tayo ng ating barko, itong BRP Corridor. Ngayon po ay nasa General Santos na ito. Lulan po nito ang halos 200 tons of relief items to include po yung mga family food packs, mga hygiene kits at mga bigas at saka tubig po. At again, bukod po sa ating barko, tayo rin po ay nagposesyon ng ating PCG helicopter. Ngayon po, ito ay nasa Jensen. Kahapon, dineploy po natin ito to conduct aerial surveillance, hazard assessment, at mapping activities po kasama ang Mines and Geoscience Bureau po.
1: Commander, may mga insidente din po kasi na bali yung isang yate na may karga pong relief goods ang nasunog, tsaka yung isang at pickup truck na aksidente na may may kasamang relief goods. Kayo ito po bang mga insidente nito nabibigyan din po ba ng tulong ng PCG naman na nagsagawa rin kayo ng rescue operation mga ganun po?
0: Yes, tama po kayo. Yung nabanggit niyo po na nasunog po na yate, ang unang tukmugon din po dyan ay ang Philippine Coast Guard, kasama rin po yung mga local fisher folks po natin sa area. So lahat naman po ng mga pasahero na sakay po ng yate that time ay na-rescue rin po natin.
1: Gandang balita po, Commander. Commander, dahil po ongoing pa yung rescue and retrieval operation, gaano po katagal po yung isasagawa pong operation na to? Hanggang may mag-declare po ba o hanggang makumpleto po yung numbers na hinahanap natin?
0: Well, Sir Christopher, yan naman talaga ang ating layunin sa lahat ng ating mga search and retrieval efforts na ginagawa na mahanap eto mga reported na nawawala po. So ngayon po kasi ang nagiging challenge po sa area based po sa feedback na natatanggap natin sa ating mga kasamahan is usually yung kapal po ng lupa dahil ito po ay landslide incident at saka yung instability po ng lupa o ng soil, no? So it would cause risk din po kasi sa atin po mga responders. So in every operations din naman po, aside sa our objective to locate itong missing individual, is to ensure as well yung safety ng ating mga responders. So as we speak, Sir Christopher, ay ongoing po ang ating operation na ginagawa dito po sa may Barangay Ilayan. Nabanggit ko po kanina.
1: Po ASEC, Commander, yun doon po bang sa mga rescue operation, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap po ng mga aso? Kasi yung nabanggit niyo pong aso, I think dalawa po yun, malaki talaga yun na ibigay na location sa mga rescue operation, sa rescue operation personnel. Kasi nalalaman ka agad nila kung nasaan yung mga bangkay eh.
0: Yes, tama kayo, Sir Christopher. Ito pong working dogs natin na nabanggit ko si Talia at saka Siri. Ito po ay mga search and rescue working dogs. So, dogs po. So, ibig sabihin, yung kanila pong capability is really to locate mga bodies, buhay man po yan or ano, patay po. Yun po ang kanilang kakayahan. So, ito naman pong ating mga aso ay talagang tested na po sa lahat po ng mga retrieval or even mga rescue efforts na iginagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, may plano po ba po kayong nagdagdagan pa yung aso?
0: I'm sorry, Sir Christopher.
1: May plano pa po kayong magdagdag pa ng deployment po ng searching dogs po?
0: Well, pagdating po dito sa may Sarangani, apat po ang nakadeploy sa natin na aso dito. Yung dalawa ay sa ibang area po. And again, ito na lang naman po ang area na hinahanap natin na meron pang reported na missing individual. Yung mga previous deployment po ng ating aso, sila rin po actually ay nakapagbigay po ng positive indication na kung saan nakapag-extract rin po tayo unfortunately ng mga bodies po sa area na reported sa atin.
1: Mabuhay po kayo, Commander Noemi Cayabya po ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard at sa buong hanay po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa walang pagod at sawa niyong pagbibigay serbisyo lalo na sa mga ganitong insidente ng lindol at sama ng panahon.
0: Yes, Sir Christopher, makakaasa po ang ating mga kababayan na mabilis na pagtugon po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Christopher, at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Commander Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa susunod po na palutuntunan ng boses, makakausap po natin ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
9: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kasama, sa puntong ito, nais lang nating batiin ang mga nanonood po sa ating social media account na si Lu Panganiban mula dyan po sa ating kapatid sa Harap Buhay, sa DZXL po, tsaka si Paulo Franco po ang bagong medical technician sa Marita Clinic sa lungsod po yan ng Maynila. Sa puntong ito, makakausap naman natin ang MMDA Metro Traffic Base, si Ann Gozon, upang alamin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Calacang, Maynila. Magandang umaga po, Ann Gozon. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
10: Magandang umaga po, Sir Christopher. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan. sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan man po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sakyan, masusunod na lamang po ng pagbabagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May FD Harris hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ng dalawang sakyan, masusunod na sa pagbabagal sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic po, salit po sa May Boni hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpasan man po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sakyan, moderate traffic na lamang po dito po sa May Santolan. After Santolan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, the Beast Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows at saan natin pagbagong dalasakyan. Muli po itong babagal sa May Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy po bilis ng dalasakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito po sa May Bayani Road hanggang Upper Makiling, asahan na po natin pagbagal ng dalasakyan. Maglagpasan po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Tuesday, may plaka po nagtatakbo sa 3 at 4. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ann Gosson, mula sa MMDA Metro Traffic Base. Mamaya makakausap po natin at ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Ed Guillen upang alamin natin kung ano ang kapasidad ng proyekto na bagong bukas na proyekto. Ito po yung Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa bayan ng Mabini sa Bohol. Binuksan po ito kasabay po ng 63 o 63rd anniversary po ng NIA. So, maalamin natin kung gaano ba kalaki ang kayang serbisyo na maibigay ng nasabing pasilidad. Kasi sinabi rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon na marami pang nakalinya na patubig ang bubuksan para matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo na ito, malaking tulong itong bagong water reservoir project kasi mayroong banta po ng Super El Nino ngayon. Kailangan na kailangan talaga natin yung tubig para sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ang banggit kasi dyan, mga kasama, hindi lang daw po pasilidad ang naibigay, kundi mga gamit din pang agrikultura. Malaking bagay din po yan para sa ating mga magsasaka. Imagine niyo po na yung gobyerno bigay ng bigay ng mga gamit, mga makinarya, mga bagong pasilidad, kasi may mga abono, binhi po, pero wala namang tubig. So mababaliwala po yung mga ganong proyekto po ng gobyerno para sa agrikultura kung wala namang maayos na serbisyo na patubig. Lalo-lalo na yung irigasyon, ha? Kasi ito yung talagang pundasyon. Ito yung pundasyon, ito yung puno ng agrikultura, yung tubig. So, dito sa nasabing proyekto, aabot po ito sa mahigit 700 na magsasaka makikinabang dyan po sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Magbabalik po ang programang Boses.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat. which may not be exclusive to the race but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoy's looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
1: Makakasama po natin ang administrador po ng National Irrigation Administration. Walang iba po si Engineer Ed Guillen. Magandang umaga po, Engineer Ed. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
17: Yes. Please, magkabigat. Good morning. Magandang umaga po sa atin.
1: Engineer, kwentuhan nyo naman po kami itong pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa Bohol. At nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA. Engineer?
17: Ano po?
1: Sige po, maaari nyo po kami.
17: Yes, sir.
1: Apo Engineer, kwentuhan nyo naman po kami sa nangyaring kaganapan po kahapon, yung pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Projects. Eh nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA.
17: Ay, napakalaking biyaya po yon at yung simbolo po ng pag-open natin isang project taon pa po no, sa ating sari. Tuwang-tuwa yung mga farmers at pati ating pangulo nung makita yung sabi niya malaki ang tutulong ng mga project sa ating mga magsasaka yung pinabanggit ng ating pangulo.
1: Engineer, nabanggit po kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang mga irrigation project tulad po nito upang mabawasan po ang epekto ng El Nino. Paano po ito na konkretong magagawa ng SRIPs ng NIA?
17: Siyempre po, nakita natin yung labig ng dam natin kahapon, puno pa. Puno. So, at least na i-project natin kung ilan yung kanyang mapagalan at hindi yun. Kung ay mga ganong project po ay multi-purpose siya. Aquaculture, tourism, Eh, malamit pong nagtutos ating mga magsasaka. Mga farmers natin dahil sa Budam, nila yung ako loob ng dam, ano? So, you know, yung palay ang produce na to, kundi natin isa, and then tourism aspect pa po. Kaya, tuwang-tuwang mga farmers, ako yung magsasaka dahil sa dam ito, sabi, sigurado, mas maraming perang masok sa bulsa namin, sabi.
1: Engineer, konting pihit lang po kayo sa gilid kasi medyo malabo po yung signal natin. Engineer?
17: Yes, sir. Yes, sir. Andito lang.
1: Engineer? Oh, ito po kasing engineer. Sorry, nawawala po sa linya ng ating komunikasyon si si Engineer Gillian. Umaabot po kasi sa 717 na farmer ang mabibiyayaan po ng serbisyo po ng bagong proyekto na to sa Bayan ng Mabini at Alicia, diyan po 'yan sa Bohol. So babalikan po natin si Engineer Gillian Hingil po diyan. Eh nakataon kasi na tatama po yung El Nino sa bansa. Kaya malaking bagay din po sa ating mga magsasaka na magkaroon po ng bagong pasilidad na patubig sa ating para sa ating para sa ating mga sakahan. So hindi lang po 'yan dahil sabi nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong po mga nakalinya pang patubig eh. And makasana makausap din natin ang administrator tungkol po dun sa ano sa update doon naman sa mga sabi po niya kasi may maliit lang na pinsala sa irrigation facility dyan po yan sa Mindanao, dulot po yan ng 7.8 magnitude na lindol. Tapos mayroon pang malakas na yung super bagyong Francisco. So ito ba, kailangan ba natin maglabas ng tubig sa ating mga dam? So nagbabalik po si Engineer Ed Gillian po, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Engineer Ed?
13: Yes, sir. Sorry, napuputol kanina.
1: Okay lang po, engineer. So kwentuhan niyo naman po kami sa nangyari po na pagbubukas po ng proyekto po nito kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos nagkataon pa na 63rd anniversary po ng NIA.
13: Ay, yes sir. Kaya po nang sabi ko kanina, malaki pong bagay ito, ano? Dahil nataon pa sa anniversary namin. So, ang biyaya pati na dating na to, ang dala na to sa ating mga farmers, ay tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka at nakita po ng presidente, puno po yung tubig ng dam. Sabi niya ay ganitong mga project ang talagang kailangan natin. Sabi niya dahil multi-purpose nga po, pwede pa nilang pagkakitaan sa aquaculture, pwede pa may power generation, at sa ganda ng lugar, Bohol pa, dagdag tourism destination po yung lugar na yon.
1: Engineer, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pang nakalinya pang patubig. Ano po ba yun?
13: Yes, totoo po yun. Marami pa po mga nakalinyang patubig doon sa Bohol. In fact, parang apat yata yung ongoing project natin doon. Ano po? Malinaw, yung burot-burot. Meron pang mga projects po kami doon na ongoing. Ang maganda po kasi sa Bohol is that yung contour ng area. Plus, alam naman natin, ang Bohol, tourism destination siya. So, mas madali pong mabawi natin ang gastos doon dahil nagtatanim po ng high value crops yung ating mga farmers. At malapit pa sa Cebu. Ano? Ibig ko lang sabihin, wala pong problema sa market ang ating mga magsasaka doon. Kaya, laking tuwa po ng ating mga farmers doon sa project. Naikwento ko nga sa kanila, yung isang dam natin dito sa may Bulacan, ano, yung Bulo Dam, ay malaki rin pong kinagkakakita ng mga farmers natin yung pag-aalaga nila ng isda doon mismo sa loob ng dam. At ang tanim po nilang marami doon, siyempre Bulacan, marami po silang tanim na high value crops, yung ampalaya, yung mga high value crops po nila, eh mabilis ang balik ng pera sa kanila.
1: Last question po, engineer. Ano po ba ang ginagawang paghanda ng NIA hinggil po dyan sa masamang panahon po dyan sa bahagi po ng Northern Luzon? Kailangan po ba na magbawas po ng tubig? Tsaka update na rin po sa mga pasilidad po ng irrigation facility sa naganap na lindol po sa Mindanao.
13: Alam niyo po, meron tayong advanced forecasting system, weather forecasting system. Eh, ayon po sa aming data, hindi naman kailangan magbukas ng gate ng ating mga dams. Ano? In fact, kulang ba nga yung darating na tubig. Ano? Doon naman po sa Region 12, yung malakas na lindol po doon, ay minimal lang naman yung damage sa infrastruktura po natin doon. Wala hong na-damage sa malaking dam natin. Doon lamang po sa irrigation facilities at kasalukuyan na po nagre-repair ang NIA doon sa mga facilities po na nasira.
1: Engineer, ano po ang mensahe niyo po sa publiko?
13: Well, sa mga magsasaka natin, ano po, ay masasabi ko lamang po na ang ating Pangulo ay kayo ang priority po na gusto niyang tulungan. Ano? In fact, ang utos niya sa amin, dapat convergence project kami with other government agencies, kagaya po ng DA, DSWD, DOLE, para yun pong mga dulo ng irrigation systems natin na hindi mapatubigan ho dito sa paparating ni El Nino, ay makapaghanda at makapagtanim po tayo ng high-value crops. At yun naman pong wala talagang remedyo, ano po, nandyan po ang DA, ang DSWD at ang DOLE, yung kanilang mga tupad programs. Pwede rin namin gamitin yun, ano? Tupad programs, maglinis ng irrigation kanal habang walang tubig. So, ang Pangulo naman po ay ang utos sa amin ay magtulong-tulong po para maipsan yung pasanin ng ating mga magsasaka dito po sa paparating na Super El Nino.
1: With that, maraming salamat po Engineer Ed Guillen po, ang administrador ng National Irrigation Administration.
13: Thank you po, Diyos Agnina po. Thank you.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa ngayon po, bye-bye time muna tayo. Sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Jomari Referial, at si Arnel Villamor. Ang aking mga executive producer na si Paula Antulin at Ali Gumatay. Ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo, sa ngalan po ni Alan Alyanige. Ito pa rin po ang programang
16: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alyanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung simento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Radyo

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mga mahalagang issue dito sa ating inang bayang Pilipinas. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa iba't ibang mga diskusyon na maaring may impact dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs, maging ang mga kababayan natin na maituturing na po na non-resident Filipinos o NRFs. Bago ang lahat ay syempre pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa master control na dyan si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan ang ating dalawang kasama, sina Justin Osias at Hero Lucero, at kasama rin na